muylu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mima ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax Musa di ab yonnante ali sallatu wasalam yemu ca mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mun yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewal lu ko wa ndax kon do ñew and ak man yoonu wi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doomu wara top bay lolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma laye le bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal bay bo ñewé yoon wi ma lay orienté moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al mustaqim yon wo mo musal mo lay musal ci ak rier ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal musa ñaari xéet xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir té moy haqiqa ndax musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci musa ci khadir du sharia xam xamu sharia musa amna ko ndax xam xamu sharia mo meuna indi équilibre ci adina bi musa amna ko ba mom la doon doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayyidina khadir lum xamalul Musa te Musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotandiko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayyidina Musa xamuko khadir lako yalla xamal muneko kay ba top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatu al anbiya ulama wala amiluna yi ñofi wutu yonanti niñi wara topé ab yonanti non lañu wara leen wara topé niñi wara diglu ab yonanti non lañu leen wara diglu ñun bal mere dama xawaso non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu leen jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kati sun wali wi senegal yi neenañ sun wali wi senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di leen utiliser la khadra allah wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindu lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara
dara

wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel mba tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisee may yeureum kuko ragal modi kasso ñepp fa dajé bu la yalla bëgge xamal adina kasso la lay yob luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé te xam nga ni bu la yalla bëgge xamal adina te amo moyew war adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi dalay yob kasso nga jang fa experience so genné nak ay tia ko weddi laj ko yusufa alayhi salam kasso bo te demé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mom ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yob fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobul fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou ma xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel ah di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak ku weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñoo xamni ci kasso la leen yalla xamale batin ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso la ñek mbolem nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku weddi laaj ko Seigne Touba ku weddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp ming ko liggéel ci bir prison ming ko liggéel ci bir prison munu way nak bo fegé saw lammi yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lammi ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lammi soko defé tafus bihi wa tukfa kulla day di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alayhi wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas li ma ci xam moy aksara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mu na muy ragal yalla ak jikko ji rafet la ñu ci upp masseur parti bi ci ñi dem aljana mu na muy moy ñu ragal yalla ña ak borom jikko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna mina muni taqwa allah wa husnul khuluq mani nak jikko ju yaq joju mo nu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu senegal yep dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam won la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut téxé adina ak alakhira Seigne Touba néna boko jaarul ci anam ak téggin do ko am ci anamu teggin moy discipline cheikhou bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguur spirituel la mo xam nguur temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dal nañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel la mo xam temporel

mune am ni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal am na ño xam nak éduquer niñ leen mais dañu jël sen éducation taxañ nik basang sanni mune way lu meun am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté tégoko ci discipline señ touba néna do ci massa jot ñu ni ko lutax mune ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah señ touba néna sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggin wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala señ touba néna discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak gi alakhirah compte banque yu dur señ touba néna yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dur nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline néna ci la def tedd nga bo bëggé am tiranga señ touba néna so bëggé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi señ touba buñ jangé señ touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi señ touba yonent bi doon wax señ touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye señ touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man señ touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam solo bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline señ touba neen lu way di wut amo discipline mu na amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politique ci yi dal manam limu djublu moy état bu mëna don ci adina bi la wax dé mané lool du état yi rek même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguru sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok Yalla xamnako bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xam nañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum souf ngir ñak téggin kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci mustapha mbaye sa mi nek biir kërëm ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala
état du ki jité réew mi rek dé du ñi ngey gis rek ñu nekk ci avion yi di dem réew yi ki ñew dé état lenen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sall mi ci bir kërëm état la ci ko xam lan moy réew la wax dé état la wax waxuma njiti réew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom réew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi réew mi lañuy servir ñom ñi état ñor réew mi lañuy servir seen yon nekkul ci ay ndomba tank sa buñu gisee daay gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu du seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna muné qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligéyal sa rew qaddamta watnaka yekeutil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yu gisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyele se rew ngir ba ko yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yekati sam rew te yalla dong tax laaj ko seigne touba ku weddi laajal seigne touba weddi lima wax laajal seigne touba ku weddi li wax laaja seigne touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxone mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraje rew yekati ko rek nga ci djublu muna mune yalla dina yekati sa daraje bo amé li nga beug yalla dina yekati sa daraje bu rew ma jage yalla yekati sa daraje bu yew ma jagade yalla yekati sa daraje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom tej talak bu nupi nak daw jëm ci rew mo xani ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew senegal deug li ñi bañe deg ci nop deug bi len di jay rek lañ bëgg te man ndaw ñi dama len di wax toujours bu ma dajje ak ñom ni len dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fum yegg ndaw ko fa yegga muna am len waye duma len jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey len mukk ci adina deug rek la len di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey len deug rek la len di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ len di jey rek waxu ñu len deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di len jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sa'ikhun wa shafil ñu noddu takusan mu ne luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni bungu sew la waye du ma sa dag saa bis penci la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan dole man deug mani waw fi ci adina waye yow mal xiyam mom deug fa man dole yow mal xiyam
deug fa man doole de doole man deug mané xana fi ci adina wa yowmal khiyam mom deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju mana wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu mana do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal luko waral moy daño saga wali wi sénégal yépp té yalla mo waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla declare na la guerre من عاد لي وليا فقد أثنته بالعرب لكن نخول بخم دخ ولي سنغال ينكون باقية ينوان فلة مخبر بو تواون بو تنبا بو كولاخيو نيب ساغ نينين سولي نينين ساغ لين نيب ولي سنغال يب بن مال فتر بو خمني تخاو نينو ساغ ولي يب légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali légui lutax yalla natoma li ah kay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali ngani ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil ard ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñi ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illaya abdi bi shay'in ahabbu illaya mimma taraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu illaya bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bi wa basaruhu allazi yubsiru bi wa yad'u allati yubsitu biha ila akhir ila akhir ila akhirih muni bo beugé xam sama waliw man yalla manama sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom nepp def nako nama ko sante julli jurom war wéru koor mat asaka dem makka bu ko mané lima ko sante muy ay farata yépp def nako bu nopi muné bim ko defé bu nopi taxul mu tudd nelaw muna muné ming ci xéti nawafil yi sa boko siné bu nopé ci farata rek mang ci nafilé uno pe ci farata rek mang ci nafile uno pe ci farata rek mang ci nafile neena man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugul ci mom neena ma dal dikoy sop ahabbu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppe sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation param wërseuku adina dong bu la soppe legi mu soppi sa situation waran war mbam mu jëndal la auto tabaxal la air police 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak
yalla ci mu sopp sopp la di legol la seigne massaaka waxon waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum soppi soppi la sun borom neena suma la xese sopp rek dal day soppi soppi la fi sase wa yalla nokoy soppé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko wala dektal ko ko bop ci wala luma deggati rek dektal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko ni ko legi bank bi mag yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bank ok loma laj ma jox la yalla ko wax awali wam de compte bank ok loma laj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guer ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di gueral ban espace ngay taxaw bini saga sun waliw ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga légi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci riiw ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kirim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di sétane ño len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali wi ngeen ñu xuj di xolé muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mbam mbokum jarbatam mbam mbam ba waye ken muccu ci senegal wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khasha ni goney ni ñi de ci gal ngeen yaakar ni phenomene la rek wallahi natub yalla la du phenomene ndawi senegalay ni ñu dawe songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay ba la nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi senegal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu illa huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn waliw yalla yalla yabal melantane mu ñew matta la ngadde parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu illa huwa te albahru junudun min junudillah rabbi subhanahu wa ta'ala البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالله الا بوك تي موم مو واخون ني كو ساغ سما ولي ديكلاري نالا غير كو ساغ سما ولي ريك ديكلارنا ولي وي سينغال ييب ساغ نان لين باج توي ولي وي سينغال ييب تريت نان لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبيوتر نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun waliw sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé
manam ngi waxe sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko defé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wattaqo fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa yonanti al fitnatun na'ima la allahu man aykhasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonent néna rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu na'ima la anna allahu man aykhasaha beug atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rewma ab dom sen yoneeku ci lañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dañ fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegge lolou la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy sen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 associations ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñaan ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahat tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy doon tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi danañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gi gal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi biñ koy tal yeena ngi fi te teewulen loxoy ñi koy tal kon nak biñ ko talé bu nuppi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'an bi mu wax ku dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa'u al-mushri'a wa kasara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al-qadl sallallahu alayhi wasallam neena buñu agge fi ci midu jamono
muna amuni boba justice dutu am buñ demé ba discipline amatut yonent bi néna buñ aggé ci mujuk jamono nga xamni discipline amatut muna amuni su boba justice dutu am ah sayyidna omar omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi muna amuni nañ ko man soxal moy nañ ko folli te créé yenen loi yu bes ni tay gu bes feñé omar ibn abdul aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saasa yenen loi yo xamne day créé loi yu gëna ñang tay gu bes yi ñu créé parce que jamono day dox legi ñu créé tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créé loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñu aggé fofu ci ak yakuté muna muni justice dotu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy sétan képp ko xamni yaangi sétan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci mëna neurmel adina yakuna légui lambi gola lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen neurmelé lambi gola la ko man sa morom duma motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé madinatul munawwara fekk loi spirituel neurmelu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association bi yima doon wax muy droit de l'homistie commencé dal ci kawam mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ling fi indi du dara dictature nga yonent lañ ko waxone yalla xam nako niko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lol lañ waxone mohammed moy li ñuy wax suji atté moy li ñuy wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu demel nonou sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena gore na ba ken munu ko guerre ndeysane te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko gore nga ba ken dula guerre da nga wax sa xalat rek e waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangou nga ni yow ken mun la guerre yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guer ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amutul ndax loi yëpp neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko laaj niko mal kharij ya rasulullah muni al qatl moy rayante moy rayante legui lo gis bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dotu ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul benn bis benn génération bu ñëw lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñëw moy yees ba ca top
lool la yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mo waxo mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ab yoy dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la len di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa nahsin min al-amwal wal-anfusi wa samarat wa basiri sabirin allatheena isaa asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi leg leg man natto len titange sanne ko ci seeni xol nga gis ko xani yalla da san da ko natto san ci xolam titange ndax waxna aw jongolong aw jongolong ni diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw daw wal ju manato len xif gone yi gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400,000 mbokk yi 400,000 capital la de pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara dara dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem te amana bo muytu de yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3,000,000 ay 4,000,000 ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon wal ju wa nakhsi min al amwal yalla ne lele ma natto len seeni alal biñ tambalé saga sun wali yek légui ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggéey ñom ñepp dem nañ sawit teeri station yi dong lañ taal dédé ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karangé ñaata ñaata ñaata ñaata wa nakhsin min al amwal université bi wa nakhsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré bay taal université bi ki nga méré bay taal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam domam ma nga Lisbonne di jang amna moye yep pour doom dem Lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula Mauritanie ji do nga jang Mauritanie yow nga ñew taal université bi nga doon sa ko xam xam don't université ba sax xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu muniko xaaral ma wo sama talib bi biko jang wo talib bi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question meunta tontu mom mi jang matière bobu ana xam xam ba ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci sen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi nak wagn ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga Lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax seigne touba way way seigne bi nañ jangale ji seigne touba ci école yi xolal seigne touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni
وعقلك اجعل قائد الحوى ولا تكس فتهوي قدم المولى نين بالما سين توبا ننا وعقلك اجعل قائد الحوى موني ماغي لي ديغال مان سين توبا سا انتليسان فخيل دي جيتال سا انتليسان تي اتندر سا اوكسيستيف mom la seigne touba neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa oxystif sa xel mi nay jitu sa banex atender sa oxystif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ithal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atender sa oxystif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la méré dana denc yow te ku yalla méré fo jëm wala tahkis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgg taal ah man ma ci jang def bama ko taalé may perte intelligent ngop benen way joggé fele bëgg ko taal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew bëkk ko taal université bi ay gaay ngir ñoo pour taal ko ay nga sétan bañ taal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jang fan ngay jangé fan motax Erdogan ak neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamna ko mom bimu yégué ni amna ay ben association rahd bob ma don wax ay association ay neuf association ñu nara neurmel état wu rewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñëpp mu raxas leen bañ sét jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang way bu ko defé ñu formé wat benen as benen génération ñu formé wat benen génération Erdogan mom fulé la am mom bimu yégué ni am nañu filtrer état wu réewum nar ko neurmel école yañ leen di influencer yépp le tej yépp école yi ñu leen di influencer pour normal état wu rewum yépp la tej seigne touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal c'est intelligent wulis c'est intérêt c'est intelligent na jitu c'est intérêt c'est obsessif nako c'est intelligent jitu mon touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawlaw muni taxagnel na reussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak señ modou mbay cham buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba reussir ci mais buma jitalé sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ne dem te buma joxe sama 500,000 duma atteindre sama objectif kon kay nagn bok lolou moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seen xel seen doole lañ jital ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am ben groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pour ça bo defo ndank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masuli yalla nangulugo kenn ko yalla massa bindi kenn
wédi nga laj ko yunus yunus bam ñëwé di wotal yalla ni toba saxal ma ma sulli tay tay tay ngeen gëm yalla for force gaay ni ko gëmunu fop mu mer mu mer ni day taal rew ma ni ngon ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dañ indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gaay ni ko waxew xana ya ne won ngon gaay taal rew mi ana gaay mu mer gedd won ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam deme ci geejgi yalla badd ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbal ma yalla dama jumbal ma dama yakamti rek dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla bal ma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati genn bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati genn mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusidana lin nat ci seeni bakkan ñaata doomi senegalais ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na lin ko wax de ndaw ñi yag na wax ni ndaw ñi andi nak seen xel ndaw ñi andi nak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andi nak seen xel yag na len ko wax de yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxo legi fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dundu lix sétan na ci benn xalé bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem kër naan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geejgi yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geejgi xalé bu ndaw yow amul benn loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la benn loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday saman sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lulay lor nga tabbi ca motax xalé dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbeddi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokk ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggëm rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jéego ak pexé ba jot ci rew bu fekke man nga def lu gën li fi ne kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nekk ñu diko kor ko lak su neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral duggu ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti muna muni bul tit bul jak bul doye di
wala tahinu wala tahsanu dik way bu len doye di ndax sirum riw da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuba bi sirum riw da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuba bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jak ngir ndax lan ndax rew mi amagul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sart bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeumukoy maye sun borom nak tabarak wa taala rabbi sutuba jalla mu melni bimu waxe lolou dagn ko laj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi ngani buñ doye li ci sen kanam ngani ñoleen di raw lu yag yag yene raw wa antumul aalawna sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laacc ci sunu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un misluhu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di dugi gal di won gannaaw seenum rew muna dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legi lu pexe nak muni tilkal ayamu nu dawil a bayna nas man yalla may ay lonte adina bi tubab ye aye won legi fegal nañ yeen afrique yeena aye africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musse ñom nak dañu am jomi serre ceinture liguey sen rew manna sax ni amuñu won jomi serre ceinture dañu ñew jël afrique dem liguey len senum rew kana ko meuna liguey rewum jambour wara meuna liguey sa rew sun borom neena tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi suuf sangi ni ñun bañ ñene ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgg kuma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar kër ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jage fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu an joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kërok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam
wala freram yone nako alal sarsel ko magasin pour yeke mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngon gu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat bu changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki du ci yam xale bu jigen bu ko re bañu wex mutti bi ci xass bi jox ko ba mangasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaaye ba ngon bonofisam yep matul 5000 waye mom sa bu jaaye ba ngon dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu de xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonofis par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobiti rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du nexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nek bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kërum milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euro yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dekk Touba def nañ ko ñi dekk Tiaone def ko ñi dekk Kaolack def ko ñi dekk Fouta def ko ñi dekk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxone ci alali mouride yi ba legui ben mouride bu ci meuna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sap donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sap donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko don bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga donné ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère ubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci liggeel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba meuna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir
motax yonent bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def moy ku doylu bo nopi nak waqtu aw fi qalbi khol ba ragal yalla da cey ne khol ba ragal yalla da cey ne xana xamoni magasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu mare ci ay jeun ndox mu sedd mu na kay lol kay man na ne way dedet ñom dañuy tim beccé mu bari rek

0: taabale ñetti junni mba ñaari junni taabale ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen ngeen ti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni nguko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci souf sa yobu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occasion saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occasion saretu mbam moy usine Touba nga gis serign bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñing ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi ni len yeen ndaw lo ci wax mu ni mënuma bay te yeen serign bu bay yeen akoy récolter ngeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu wu leena dem ci toli nawetani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen akoy def ngeen ni mënu leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak te xamni rew mi yeen akoy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré len sen tir ta tok ci senum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ngoy xeyma ci intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dekkul an la am alal mba bammel bu sori dega guma muk am xam xam mba bammel bu sori de am alal mba bammel bu sori yalla ni la kay jël bammel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam ne yalla may ma khalis tok ci tatu karagu sedd yalla may ma khalis yalla faale wu mune xala ma xol ba xam yalla dama deggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gane xax xax wutiko musam pofilam xana ray ma nga bëgg mune ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la khalis da tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma khalis sallallahu alayhi wasallam neewon aqdubul awa'ij bi izati al anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi izati al anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa inna al umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité baye sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xam nako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu ne bal adallu sun borom neena ndaw yi legi ñuna mu ne lahum qulubum la yafqahuna biha duñ comprendre ndaw yi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu naan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk wala hum ahyunu la yabsuruna biha duñu ubbi seeni bëd di xol wala hum asanun la yasmahuna biha dañu tax gumbalu sun borom ni ulay kal anam ko melni manam ni yak bayima yam ba yak muni bal um adallu bayima saxalatana bayima latana yow bayima tay manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rew mi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger len protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug dañ la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo démé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuta doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ni bind jam ni sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan mak mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkër ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkër parce que mak mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxone khat mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nas amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga lem ñu dem baqiya bu yag minaw mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax giñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun am muy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarim al akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarim al akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la mun amna ci mun waye am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam buñ ay nit ndax yoru ñu xeli nit buñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nas amwat mi ngi dund ni ci biir ni waye de na bu yag du nit ahma sawtu lu waxon انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم سحبت اخلاقهم سحبوا لولا احمد سوخي واخون نينا ريو مو غيس منا موني سين كولتير مو لين فا باي ريو مو غيس سين كولتير سيني عاده سيني مباخ سيني جيكو يرافيت سين ماتيت منا موني بون كو نياكاي دي سيتوني دارا نون سينغال سون ماتين مو دون لان ام جوم ام غور ام اديكاسيون ام فول respecté mak fonk mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne xani ba nga juddé bolam bankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wum ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position ngani ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi ma waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wul beuté ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior meunta wessu nit ki gem la nga am événement de ne nga da ngay magal yi da ngay santey da ngay nang mi événement nga am de mu gem la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé da taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mingi ci kaw minbar di khutba par lo tax nangou ta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga atana taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone mohammed sax mu naaw falan boone mohammed lu ma sa liggéey joxé nako atana la jox lim yor ndax loolu nga wax ci mohammed rek ndax bëgg roy mohammed fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi yaakar loko dir yanké néwoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyiduna khadija bu gudé mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom kër bi tek djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kessé waye yalla néna yonent bi néna bam yëkëti won ko joxla bu ci sa wërsek nekké dana la ko jox waxna ko légui ñi joggé won Louga té ñew fi di ma siaré ci fi légui ni rek ci ngon Louga lañu joggé naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi atay ni ñu di la dégg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lu ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu mëna né dana ko gis tay départ Louga tal auto ñew Touba gi di wër di ma laacc ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax bu mo fa démé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui lañ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu ndax boone xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé aji nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ayal quran mo la ko wax ban hadis fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé aji nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam andak tanyaxam dem ca manifestation ba dia ca ken musuko gis motax seigne touba xone ni innal lasi lam yahsa rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: yene gis fi le wen
0: koy waxal na tay ci seigne bir da goné gudelul baye yene yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé teskat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku fere gon ci so yow ken da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu sen ba bu ëllegé boy ray njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem waxuma nak geej doy wuti alal para yaangi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mak may deg ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama wëlëre man ñom seen khalifa ñom sama wëlëre la niko jëlal donga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok suñu bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibbi ci mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne bakki pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bob mu yoxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek ko pañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit li ma door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bok koñ ba ah señ lat mu leen ki day sama dooma ki serigne daaraam la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jëkono songu maneko yow do goné magum jëm nga mana maneko bu fekkene alcorane ji may jàngalé Touba gi serigne Touba tax yow mum di nga ablé Touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu jëlu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak seigne touba yena bokku sant xawma lu ngeen bokku waye yena bokku sant yi mom yow bu fekke seigne touba yi sama seigne touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñew fekk ma fi ni ma ngi war ci alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baam legi fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna xaliss buñ ko yonne pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fa indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi dara mustafa djom ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele etc etc yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom néna rus na ñoo ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom li ñuy dacc ci toone ñun serigne daara bu ñu leen ko waxon da ngeen naan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekk la ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak bi yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bi yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gërem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xakoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaire am yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waxfu lay doon day melni waxfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waxfu bu boba loola waxfu lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bu faaté ni alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo démé ba and tok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotaat da ngay mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab societe yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxone ngay def lu ci jota jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du ci da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadam ta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggeyel am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci doon waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam yoyep ci liggeyel sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñu lolu moy liggeel rew ñoñu mom lekatu xaliss rew mi dong lañ ñi liggeel rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyens yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur etc ñoñ ñoy liggeel rew mi waye du ciagi ñi war ci avion yak ndom tanki ñoñu mom lekati xaliss rew mi rek lañ ma bal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ko adinam muni khana al shukru shakiran li al ummi wa kelayam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innahu fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adinam baxna al akhiram baxna fan la ko jëlé shakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dotu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan nako defar mbirum alakhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambur yi gennon bu ci bori jambur yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacci tek say table yu rafet bu ci aqi sa ouvrier yi ngay liggéelo gennon do am ñeegu xar ah loloy san nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci aqi sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme sa ciak pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen daas seeni tama di yolo le mbadantaan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni aqi employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulaw 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukoy camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di metti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek waña mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay naam bernde ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo lu ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yaw nak
ya

ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw tabal ji ngañ ko bam soob leen amatu leen ci pexé ngeen ko ngeen door ko jël di sédélé wa mbéd mi ci wowu dess ngeen bal ma ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañ berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jang katu khasida bo xamni amna daire bu ko inviter mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500 000 fofa gëna doon mu ñew tok ci sal bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joy joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ayo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg waye yalla mo mëne su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mu ni ibrahim alayhi salam ci sante yalla ak meuna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salam don sante ba am daraja joju non la Musa alayhi salam don sante ba am daraja joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasitu bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jëru tontu di ñuna man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba wa adina bi xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko li len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma almai wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy farako nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al mai
muné jamono bobu lama yalla defal tawfiqi ma am tiranga jo xamni dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dede ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo limba dantan dede deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala yal abrar lu wax fi ukhraya bis penc ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi mune yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne mune ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou mune dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bimako datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw muyumako te di nelaw muyumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw muyumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw muyumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nut waye nelaw muyumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wolof nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañoo yoré réseaux sociaux yi naan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doye di yoyu seen wax yu doye yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibem teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibi man nam sax gisu serigne bi fe nak talibi baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muné eh ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal paka bi ci sama bat bi dañ ma na rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam lay waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug la wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje ak yentu yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mu ne ko ye ya sheikh yow sama serign mu ne ko labayka mu ne ko xolal paka bi ci put gi mu ne ko joxna la rendi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la rendi yowmal khiyam dal di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibey legi da nan ki ki kay meunaluma dara yowmal khiyam way nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci seigne touba raw len adina raw len alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit ba lay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim
fo xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am jariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek wala fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé dara ja nak meuno genné walé maqama nak mom dara ja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonan da genn rek doon yonan alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonan du señ tuba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yubbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jam jam bobu yalla nam ci mom yëkk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yubbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru kera bam ne sun borom gañangi ni tumal ma Bukhtu Nasr ngi ni tumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom niko après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muniko après rayal mako sun borom niko e waye ndaw ya neex muniko Bukhtu Nasr lolu mo la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munam dama ko na rafet ci les safara eul yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna manako dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la fay xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu daanaka mom mu ngok rek daanaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ñom ño xani bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xani wër wi rek leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi leen yalla xamal amna wali yo xani yalla de leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wajal dañ koy wajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawalé loxom mu délo ci loxo bi dal di dem
Cheikh Abdoullah Mbacké bi muy génn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo déggé sonori bi na nga ñew daldi teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss rogi doga dem ki nga xamni dégg na sonori bi bimu ñëwé muy bëkk neek bobu bimu ñëwé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënul lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmane ñu yaatu ju magga ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabuli ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo di mul magal da ngay de mom di jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog sante le seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena sante le yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqfu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxone juk mu ndax da jogon di sante le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable lama ko taxone juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rir ma ni yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante le ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé sante le yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu meuna né kon yina ji lañuy sét motax sayyidna umar waxon ci hadithu yunus bin sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni umar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga dée ci yoon wa sun borom neena tabarak wa taala sak pay duma ci dessal dara rabbi si tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa danni faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balna su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xani bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatu munawwara yalla taxut ñin leen lutax mu ne xana commerce bu dox
commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ñu ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ñu amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub damrata ibnu jundub damrata ibnu jundub mo doon gadaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana la waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonentou bek seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla na leen yalla jéggal yalla na leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina terete nako ay yoni yon gaay dañ ko daan wax ñi daan and ak yonante bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimbul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen Muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogal sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te téxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko Seigne Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmé di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba déwen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sant di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllëré mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu déppelé ko Arafi Touba waye non lañ gërëmé yitamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñépp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu tero ku ci melni serigne khadim gey di jarbat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagne yal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nekk danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen yal nako yalla jegal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mudon liggey Seigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delusina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte wayu Seigne Touba Seigne Touba won kuko liggeyel bam nangu sa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sik newu ci ndax da liggeyel yonnatan bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah am bax ñi gëreem nak jarbatam bobu nga xamni ma nga falé ci Gambie ñi di wax Serigne Khadim Gueye ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappale ci mbirum daara ji ci digeenti sa bu evenement wu magal joté wala evenement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Seigne Moustapha Thiam di rak ci Seigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen
wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khairu jazaahi ñom seigne moudou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne kossafal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant len gërem len ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca seigne Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla na ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako seigne tou waxe won seigne malabine djob dagana muy jasakumullahu khairu jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasakumullahu khairu jasaahi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla na ma len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir al akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñoy ñi togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem seigne Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ku ci melni cheikh mahamadan mbacke ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbacke sama xarit sama wëlëre ñoo ne ci daara ji jissakumullah xeyr jissa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jissakumullah xeyr jissa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairu jazaahi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wir dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wir rek li dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé lepp na leen kal na leen di leen yé rek jubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xey soti adina du ben bis bu leen nangu kenn kenn kenn ku yalla bind ku leen di jaral ngeen di beccingal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fiek 100 ans mi ngi rulé mu wour la ni yow do fi amat santate di mo bammel nga am audace sañ sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wër la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata té wax gim koy wax daray al-akhiratuhut adina tax sahaba ya waxon yonant ni ko ya nu gënal sunu nday ak sunu bay waxu nu ko ci seen tayok bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonku fonku nit muna muni bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonku fonku fonku nit muna muni bu mte ngeen war mal seen ñaari waju lu ngeen fonku nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waju waye nañ dund li waye bëggal nit ki fonkal nit ki respecté nit ki defal ko lola lo bëgg defal ko ko waye bu tax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi bëcc nga lon sa ñaari wajur malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni di wala gënal sa ñaari wajur malaakai dañ lay war bu la ko dara jëral bu la malaakai war dedet bu la ngu malaakai war la yow mal xiyam bëggal kula sopp defal ko lula sopp andal ak mom num la sobe waye bul fatte sa ñaari wajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo xni kenn duko café dam lo xni kenn duko café ay wajur duñu déssu ko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax wax wax ni nit ñi na leen yonent bi gënal seeni wajur seen ngeum doga mat and ak lo lepp ben way ñew na ni jalañ ni ko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma sahid de ci l'islam de ci jihad ja te lalla sallahu ni ko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xol li jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ko comparé ak al ihsan fil walidayni balen wax joju refetut kenn duko wax ci public diwuma gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public ëpp na wax même bu fekke ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lumu for for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug deug doyna wa ngop lolep nak beug la yent ak bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi yore pous pous bo xamni café ataya lolou la ci def ndekey wu ma seen rek dal ni mbay sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñew ni ma am edde seigne touba ni ma mang lay diglu guddek beccek yama tax am li yama tax am jom yama tax et cetera li dong motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañu ma samba bañu ma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy and ak mom ci deug
benen bi ci des mooy nga nangu xalaat.

wute nangu xalaat yu wute monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loy nga nang ko fimna limay wax wax lima gem nangul na keneen ki lim gem ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gawma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digeunte ak seen borom fa seenu ragal yalla toll nit deug bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi taqi moy wax lo gëmut koku warut la doy ci sa diine warut la doy ci sa adina deug deug kuy jëfëndiko taqi taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tar lo tok niro ak mom lo tok niro ak mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes loolu lum doon loolu lum doon loolu melokanu max la max wa max max moy ñew duggu ci sa biir bant bi max ko bam funux te do ko yek da ngay laal rek muni tax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax munu ho mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mah gafa jaar de muta sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mah du gëna ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way way way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay kon dal seigne moudou ñu yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi ndokkel nak mbolam diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci daru ya ulumuddin ñom serigne cheikh john ñom nekk fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnaam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway mukhtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek bi nemiku ak ñaan jazakum la khair ji say kon dal kul antum wa kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu dugg di len wax jazakum la khair ji say di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yonent jaar len yoon yi mu jaar man yalla ma reconnaître sulayman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millat ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di mo yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina sunu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko mi dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf munea muné ñi nga xamné dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne munea muné ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara warul ko lulu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci doosu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak lola bëkko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass kudul sa soxna ngani buma ko defe yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabe feble su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank ci toup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekk la gem rek ndax bekk la gem rek jeruko jeruko jeruko yonantou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonantou sallallahu alaihi wasallam tuya bañu reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonantou yalla naam ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuyaba waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuyaba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay muni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ng koy def lewu la ba nopi wala fi ng ko bëgga def lewu la ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma binde nangam ci sa awra ji la qadara Allah wala saman ay nga xamne ay teoricien yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo kay indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni Dawood alayhi salam and nak luko lewut Sulayman

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينا بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Ginaa buñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam, ñu ndokke len wenen yoon, ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni dimanche bi le wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gam yalla du dara ñu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayyi ko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Ma waxon ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، تبرم ني احدلو وهو اقرب للتقوى. ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري، ليپ لو نين دي ديف نانيكو لو ايكيليبر مي نداخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم، nga ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا، ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibrer sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibrer ila akhiri. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibrer ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibrer ci. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Ngayen equilibre ndax equilibre da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla, moy mo gëna jege ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandargam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok, rabbi sitwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi, ñew nga ba ci dat bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtela manam ki bindi téré bi moy sayyidina imamul khasali.
imam al-khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al-khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin dañu wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais والعافين عن الناس والله يحب المؤذنين ومن والكاسمين قيس سيدنا سيد العابدين نيكو قسمت قيسي من يالا تغنا او جام سي سيرو جامبار سي مانا ون مير بون ميرون باي توج دوكو خام سي نيوم والكاسمين القيس امنا ньо خاني مونو نيوم مون مير لو تول ني ديديو وي لو تول ني ديديو وي والكاسمين القيس ون كاتي ميري نيوم لا يالا تغ فوفو amna jigen jo xamne meunta wonal bat ji keureum way amna jikeur jo xamne meunta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamne du wonal bat ji keureum way amna jikeur jo xamne momit du won mer muk wal kasimin al qais muniko kasamtu khaysi wonna sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamne fuñu jekko seenum non jegal len muniko afawtu anka jegal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tagna ga ñi nga xamni dañu rafet ay jëf muniko goral na la yow do non top jam bis ñu ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité woor woor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité woor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ma denk la ay secretem la mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ñu bal ma dama xawa gripp ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wara ñew dem ca compte ba dafa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba woru la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok
al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil al qur'an wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci al qur'an ni khasiina lillahi la yastamuna bi ayati la yastamanan khalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len santu ñu def luma len tele ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlok deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jënd na aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayyi ko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beyit bi ki la wax beyit bi ba nga daanu ab yel yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu da reey ni waw masalikul jinan mom do khasside man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu da reey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu da reey ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nonu da reey ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nekk khasside ni nga xamne non la mawaay bu nafi nekk khasside non la tasawudu suba nekk khasside non la jawaru nafis nekk khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawaay bu nafi diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga takko ak mom bañ nan fulan mawaaybu diw mawaaybu diw mawaahibu waye diw tasawudu sikhar ndax la nda takko ak tasawudu sikhar diko nafar gudde ak beccëk mo ne ci khasside yi la bok de seigne touba ko bindi nim binde mawaaybu nafihu de mini diw nuru daare ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ko durus dal amus koppar wa ko ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye seigne touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da def pok sa banex rek ndigal li def pok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafihu mom mo bind dess batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masali man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg seigne touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tudde bopam man may mor ko je sindidi may mor ko je sindidi waaw lu la teewal na tudde mor ko je ma way bu ndax ki mor ko je masalikul jinan nak wala mor ko je tasawudu sikhar waye mor ko je sindidi da nga deg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga deg kon yow yalla taxatul cheikhun bamane na fa kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kul man badara waqta shikhari ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar
ku fexé ba sax ndaw sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko deglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sones duñ ci def liñ ci wara def li ëpp ci ñom seen sones lepp ñing ko déxal ci lan nawétal football théâtre comédie balo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alali jambour man nga yaqala alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw nga yaqala alali waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw Seigne Touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jamm bu ngeen magate noppalu ngeen magate noppalu man de geejju mourotani gi deg guma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani mourotani ya deg guma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss xaaliss alal alal waye yoonu Madinatul Munawwara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxaju mo len taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbe lu len taxaju xam xam a dedet Seigne Touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda munamuni astara waqta al-kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo munamuni bis bo magate noppulu bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhira waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adhanni wa tajassus wal khiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفونو بوروم كير nga يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي موي يدو تليفونو سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jew jew bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkon tane li wala fi di wax demu amna demu bu fekkon ni amna ñeukteef jukatu gudi bu fekkon ni amna moy ab jew kat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garaw na garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekke ni demu amna moy ab jew kat rek modi demu neena bu fekke ni demu amna ab jew kat moy dem waye li ñi xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn ya ko togn ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu gudi amna moy ab jew kat sun borom neena ya ayu lisina amunu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun ولا تجسسوا ولا يقضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يحكل لحم حقي ميتا فكرهتموه وتقول الله
inna allaha tawwabur rahim manga suratul hujurat sun borom neena bu fekke ni gem ngeen yalla te ragal seen borom itani bo kasiran minna san moy ci lu len ndort lu upp sun borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bokok yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla niko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xani du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone am bi dani teg telephone am ni daga ci wañ wi yeen nga ni daga ci telephone am da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yak so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yak adina ndort dañ koy ñawlé waye di su ko ñaawlé ndort day ñaw waye du ñaaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am teel mara jax and ak tey bese ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gestuo jemo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ko ñew and ak reflection bese ba tege ci su boba da nga ñew ndort waye ñaaw ndort del teel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajé sa sou bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone mu ni ma tégal ma wacc ko wala ma nang mané ko boba ya togn téléphone mom la concerné momum téléphoneam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé am la sa téléphone sa vie privée la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dédey bété dé bis nga ni xey rek ni xereet sa telephone sone ñu jël ko degg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wal yas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len loolu muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool ken bëgg ko mu ni jëw ngok ay sun jamono bi sun jamono bi mom legi réseaux sociaux ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wex talak bi jaw tok di fen wo toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokon tok du xepi xol ko buñ jakar lo won du xepi xol ko tax nga deg wala wax nan kumus jew xuma num ko waxeti kumus jakar lo xamni jewo dak mané jewo bon kay ngay wax da nga nan kumus jakar lo xamni jewo bon ni jewo dak
yow kay neexul lo xamne lay yobbu safara kay neexul kay neexul alquran neena jeug non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagati duggal ci félicitaire bi sa heure ngay genné di lak di lek mu ni non la jeuw mel non la jeuw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jeuw ba nga moy sundi ko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagu nu jeuw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko kon lan moy jeuw lan lañ wara xam lan moy jeuw man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeewna la jeew bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolo du jeew lolo du jeew lolo du jeew ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jeew muni jeew moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jeewo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yonent neena jeewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci jotté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jeewo ngok mi ni ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak mune lol kay du jew aw nar la aw jongolong la mune lol mom tudul jew lol mom aw fenu katchi wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mune lol mom aw katchi la aw nar la wu reey reey baat bimu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi mune lol moy jew lolu mo di aw nar waye jeew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaawam yonent neena jeew ngok ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw jongalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew na yaronte sallallahu alayhi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jaddu yoon sekk ak jigeen jullul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga and ak sama safra te bayina soxna ci kër bi yaronte ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaronte wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew rayma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi desoon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalom ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lolal la mu ni sentu yaang ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madinatu munawwara mu doy len yowmal khiyam ñoom ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla
cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandargam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mini al hasaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wërantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak seegul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du ma sa jeex abadiya la luy jeex nak ken wër ko jëndé luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jëndé luy jeex luy jeex wëré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex wëré su ko jëndé luy jeex motax suñu borom ni bal tusiruna al ayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa suñu borom ni tuugé way ëpp lo bu len jël adina jëndé ko seen al-akhirah muy nak al-akhirah gën té mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikh mohamed bamba néna la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jafsa yandamu suñu tiba néna ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa al-akhirah diko jëndé sa adina muy nak boko défé da nga reccu muy ndax jënd sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko lëndëm da nga jël or jëndé ko përëm té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innal aqibina bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansahum anfusuhum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba bari na ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nopi nak do récolter de wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourid ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verse ci banque bi ay faux billets nga verse ci banque bi ay faux billets nga verse ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposé ci banque al-akhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokay déposé boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la

0: خمسًا وينسون خمسًا أو وينسون خمسة. صلى الله عليه وسلم أنا فتوى الصحابة يبيع جمني. ما عندي جاكر لو جمنا جينيو. مني جمنا جواجي بنتي أجي سما خيري. جلو من بيرة جيني يا خمني دين كوي بق بق بق بق بدون شيء أم ليميت. أمبيشون دمي سيريلا يدون. دين كوي بق بدون أم attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mune yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte lin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatte lin juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ياتي سمان على امتي يحبون خمسه وينسون خمسه ني نيكو يوي جيروم يو يونس صلى الله عليه وسلم يان جيروم لا مني يحبون الدنيا وينسون الاخره جامانوغي نييو جو خامني سما خيت وي داني بغ ادينا با نور سي ادينا بام فاتلو لين الاخره dañuy bëgg adina noor ci adina ba adina fatalo len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab mune doom adamay yamono ngi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon mune su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga am bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal netliko néna amul ben djégo boy djégo lolu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu faté ni yalla dañ leen régler ëlëk dañ koy faté dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñuy ray nit nan lañ koy psc ba ray ko nan koy yoll nga ray ba ray ko lool la jang ba mokal ko legi nak ñew jël miccam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na'uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition demisire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye dafi baye ko dem al-akhirah awa jaarne ak domam ñaarel jaarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ci kër gi bum ko féké nagn ko souli ma man ye nete rek lu ngeen amone ci or jaay ngeen ko ngir ma man ye xam nga ni biñ ay ma man de buñ mënon defal seen bop ana ma torox ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sedallah ma nara dem safara kay waye man ma man ma man kenn kep la ni allah rabbi situ jalla jalaluhu mom dong moy ma man al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak katch la di jox bok wallahi xana maman ak katch kon lay doon waye nak nga yeg ak wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko no mom alal gi lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye jogé nak no def ba jot ci alal gi yow wala bi fi sa borom kër jogé no def ba al def ci alal gi yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu légui ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp baye doomam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax naan diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamm ñi mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow ya rasulullah aksi nañ ci de wala yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga don wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibunal khusur wa yansawnal khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dañ ci massa ag sama xeri dañ ñu dem ba r plus 4 mo leen digënal seen bammel yi yuhibunal khusur wa yansawnal khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génn ci sa ciobare ma ñu génné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dana ñew ñu génné le nga génn ci sa ciobare ma ñu génné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba la ñu wax bammel al khubur mom bo fa xey dugg bu jeex na xana sax yi de man lañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibunal khusur wa yansawnal khubur sen r plus 4 ci adina yi mo leen di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci alakhira yuhibunal khusur wa yansawnal khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam faté lo len sen r plus 4 ba ci alakhira r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis ben bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay million waxuma ca dari alquran ja ngani dara ji luñu dundé par wèr ñu ni nangam nga ni am pentere nako sama air plus 4 ba ca alakhirah pentere nako sama air plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxe nako ko wala yoke nako ko wala def nako entretien ci sama air plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu new ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem banque retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo démé ngeen di bataré rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yaronata sallallahu alayhi wasallam moko wax muni sama xéet bi dinañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dotu mako def te muy deug yalla ni mayit bal na la te muy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla len di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya wa yansawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح أو كما قال عليه الصلاة والسلام والموت الفجأة والموت الفجأة نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja deewu mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ni diw man koku mak mom wax nañ téléphone dembudi mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital am na ñu xam sax duñ ci jaaré mawtul faja deew mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins cancer des foies mo xam cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaddu ken dutul mëna fajj mbokk yi hadith bi yalla xam nay da melni actualité la ci suñu jamono bi wallahi alhasib hadith bi actualité la suñu jamono bi yalla xam na ni ngen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par hasard ni rek la par hasard alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yalla bayyi yu négatif yi
1: waaw
0: bay yu négatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nek ci mom day bay yu négatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bay yu négatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sax seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñu la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñun bal ma ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk ma te bagn ma da gagne wala tatulin mourir auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setané kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setané ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal autom tiyé ko ak ñaari loxo bandu qasir ba di jolli wala bandu alquran ba di jolli a koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di dinaaw ñu feugal ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ju takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok sekh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako waye yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamm ak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warata moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defal joxuñ penku sowu gannar salum kaw suuf domp suuf du seyam de du seyam de bu deñu top ada day julli neena ñaar rakaaye ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaa lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yeggali ko yow way ndaw ku ma sa gis li door ñaar rakaa la wara julli taaye selmal de moy julli tukki waye xam nga numu def ben rakaa lay door selmal ni bu mo ñewé yeggali bi res manam dal delu ci dal fimne pour mom neena ay day jema nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa pel ba le ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alcorane fekk ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeey da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yegalé bi ci dess ay jof alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ñu noddu takusan ñu bal na Allahu akbar Allahu akbar mané kon mandargam ragal yalla señ touba néna moy bayyi yu négatif yi yalla téré radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li tax doon waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li tax doon waliw nga amé mandargay ragal yalla waliw yi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit du dootu ñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay tere bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim dirul ñi tiit dirul ñu ragal ñi ko la tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla wali moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy wali kum mëna doon rek wali la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddualé amna wilaya go xani boromako liggey ba jot ca bokkuñu nak bokkuñu gi nga juddualé mom lolu ciobare sun borom la yow defo ci dara ciobare sun borom la rek nga juddualé wilaya gi lolu yalla la soob ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momit defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xamni mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ku muy wali def ku muy wali muni gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexata lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekenteni da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njaboot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabooti jambour yi d'abord njabootu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk suuraale ci njabootam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njaboot gi bindafun yi njabooti sun borom lañ bindit mom len sun borom ngay jëk suuraale ci jaamam ni bala nga suur ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla suur sa njabot suural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala suural njabotu jambour gi nek ci sa loxo suur leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna muni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye suñu borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñ dara duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko doon wax xalé yi dimb rek limay jàngalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ luy barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mourid yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len tawax ko jakka way legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi mu jëkkon ga ñooñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa chekh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnata sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj leen ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko maangi ni di sukurat fim nek ni maangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal pot su ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnata bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnata sallallahu alaihi wasallam ah waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusu ak alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gona yi da ngay nan ñu ney jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysaan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dund su nationante bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di jog ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barke xam bala nga deg barke xam motax waxna ko batay borom maqamatul harir bamu ne al fadl lil mutaqaddimina seigne touba ne ko upp na wax suraal ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala jum nga suraal ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni waliw laa de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom mi fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi lalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci jess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jekone nek yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amna genn ëkk gu fa newon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fa ëkk ga yonnati bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañu dégg ëkk gay xatu di yuxu di yëkkat ba dañu tukhal ëkk ga indi ko fi yonnati bi di khutba pour mu tégaat ci loxom ndem jama daadu yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ñu internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañété am dara dara dara ci lu baax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luy la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëruko nit waru la gënal yalla serigne touba dama neena man yalla mo gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopami serigne ma samba modou roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok bayak mu ni way yi nda xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gëna luñu mëna am mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gëna lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw anna ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb souf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la lulul yalla walaw anna ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé nonu wa kaolax wa dakar muni buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga ñu ragalal yalla barké batil ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lu wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo mo neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu shayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk muna mu ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk légui wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragalé dama lay wërseugal ba dila wërseugal fo ma fogé wul fa xani musu fa fok sa wërseuk man yalla mu andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragalé situation bo dugg lum compliqué dina la ci génné amani taqillaha jallahu makhrajan amani taqillaha yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dina la ci génné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué yalla dina la ci génné yow gisuk kéro du ci yam waya suqu min aysu la yahtasib ma dila betak wursuk fo tollu nak ma dila betak wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma len garantie ñu ne ko ñan mu ne allasina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi bo la ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون من راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا من راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنا جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen deukam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax voiture man ma yoron faso mi dem yendu jël ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu waju daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dé mu ganalé ko ma ngi koy fatali ko xam ngeen dëkk Allah yoy cébu ganar la boba mën nga wax ni mo daqum sos cébu ganar la ndab li ñetti ganar ci ni ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima té man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lay lay mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobbé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno cer rek yëngal bab ba dan ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way sayyidina aliou bi yar ëppuna way dan ni suxet poju genar ni nganam ni ci teuf ni ma addiyé señ Touba ku bëggol señ Touba la señ cerno juuf yalla xamnako addiyé señ Touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fe mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim da ni su xet benen poj ni nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci ginar gi mom Seigne Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé lélé ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bimay sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fofu bo wa tay sax yaram bi taxuko ki lol ma ñëw ñio mu ni koku mané man Moustapha Mbaysam mu ni way way sama doom way way mbay yaram dal di mi fatali bari mu ni waaw juuf man dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan mané ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma safara nak ñu way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara way mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi muqaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man gone gi dom ba juddu ba tay gi ñaan musuma ko deg waye demal barke borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla do li ñeegal ak yermande mom señ Thierno Diouf Lambay mom señ Thierno Diouf Lambay mani kon bo bëgge fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax de sun borom neena inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun walasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax walasinhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam waman arada alfawza fa'alihi bitaqwa ku bëgg taxé bëgg mucc ragalal sa borom alquran la sun borom neena waman yuti allah aw ar-rasula wa yakhsha allah wa yataqihi ulaika humul faisun ko xamni dañi ciowu ci li yalla ko yonentam diglé toftal ci ak ragal yalla di moytu diku lepp lu yalla téré wa yataqihi sun borom neena yoyé gaay ulaika humul faisun ken man leena tété xé ken man leena tété xé naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet té bokk yi mujj gu rafet rek mo am jol mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wèr moy wèr woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet farata yowmal khiyam moy deyalé mujj rafet ngëm yalla da bok ci mujj rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi koko yalla defurul bo gindi won julli rakka million rakka dundu téméré at lutax mu bax mujj rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj rafet ragal ma ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima falihi bi taqwa fan la alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañuy am mujj rafet kuma ragal rek am mujj rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujj rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet ak am solo ak am solo usnul mahab usnul mahab aka am solo yalla nagn ko yalla defal mujj rafet waman arada al janna falih bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla alquran la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muna mune sama jam ñiko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñima ragal rek moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay fée la du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waji julli ba selmal ñew di tamet lo yonent niko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent niko nam muniko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam niko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkone sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciriy koy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciriy koy jëf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji alayhi salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe mu ne gëno ma ragal yalla nangam nangam waxa wax waye bu jëfé jëf jëpp jëfé iblis lay doon wa nan nga mané jëfé iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol ken du la ko nangul jëfé iblis yaqdaru sa mbokum julit so xamni askor la su set becc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum alquran la nga suratu hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye mune do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhulu al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambaxi rek ba kérok ngeen di sincère man naam nak nga ne ci bir di mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man naam wala ma yadkhulu al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono fekk ci diine rek jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sax deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxé nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga balma tufu fekk dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fété lako abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momale aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagn ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam don def amna ci sunu jamono ji ñu xamni ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangaleñ ngeenan nga ngay xex ak yalla deg ngeen fi kenen mu naan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka doori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man dama yob ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñub wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiq yi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdathun ma atija li rabbina babu laylam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg jumlo buñ bëgg jumlo adina ñu wa adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xamni lu ko gën amul adina ay julit dajé fi baram diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah légi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadullahi ma al jamaa fokay tek yadullahi ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam uppé julli ki béru fé mennum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ngeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de len dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox te amuñu luñ nan mboyaang len di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say felicidaire yu sedd gu yi di ca nan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca tole bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara day da ko mar mom mbokh ngott mu munu ko te nan ci def waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustapha Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ

man sa bop la xam man personnellement muna mané man buma len ko dé misal sa bop ma ngi bal ci jamono bobu bu don légui sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamné ngoxi mbott munuma té nan ci dég bima bëgga nan man Moustapha Mbaye Sam man gaynde la go xamné ngoxi mbott munuma té nan ci gëj gi ma bëgga nan yalla xam nako lool la len waxon waye jusqu'à présent ba légui dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñi ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jëru ñoo déglu baatu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci day yok tuyaba ji rek ndax hadith ba neena yaddu laima al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale ba lo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom mustafa ali salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam ci madinatu munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'i zinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema revolté wu neena na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jubanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme né ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la jël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jub fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bara wacce suñu loxo di leen sétane creuser le bara di xolé nangul nañ len ko legui biñ len ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci batu jigen ni mo nuñ ci waxeti sax ñaata nday ño am problème warana dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni warana dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 100 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni domam fu mu ko jëme ci kasoba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci rewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñemetu la éduquer wag bobu mo ñu yobé légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñamon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi
am waye ko ci mbedd mi niko legi man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar no mu ni legi yow yaay dem di wuti dima dundal si comme yaratuma la legi demal wuti dundal ma legi yamay dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wollu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom kër ba djébal ko ko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar dërëm mbusi ndoxi fukk dërëm ma ngay mbëkënte ak apprenté yi nga xamni yëruñu len sefor si nga xamni ni yëruñu len nya ngay mbëkënte ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolu ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamni dañuy bandi bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolu parent bu démissioné ci ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'ministre ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gros moy muy dégg ay gros moy muy deg baat yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ñangay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétan ba kéro patron ba di délu ci wat nga ni sa doma ngay jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi bayt al muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko posé niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kéro 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax ca lay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni doyna bakar eulak yow man khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam
doyna bakkar ëlëk yow ma ngi am waju démissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier ya bokul bañ wacc alcorane lañ len subhanallah subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homiste yi gëm waxé droit de l'homiste yi gëm seeni wax borom neena ci alcorane rabbi sitti wa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lele dañ koy firé planning xalé bi warona juddu nga planning ba du juddu heureum wala du juddu ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddu yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njaay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sa'ir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahaw niko jaayil yone jeukey daan defé moy jël sa dom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa dom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax mune xana ragal dépasse khasiyata imlaq rek khasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu luxe comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy ligéyam ci compte bi né nañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme luxe la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay wi dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax kontam bi meuna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben video ben way bu ci wax lo xamni deug deug frapper na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolu ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolu du problème bi muni wayé nak bama joggé ci daara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lélek ma dem lélek ma tok ba mujj muki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop nga ni waw ki jën daara la nekkon jën daara ndax ci jaar daara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jom door poj kuñ nopi ci yow ci daara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ak fecc kat ku jaar daara bañ nopi ci yow wallahi do nek ab taxuran kat ku jaar daara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nek ab comédien samé ou grand samé kuñ nopi ci yow ci daara doto nek comédien motax ba ngay poser wu question jeun daara la nekkon motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nekk jangale itélu len daanaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé momit bu fa joggé non rek lay mel
li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu koko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu yubul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok atté demal ci ñi seigne touba défar ñepp ta jaaru ñu ci daara amna ñu seigne touba défar ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fëggé buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu daan samp daara tarbiyé yi waye bu fekké ni daara tarbiyé légui mom daanaka seigne bu bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara daanaka xamu ci dara gono yu mag ya fa nekk dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kam ko bolé lon dom jodé non rek lay mel li moy jur yu mel ni suko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yare ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi neena doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wex bi dafa ñuul bi dafa wex sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha genen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu fekké tane sidit gi déewul nak xam da gëm di nelaw rek lolou moy tax bu joggé ci daara ja ba delu ci wat ci kër gi nga xamni siritam gu ñuul gogu déewul won su ñëwé day romb ay moromam yo xamni kenn yëru leen musu ñoo jaar fofu seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siritam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax siitam gu ñuul gi deewul won dañ ko yé dañ ko yettal ba mu nelaw rek siit gu ñuul gi dañ ko yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko bu siit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joggé ci daara ja bu siit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñu nan pourtant daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba serigne bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siitam gu ñuul gogu de wette det ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko ci itam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew ci itam gu wex ga ngi neew waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé ci itam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko defé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek ben daaira wa daaira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an
bo mujjul mu jongati wa daara ba daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab ci doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko defé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama si itam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaaral yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha mu way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondam kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéerax mu ni trek dal di yew bi mu yewoo rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji jëfi wa aljana dal dem aljana ñu ko doon misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci tooj ga ci penc ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñu lukko mu meegu dal di and ak ngarnayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sahiduma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al hakim daf dan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delu len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gañ pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na la baña man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi waye attention de yaangi lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni ndekati li wëro ko wona def magan nga demo la déssé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un souverainera nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogou de xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gañ pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambur ak nday jambur yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي
sayidina luqman al hakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom dima lay jek xamal dila ci ye moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne maam yalla ko bax la yalla sama mama subhanallah subhanallah ana tawhid mu ne ko nga fexé am tawhid wétalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolou ma ngi lay rappeler lo xamni wax yalla la muna muniko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazaina al inzan bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajur bu jigen nga xani mom daj na lu mburu degeul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga warana dundu 80 ans 60 ans ngay dundi dé dana la yobé gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus tone égal tone nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tone plus tone égal tone muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat suk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona ta ndayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool te yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla 1 muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bu mu la fëkk bu mu la taxa jaay sa ngor bu mu la taxa jaay sa jom bu mu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayi ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def loolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamnako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni
ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jongante di jël ay premier ak deuxième way yalna and ak education yalna and ak education bu andut ak education walay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak education motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekente ni ñaar yi mënu ñoo xacc ci ndab li wala ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dan kum mas di joxe dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk li la lay denk mune ko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona mune ko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an walidey ke lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom doomu wutal ndenn de bo amé jom doomu wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muniko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi man yalla layal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso duggal leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla buma la bëggé jox sa ak sama nday ak sama bay bëgg dox sama digënté ak loolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin ja'adaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekkentani da nga bëgg ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay bëgg dox sama digënté yow muna mu ne fala tutihuma bu leen ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ bëgge nga wutal ma nawle nan la seigne mor xudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla mune lankal am serigne aramud waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bu tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi leen fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mu ni bu mu tax na nga beddi leen wasaibuma bi mahruf wasaibuma fi dunya fi bi ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaibuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci ñek ak tiranga na nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga
lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yenen diina la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu lako sa baye jënd lo mbassane dimal jëndi jox ko waye yalla ni mang lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni fala tuti huma lankal bul nan lankal fala tuti huma amna droit jënd lo jëliko nga jëndal ko ko waye ne la so ñëwé fala tuti huma bu la ne nanal lankal al qur'an la de lankal li lay xamal ni am serigne waru gar la lolé mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilay mana mu niko setal serigne bu jog jëm ci fi man nga and ak mom setal serigne bu jog jëm ci fi man yalla muna mu ni andal ak mom bum la fi ba mom la fi ba de ndax ilay marjiukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am señ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub señ wa tabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal señ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj señ Touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ciy jox señ Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mu na mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mu man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balas biñuy pesé ko ragal yalla muna muniko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram né jabb loxo muniko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ci addo lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du tere lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen de digal lu bax di leen tere lu bon dañ lay daw ñom serigne intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam bama bala noko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak niko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xani bu len ko sen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alal mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon liñuy doyeb serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar liñuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekket sanni ci Allah ba bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme muhammad demna mu ñu yalla téré lu muhammad bañ ba sanniko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu te li bi jikee non lañ meloon bo len digale dañuy def lu muhammad ol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talib ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil benn dagan ci yow benn dagan tekil
ben dong nga dagan ci yow dal dikoy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xamne ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaaro yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te kenn du lako wax ana éducation te kenn du lako wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog dem ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wursak bi la yalla bindalon kero ba nga nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam di nga ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp muni fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox muni gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko munu gis nga wursuk liks muna mu nek bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati bi allah beug liks beug wi yu bari beug gagn pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katchi la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofu nga man fa am lu liks mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jara sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank
xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dac yow lolou yalla ko upp yermane ci yow yalla ko yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la tellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ko lo ko waxul dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi okay nga soogo soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gu recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde ga reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da reccat yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey tax photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax dom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil liksi muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dina la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malakam di la sétan ko gën yalla ak malakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ne naan sa morom ban mawdu ba tañu seet bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayyi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mané wa lu xew
ñu ma yow buñ la téloona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téloona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ne dag noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bok nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaireu diplomatie ak li waral mbir mi suñ yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñ yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yeneen gone yi yeleen gone yi te dindi politique bi tek ko fe farak ma samba farak ma demb bu mu la te wax deug yeleen gone yi dindi len par parlo bi tek ko fe te ye gone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jote lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té jotté wulén dara bu fekkone sax da ngéna sékk dara ngén wayaw jotté wo waji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yow ci lolou ngay dundou ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëfu dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré man xawma ci dara dal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal deg ñoo xamne dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaarat ma ñew ni ko waaw sa way li nak mu ne ah dama ci def lu seul bo xamne parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la pièce wax li yow ma ne ko dedet man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ku joggé xel kom ñew défé ni ya gën sa ñaari wajur déferu wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam néna Serigne Salih mënta défar astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal touram ni magge wo ma téléphone di enregistré nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par là wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndeké mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré waye nako waxe won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bon ak groupe soppé Serigne Salih len man Mustafa Mbaye Sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañoo umpulé rek bobu ñu bari dañoo umpulé len man ci tanki Serigne Touba la jiddo
xelkom ju jëkk ja ba ca demee hôpital laa yeewoo ji, kenn jiituma fa, hôpital laa yeewoo ji, xelkom ju jëkk ja laa wax. Nañ bàyyi xel yooyu te xam ni wallahi àddina bi lu gàtt la, te bisa ngi ñëw de, bisa ngi ñëw, bisa ngi ñëw. Lu am genn kilifa gu ma woo, maa ngi ci sama benn message, benn xalel moo ma ko yónnee, ma xalel la sax xuma en tout cas daal, daf maa yónnee benn message, fekk ma def benn intervention ci benn rajo interview. Mu daal di ni yónnee ma message ni ma dag maa bett, ma ne kon dinaa la yàgg bett, bu fekkee wax la.

wali mi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu len bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak radjaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal mi nan ko Irka mani man Mustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Moumtaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Moumtaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tél ci ak ayam ñuy sakassé Touba mani lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabaraku taala dafa xey indi kris ci kaw suuf kris bo xamni kenn xamul nu mu mel bo yonent yalla musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonent yalla musa ni sun borom kris bi ñaan na ba son dara regle wut lutax muniko kris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongalom ci seen bir ben way dong motax ma tek len kris bi ma len tek ben way bi def aw jongalom ci seen bir rek Musa ni sun borom gayama ndax ñun ñogi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon señ mën taxa tay mu ne won ma waji ma genné ko Touba bu doon señ Babacar Si mu ne won ma waji ma genné ko Tiwaawon bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wane waji nga genné ko Touba kon ma waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi régler muna mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaay leen yeuf yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legit wote na grand théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeké ñuko def rek kiris ba jeex waye jangou yalla bu melni Cheikh Moumtaha nga xani bam ne wé samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mossé suko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngant ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé maniko ah mbir mi de nimoko gissé moy ku ma sa togn Seigne Touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko waxe de dana ko deg xeyna ku ma sa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo geuna te graw moy togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra muna amane ko daw day tabe ci jembula seul bu man na ca joge ñak ba faaw man na ca joge am ay catastrophe yu dul jeex man na ca joge mun ma seigne bi li nga wax ci téré bu nek maneko man yeeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may deg li la ko wax man yeeruma di wax dama yegg di wax togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra mun am maneko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon muné ko kon yow sama dom bu la dara jaral ci adina bëgg lix bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diiné muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leblé da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muytu da ngay mujju dib ka rek ñun balma da ngay mujju dib ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay melni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba
ndax wa tahawun ala

بر وتقوى ولا تحاون على الاسم والعدوان waye lu bax nak partagel yena bokku tuyaba ja lu bax rek partagel ndax yena bokku tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallatu wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radi Allahu ta'ala anhu mu am ben way bu ñuy tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopéti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ loolu ciopéti bi ndong ci bi bo bëggé ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopét ci bopup ki tek ci bopup ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci dégg ba diko enquête muni man dama dégg ñu ni Safwan da déssone ak Aïssa ci ginnaw dëkk ba dé koku da juk taxaw ni ko bu ci wat dese jox ma na ma ne ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolou dara du ci deug journaliste bi ne ko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam mu na ma gis nga Safwan mi ngi tumal ci li man woor na ma ni moma gënte man jomb na li ñu wax ci mo kon xam na ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xam na ni jomb na li ñuy wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jombu na li muniko ah bon kon legui nañ jall ci sayyidou aïssa nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aïssa wa aïssa nak mom tamit deg na muniko ma ngi wat ci yalla ni Safwan taqiwu ci lalewu ci ki aïssa muniko wa lutax yow lo xamal sayyidou aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muniko aïssa soxna la xam xawma aïssa mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aïssa te wallahi aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkki neegi luñ nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara da ngay funki ba fatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekke ni diw lamuy wax yalla tax dara doko ci man yalla xamnako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski te ma waxon ni bari ni ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga man ay soppem la wax ay soppem xamu nak ay donga am lañu ndeen waye ay soppem lañu ñoma woni kay defal nu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom benn fukk at japp juroom ñaar fukk daw dogale ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa doom de fala ko joxe won muna muni waye jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor si mané ko deet waye señ bi muni ma ngor si buma nuyo da xey rom ma ci buntu kër bi te may bayam mako yor ci kër gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu kër bi lol do ngay tax mu nuyu ma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor si ñuko bëgguma xam laajuma laajluuma xam nga luma bëgg
moy dama bëgg nga dem sagalal ma Seigne Saliou ci sa bay ngor sinima li nga wax li nan la maneko demel nga sagalal ma Seigne Saliou ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe Seigne Saliou yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo fo bo delu ci waté kërëm am Seigne Saliou ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor si joy jël mbusu suko sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi té déwel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat gor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna munima ngor si dé ma ngoy sante bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor si ma ngoy sante bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sañ cheikh ladmi mom mo wax lu melni mi ni len man Mustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Seigne Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Seigne Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam baye ko ba mi Cheikh Abdoulaye Hadj way man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex falilahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mouride loolu ak reer la man ci tanki Seigne Touba la juddo ci tanki Seigne Touba la juddo loolu ak reer la dañu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa wayaw diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom ma fi maniko ye sama daara je ngay rombu dem ak ñew bu fi Seigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Seigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma so gis man alal Seigne Touba la yow setup Seigne Touba nga ya mu wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi ko ndax man alal Seigne Touba la Seigne Modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jazaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom ji ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli munima papa yow do dag manika man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan moy ko sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni den ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak sun baye da bax motax buñ laalen ndab biñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo laalen ndab li mu door lam taat waye ñun mom sun baye soxor motax mom buñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri ni doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yallika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yallika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro ablay ibnu abbas neena eur buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler ni Luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mi ma tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku Seigne Fallou son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wone dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye terewul ma ngi fateliku Seigne Fallou son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tollu ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur mi ngi digeenti monsieur ak monsieur gul
légui amna sama badjane bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn mbay badjane mbenn ma nga fa doomi si ibrahima mbay la badjane mbenn momi daal ni señ daf may baral du ma daan togn nak daal ni señ señ fallu soyibu waaw mustafa mi do ko ñaanal ndax mu am soxna señ fallu soyibu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg señ fallu soyibu ci bo mo yëkëti ka doom ni mo mustafa lo bëgg maneko man shahadatu daraini bo xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama jang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal señ fallu soyibu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouwebu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi len di ñaan bayi len njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nu melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay depp sam nop rek nga deg ñu publier waaw waaw keur serigne touba ga ca xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur serigne touba ga ca gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñu bindon serigne ibrahima mor xujja nga sol saw da ba kañ bayyi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñu am ak yow moy nga jangal leen ñu jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañu jël njabo tek ci loxo nga war leena jangal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni makoy farat waxe man luddul julle ji am neew luddul julle ji neew so mako waxe daana na xara ba ma wacc tuddu dom sax dama wax ni bu sore dama wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci def mu baye ko suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreum ñi ne ci diaspora bi yépp ni mo koy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci suñu xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñi ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop trop trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñom ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñona bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysaan nak yalla fa yiw diko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñing koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun tioxel ba danaka man nga xni bu don luy upp ñu ni upp na heure buma woyé téléphone ke ma sekkat motax buma woyé sax nu sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def minuma yow mi da nga fébar tam mu yoné la xamni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo ya nga fi conférence fi nopplu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci baye mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma bo jogate Dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jim tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang man dée café rek baxna nama xalé bi jox big ñu jox ma big ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggel ko mom señ mbay pen ak njabotam yépp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile
yow kay man dama bu dama damay gëreum Seigne Sam ci xamalé gi mu xamalé ndax ëppon na la baña xam waxtaan yi bari da nañ ko waxtaan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko insha Allah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni Serigne Hadi Thioune Serigne Hadi Diouf mi ngi Amérique waye dëkkando la fi ci suñu gannaaw la dëkk fi on tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gisoon nañ participation jissakum la waxir jissahi ku ci melni Seigne Mor Mbeng defena sax jamono mi ngi Sénégal mom ñew na ci daara ji and ak rakam ji nek Dakar mom ni miraran defena jamono sax mi ngi Sénégal melna ni wona ma téléphone jamono yi waxon mi ngi Sénégal ñu koy nuyu au passage Serigne Ndiawar Sek bi ñu la dégg Ndiawar waxna ko xuma ko ko do waxal mané ko Ndiawar nak mom mësta ñew Sénégal té ñewul ci daara ji xuma nak légui xumul ko galan koor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom Serigne Ndiawar wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñu ngi leen di gëreum ñu sante lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi etc waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom Seigne Matar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirih Espagne ñom ku ci melni Seigne Mame Thierno Ndjay ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sante na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñoo ngi déglu émission bi émission bi nak Seigne Moudou li ci gëna té graw Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bu bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dafa fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal té defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké dugg ñom ñep wax dëgg dañ koy wax jasakumullahu khairu jasaihi ku ci melni seigne Moudou Ngom mi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top emission bi kon jasakumullahu khairu jasaihi di wax sun borom nak alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله ونصره. بك أوديتيري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنتي يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp ak juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu atay genn guñu won suñu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aju won ci al amradul khulub di cancer de foie mu nekkone fukki tombe yo xamni dañ ko don diagnostiquer ngir xam tawat joji niko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ñu xamé ni docteur bi waxtu jilé appareil depp ko nit ki ci bopam niko appareil bi di wone tawat di nek ci biram ndir ko ay ordonnance iko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub wara na nek fukki tombu ñu jotona waxe waxtane juroom ñenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombo yi nga xamni ma nga tamewon ci al kasib wala fi ko wax fen al khiba wala fi ko wax li ñi tuddi jew al kibru wala fi ko wax ri al hasadu wala fi ko wax kanyan namima wala fi ko wax rambaaj al ujbu wala fi ko wax nawjef ñen ñi nan ko manam ñu xamni ci walax dañuy wax naw jëf ñi di ko wax ko ba xuma aaj lañ ko wax wala yi mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu walax diko tuddé bagnel bagnel gu tégewul ci diiné suñu tombe tay kon moy liñuy tuddé riya walax diko wax ngistal xam ngeen ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama dama dana jëf jëf ci rafet ñu bax ju fess digënt asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah niko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara le cheikh ahmed bamba junji ci terem bi mi tuddé jawhar defé na bu mu joomut rubbama ibadatun kaseera qad afsadat ha lahzatu alhaqira bari wana ku jaamu yalla gu ni gagn tuyaaba ju re waye mu fëgg de neum la mu gessu rek
yalla ni ko soxlaatuma ko motax sun borom rabbi sto jall wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakka wa salika dinul qayyima nim yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kep kuy jaamu yalla te bëgg jaamu nga sun borom nanguko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu mbolam jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ca gën moy ji deppok sunna muhammad ali sallallahu alaihi wasallam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ja ca gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len lulul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu sakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la mëna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salata rek wa atu as-sakata la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ayu la yalla di lekkele digeunte jëf ak jaamu yalla ak jëf jaamu yalla ak jëf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mi wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way mana def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni ati allah rek wa atihu rasulullah la cey tek alquran jeex fum ni ati allah rek wa atihu rasulullah la cey tek ali salatu wassalam mu ne nak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëgëwul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmmam bi nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutul sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maluhu riya an nas rikway ko ci bañ sa jëf sanku muné muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bul won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax bur won ak man bing ko koy jox neew ko sax bur won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxin ko ko jeppi la wala ada bu fekente ni diw sangam da ñew sa doma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wal asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñak bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allaha ila khalila suratu nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñu wote ak jaamu yalla mu na muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ ñakaay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla mu na muni même buñ mënta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñu laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek mënu ko ñàkk baña joxe ndax bu ko joxewul wa daayira bi yóbbu ko waaye jox ko joxewu ko ngir yàlla joxewu ko ngir yàlla de daarus rek wa daayira bi ni diw lu tax joxewut diw lu ko tey joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne acci ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara yi seen drahman mbacke ja muni del xol rek bo bo sanni sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ nañ joxe ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junne fane ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi té junni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk bi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala calayam dedet sun borom ni yesu nañ lolu yura'una nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man da nañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una nas sun borom neena wala yaskuruna allaha ila khalila buñ dé jang khasida muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ dé jang alquran muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allaha ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti rek tuti tuti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allaha ila khalila kon ahlu ngistal alquran décrire na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foi cancer de foi cancer de foi cancer de foie legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 mu waye gis nga ba dom ja demé ba mokal alquran ba jogé daara ja muna muy lam doon joxe fala yam kéro ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dam lay jangal sa dom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa dom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga dan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne daariye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkat seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca daara ja ñoñu xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lola tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nangu moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legui meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba défato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggul taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemul taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax dom adama yalla ko bind ci tele dom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defo toko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplié nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñi tuddé retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arité yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté wa sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yaronte sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an sirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa sirkuhu aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolek dara man yalla eppuna ni dima bolek dara muni kep xamni jefna ay jefam te jef ye bama ko xole amna kenen ko ci am walu kudul man yalla neena ma baye ko jef je ak ka nga xamni mom lama bolel jef je ma bolelen baye ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kep ko xamni da nga jef yenn jef neena man yalla ma xippi sama beut xol jef je bama ko xole gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muna muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yi ma digal noo yëpp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran dañun di wane seen i mandarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk walaa yatuuna salaata wa hum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wa hum karihuun. Wala yatuuna salaata ilaa wa hum kusaala walaa yunfiquuna ilaa wa hum karihuun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala yatuuna salaata ilaa wa hum kusaala mënoo fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mu ni lu seen i tànk dana damm ñu doog a jóg ilaa wa hum kusaala kaay leen ñu defal yàlla mu ni bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa Baye Ibrahima moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda de nee nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de Baye boobu mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wutit suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni Yibre digeen loo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow nekke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak Yibra moo tax nga joxe wala yatuuna salaata ilaa wa hum kusaala suñ borom ni duñ ca yam kat wala yunfiquuna ilaa wa hum kari'uun te buñ koy joxe ña ngay gàññi buñ koy joxe ñi ngi gàññi mbokkum julit mu jóg taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaye di joxe ba agsi ci moom suñ borom ne wala yunfiquuna ilaa wa hum kari'uun mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom lu yoonam ci Bassirou Mbacke xelkom kii moo soof ne loolu lay jëkk wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gàññi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayoo jumaa dañuy tabax suñ dëkk lu ci waay man nee na waaji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jéméeral ba ñëpp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur yi wala yunfiquuna ilaa wa hum kari'uun buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur yi waliyaasu billah seen xol a ngay ñur yi waliyaasu billah kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kàllaa bal raana àllaa quluubi maa kaanu yëg si boon nee na bari na ko amee cancer de foie mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foie foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kàlla bal raana àllaa quluubihim maa kaanu yëg si buun ñoom ñoo créé tawati cancer de foie bi leen dal ñoom ñoo ko créé kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léeg nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy dab rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waaji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waaji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junne ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naye ngi fi yoo xam ni nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañu joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba siyen ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ku la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
ba tax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu tolli ñaari junni ya mu ne ah kay yow li nga def baxna mom kay mo ngistal way yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen mu ni waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna kuma ko bokk rek ma baye la man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci nga wara jox bu kenn xam mu na mu ni bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yere sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe mu na mu ni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yonnatu sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni deg na ci sama nop yonnatu alayhi salatu wasallam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa'atiya bihi fa'arrafuhu ni'matuhu aw kama khala hadis bu gudde la ngeen balna ma xawase tout muni mom garantu ali sallatu wasalam ci hadis bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adam bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam mune ke muy jëk tambale moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yekati batub sun borom tabarak wa taala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxone xewal gi mala joxone muy xewelu katan ana loma ci defal yenet jam bi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxone dana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiyal hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ya sun borom niko waxo deug da ngay xex te xuma da nga beggon nit ñi ni diw gëriye la diw jambar la mu ni lool rek nga beggon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggon rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriye la diw ko am fit la mu na mu ni nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta neena bu noppé ci jam ñoñu nga xamni ñoo doon jaat yoon yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye ñ xam xam bi ma leen joxone lu ngeen ma ci defal ene nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie
du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxon yow Yalla. Sun borom ne ko kasabta waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mëna mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ñu médiatiser la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma, kasabta, waxoo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta, waxoo dëgg. Daara ja taxuma woon. Daara ja taxuma woon. Xam nga lu taxoon a mu naa mu ne liy feesal sa poos dong. Lolé nga don fessalé sa poste boko gisatul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man lima jangalé lepp ak ñi nga xamné jangal na leen ci xam xam mune ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp né nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ña fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak képp kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawn safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñoo muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñoom dal bam noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla joxna ko xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wuñ wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko bam yeg ni yalla joxna ko wërseug wërseug wuul wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug wu mala joxon ci adina te daqa liggey gaay taxut won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërse gi mala joxon ci adina wa loma ci défal loma ci défal fama amjita fiha ana jëf yu wërse gi mala joxon nga xamné wërse gu dul wërse gu jinné joxna la ko wa légui fama amjita fiha loma ci défal néna gaay dal di jog taxaw ñom borom wërse gi dal di jog taxaw fëgg seen dëne né ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mën gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn ben buntu ben barab bo xamne beggon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lool li def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lul ni fayal na len quran amul ala jing ma joxon muna amuni fa nga gënon na bëgg ko ko fa dépasser fala ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe
yalla neena lo rek taxone nga don dépasser bëggu ñu ni wajé tabé rek muna mu ne fa khad khila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa khad khila da nga bëggoon ñu ni ya tabé muna mu ne gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqal wa huwa jawad da nga bëggoon gaay ni way diwa tabé bay muna mu ne gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbokk yi bokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadrallahu wala asman yalla nañ ci yalla mussal liñu def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp liñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal lu di ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba mu jere mo xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muni nit dana ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek

motax ittige bi mu amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba juma ji soté ci ay loxom torok bi juma ji soté le djul khalimam pilimam dal di bind ndokel seigne touba ñeegal ko ni ko juma ji matna te sa bëgg mo doon juma ji mat kon nak ma ngi la ci ndokel motax mu ne ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi munu ko yow borom nibit juree je borom nibit juree je sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma sa nibit moomee man Cheikh Mamadou Fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu ya khadima bihi unihta fi daari naimi muniko fukun bi ni'mati abadan muqima muhafan murtadan shaykh al khadimi muniko xamna ni yaangi ci ndek sa kanam gaangi belli xamna ni yaangi ci aljana daru na'im muni maangi ñaan yalna sax aljana daru na'im jodi nga nek yalna sax xewal gi nga nekke yalna ko yalla dolli jam gi nga nekke yalna ko yalla dolli barke bi nga nekke yalna ko yalla dolli ngirumal yalla bu mu dañ mukk di soti ko ci sa kaw yow cheikh ahmadou bamba sama serigne bi radiyallahu ta'ala anhu kalam dal ci hadith bo yenen sallallahu alaihi wasallam waxon ni man dal ala khayri ka fa'ili sallallahu alaihi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay tektal nit ñu lu bax lolé ngir ñu man ta tour seen ñaq ñu ni kep ko ko tektal bam tour ci aw ñaqam ñu na la wërni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ñu toll te du wañ ci tiyabam dara man dal ala khayri ka fa'ilihi wala yanan sallallahu alaihi wasallam wax masalam nga gis daara jo xamni day jangale fi sabilillah niki kokki wala nga gis juma ji ñi taxaw fi sabili bi ñi tabax fi sabilillah wala hopital bu ñi tabax wala dekk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel nonu nga gis ko xamni borom alal la mën nako te boko ci laye bir dana ko ci def nga laye ko bir mu def ko ca neena lu yalla bindal lu la yalla bindal tuyaba manam lu yalla bindal tuyaba ko fe ci def alalam dana la bindal tuyaba gi ñu toll yow ñu ko tektal lola ndax boko tektul won amana mën nako baña xam amana mën nako baña gis motax muni man dalla ala khairi ka fa'ilihi motax seigne touba waxon yow sun borom sama juma ji cipp ko xamni joxena ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmum def ci kooke ci yëkkati dërëmum def ko ak ka ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamii yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ni ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bakkaari aduna bi alaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bakkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ tuubaa gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tuubaa lu sa xilaafa gàtt gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji
lu sa khilafa gatt gatt rek bëgg ñëggelal yalla dana tax nga gaaw diglé dara ci jumaa ji acca nañ defar nangam ci jumaa ji acca nañ yéssal nangam ci jumaa ji lutax ku ko def yalla jéggal la yow ñu ko diglé yalla dana la jéggal sa bakkar juk ak yu muggi ñu ko digal ñu defit yalla dana leen jéggal seen bakkar juk ak yu muggi lutax al khalifatul aan fi asrina wala bo nga ni al khalifatul aam fi asrina digna ko muy wote ngir ñu yéssalaat jumaa Touba lu ko waral moy waqfir liman amaruhum bihi jami' waqfir liman amaruhum bihi jami' dama faal nak loolu tax bimu toge rek ñu acci ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu way jox ma defal ko ci man nak lu ma am dana ko ci def ka misli Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu non la ko defé won non la ko defé won Cheikh Abdul Fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye and ak lool wilayam gogu da ko seyel ci biir wilayat Seigne Touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom mo ñu ko di yem Seigne Touba mom Cheikh Abdul Fadl walu yalla yep ko yem ci wilayatum mom mo ñu ko di yem Seigne Touba mom waaw wala ndjay neena hono ko ci wala di waxeti manam ko la may mo la appelé mo nugo ci wala di waxeti man nit ki dal lim la may dessena ci wa lool la bëgg wax lim la may lepp dessena ci Cheikh Abdul Fadl wëllu yalla yépp yëm ak wilayatu mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilayat Cheikh Mohamed Fadl yalla xam nako waye mom Seigne Touba lay yëm mom Seigne Touba la ñu ko diko yëm en bal ma de ma xawase motax mom Cheikh Mohamed Fadl ñi eyo yow mi yalla may wilaya ngay tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba buna muy noppalal sa bop do ko ma sa gis Cheikh Mohamed Fadl moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntuni di jema wër ku mel ni Seigne Touba jaamum yalla mel ni Seigne Touba Seigne Fall neena noppalul do ko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu yami kun kuni yami nga xamni yaangi dugg digeenta murki ak malakoot yami nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yami nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yami nga xamni yaangi dugg ci wanagu yalla yi di dugg ko feey ak jenn di nur ci geejji yalla yi geejji haqiqa yi muni noppalal sa bop melni Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am ni gi mur ci geejji haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba neena lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen Seigne Touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la dafa jom naka nonu gis ku melni Seigne Touba Cheikh Mohamed Fadl neena jombuna noppalal sa bop do ko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu wallahi falasta tarahu do ko gis ku melni Seigne Touba do ko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah Allah yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah man fil anami khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom Seigne Touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi Seigne Touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakko keur xam jamel wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronte sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la
yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam pour nga yëremal ma sama jamm ñu dong nga tax ma sak la kat li sama jamm ñu dong nga tax ma sak la señ ci wayit to galika dafa don ci yëneent bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara khawsul wara fet li jamm yalla nu xettali yalla nu xettali yalla nu xettali radiyallahu ta'ala anhu motax muniko yow sama sang bu kawé bi di cheikh ahmed bamba newna newna nit di dox ba dajé ak sa ndend ci kaw souf newna motax muniko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niou ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem niou na ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bind ta siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñu won am ngeen ni bari wa na soxla suñu faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañ ñi dem ci barab ba dis ko ko ñu dis ko yonent bi dis ko suñu borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale dem fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut dem fu mu jaar rek dem fu mu jaar rek motax bo dege ko naan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo deme sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ koy gëna xam nit ni xamna ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lol xam nga ni febar yalla koy fajj lutax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi ni ko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono da ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi moone boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa dig ak sa borom ba kero ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla lay fajj feba ñu ñu jël ben appareil tim la ni la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi day minna ci mbub mi ni futen mbub mi tek fe ni futen mbub mi tek fe mun la ci mbub tuba ji ba dessé selat ma wala slip nga nangou ko dang koy nangou même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangou dox sa awra sax mom mu yar ko ni lañ nit ni niko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di leñ leñ ndax da am febar bu ci nek nangul o nit yalla bi mu nek ci sa xol di leñ leñ di la digale ga tere nek wasita sa digge sa borom mo tax sey mu faal di amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem ziyara jiko xam na ni soxla sim am yalla koy fajj
waye nak ci loxol Seigne Touba la koy jaarale mu dem fukk ci barabu Seigne Touba ba niko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlam nak niko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng nga ko de xamna ni yalla ay fac soxla motax mu niko inni ataitu li wajhi llahi ñuna dina siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dina siyara ci de ñuna mu niko waye nak amna soxla nak amna soxla mu ni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mbaama bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaa lool la cheikh mohamed fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mohamed fadil benen affaire la kum wax umpu la seigne touba way mom umpu liwuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man yor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming ko jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek ci sama salle bi di wax suba ba di yon te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mohamed fadal moy ki la yalla sédé nga fété yo ko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mohamed fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikelnala yow sangu sangi de dikelnala ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba ak cheikh mohamed bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibayhi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tedendol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni Abu Bakar wa Omar xamna ni yeen ku len siyare du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siyare dootu am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam mucci na ci muni yeen yi nga xamni ku len siyare si dootu am yaranga kep ku len siyare si dootu am yaranga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafil la da ca bok teggini siyar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam
doga waxu nak duggu ci xamru yonante bi sallallahu alayhi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk len ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakar lo yonent bi sallallahu alayhi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakar lo ak yow nga jakar lo ak mom waye doko doxé gannaaw mukk kanam nga koy ñëwé bo ñëwé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron do lo tol ñu xassab isa nday jor tuti da nga fa fekk ababakar mu tedd ne ni assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu ran wat tuti isa nday jor lu tol lo xassab da nga fa fekk umar al-faruq ma nga fa tedd ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray surtout ka mis seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ni ni dekk mom madina munawara neena non la dekkale ak rasulullah rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt fa misli jari ni dina mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar ak omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye bu nuppi li nga jang ci alcorane ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokk djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su digge penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ñaniko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xani bo siyaré ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw penku jakarlo ak seigne touba ñu defal ko sey addiye ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko sey addiye daldi wañi ko wër nak jaar mu dox sa digga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba am nek tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni korru mani baxan ci berum seigne touba ba di seigne touba di ni ma mané ko bam fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi ma lakale fi mom bam fi nangame rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom ku bëgg jot sama diko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba da bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ne ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkal la ngir siyaara ci la te jinni yalla gi tax yahoo di faadal li seigne touba di am wilaya mom dafa goor goorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may suko ndiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureelam mom liko ñu bari di defé xam nga ñu bari ni lay tité fa ñu bok
ñaala gaynaago am na ñoo xam ni ñaala gaynaago la ñuy tiitaroo ñaala gaynaago. Ma ne ko yow bu waaji amee ay naaga muy gëléem ame nag te yow amoo xar nag am xar amoo ko waaw da ngay tiitaroo sa maam mu bari woon i nag ak xar ak bëye ci gëléem te yow amoom xar waxu moom xar ganaar sax amoo ko yow ganaar ganaar loolu ñuy jëriñ loolu ñuy jëriñ. Da ngaa fekk sa bàyyi bari ganaar bari nag bari xar bari gëléem fexe koo bari la ni moom waaw waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow guroo yëttu loolu moo gën a bari ci suñ jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk aku askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxul ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfoo ca doo am tus doo am tus. Moo tax waykat ba ni inna alfata man yaqulu hahannaka laysa alfata man yaqulu kaana abi. Inna alfata man yaqulu hahannaka nee na waa ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dëmm jot na wet gu mu geesu loo làmb daj loo xool si yéen boo ko ne ku ko fi def mun la man inna alfata man yaqulu hahannaka waaw Cheikh Modou Fadel ku tabax jumaa Touba mu ni man ku des foras mu ni man ku xeet li talibé Serigne Touba yi mu ni man ku taxawu talibé Serigne Touba yi mu ni man laysa alfata wala inna alfata man yaqulu hahannaka inna alfata man yaqulu hahannaka loo laal rek ñun la moo ko fi def loo laal rek ñun la moo ko fi def waaye du bàyyam sukkandikoowul woon ci bàyyam tiitaroowul woon bàyyam laysa alfata man yaqulu kaana abi mu ne waaye mbis ma la mbis ma la yow mi nga xam ni ñaala gaynaago dong ngay tiitaroo ñaala gaynaago waaw waaw yaay sa tub Ablaay Lukaar am kay sa maam Ablaay Lukaar moo jëkk a yar caay bi raw da tub Serigne Touba ba te yow defoo dara sa maam Ablaay Lukaar bu jëkk a yor caabi raw da tub Serigne Touba te yow defaloo Serigne Touba tus ban njariñ la am sa maam moom def na lu baax ndax góor góorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw da tub Serigne Touba mësta deñ ci jigéen ji def bopp neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw sa maam lam daan tiitaroo lam daan tiitaroo mooy nu may def ba am ngërëmal Serigne Touba loolu moo daan tiitaram moom lam daan tiitaroo mooy nu may def ba dépas ñaari dépasse yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk samaam loolu la daan tiitaroo sama dép sama ñaari dépasse yi ma fanaanoo yow rek tee ma gis ku ma ko jox ba jox ko ko man benn dépasse rek bu subaa ma xaar yàlla ci beneen waaw laysa alfata man yaqulu kaana abi mu ne mbis ma la koo xam ne loo ñu ne sa maama ko fi def yow loo def lu wax nga ne sa maama ko fi def yow loo def yow tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la alquran nee na tiitaroo leen seeni jëf seeni bàyyi yóbbaale nañ seeni jëf kon nag tiitaroo leen seeni jëf te bàyyi seen jëfi bàyyi gis nga lii lépp bu fekkonte ni waykat bi a ko wax te Serigne Touba waxu ko mën naa am yow yow ko gëm waaye bu fekkee ni perperloo woo te Serigne Touba dong tax perperloo woo te yàlla rek tax xanaa waxe Serigne Touba ji dina la doy sëkk Serigne Touba nee na yéen doomi soxna yi benn question laa leen di laaj tontu leen ma ci hal yanfaul miljalu lil xarsaani bila timaay shari fi l bustaani Serigne Touba nee na laaj baa ngoog nee na yéen doomi soxna yi maa ngi leen di laaj ndax sa ngóobaanug bàyyi dana la tax a bari dugub te bayoo ñëpp xam tontu li loolu kay mooy Serigne Touba wax dégg yàlla loolu mënta ne ma bari dugub te sa ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi ba xëy bari dugub te bayoo loolu la Serigne Touba laaj de Serigne Touba nee na maa ngi leen di laaj ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi
ngoban yeen ñi ko xamul moy ni ñi goone dugub ji mu ne ma ngi lay laaj ndax ti doore sa ngoban ak bay day mo wëris nga baña bay tax nga bari dugub fal yanfa'ul miljal lil kharshani bila timay sha'i fil bustani señ tuba ne na ngoy laaj ñi ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngoban ak suñu ñor ante seri gecc nga sukkandiku won ba am dugub ñi ni dedet nabahtukum ma'a alaka din bada li khabla an ara ridan mu'abada nangen di leralal sama gannaaw nangen di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yen yep la wax muni yewulen jar na ci ngel ina muni ngobanu suñu mor ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow señ tuba muni sa ciona dajna lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lool la señ tuba wax ina dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol señ tuba ba yag mun nga señ tuba jere jef muni awa makoy deg dajna lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñoo momit day leewul ngobanu señ tuba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgge tawa tabaxal señ tuba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé lenen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du lenen suñu banex dong la rayukay da wara nek exemplaire lu mejay bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañ bañu wéx ñu fas yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ak ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dogu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñoy yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saaga sa mam te ñëlu ko saaga sa jëf ji tax mu saaga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saaga ko noonu nga xamni noonu la ko yéré señ tuba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabax juma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam bi juma ji noppé école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jël li seigne touba melone ci social non la cheikh modou fadal mbacke melen ci social ni dan rangé señ touba ni fay di joxé non lañ dan rangé cheikh modou fadal donuna bayba ni dan rangé señ touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu señ touba ti bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu señ touba jël am ndox ni da euf nga nan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lol gisunu ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal ni nga koy faral di waxe ci waliyu yalla yi ni seen ijaba ni ci seen nop ma waxon ni doomi señ touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lamine
amna ñu xamne seen ijaba seen nopp la luñu dégg mu faju ko misli ci abdul khadir mbacke moom mu dugg noppam rek aaje ji moom bu dugg noppam di faju amna ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu dégg rek bu dugg noppam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul asmi nabbala nabbala nabba ko faj dégg mu nabba ko faj motax noppam ni dawul dégg lu haram motax ba nit ñëw ni ko man dé sama doom gi jigen da am doom te amul borom keur mune karama bobu day jamono sayidina mu insa allah ko mujjé dégg lool do karama mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg bu japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que noppam bi di dugg du bon nopp du ko dugg nopp lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci yëll yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wallu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoon ni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wallu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamnako amna wallu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko cheikhou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen tatu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala légui ni yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh mudou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bim dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lolul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara mom kay bu ñewé bu fi meunta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ni bu fi meunta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppou lolu way lo am ci ayib neppou ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiru ko dara jiru ko ngirum jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jabot da nga naan dom bi yaangu bo bëggé ko ci réy jabot da nga nan doom bi yaangu motax cheikh mudou fadal xam bu mu xam ni jaam ni njabotu yalla lañ muy leggel yalla ci ñoom yamale julit ba yéfer ba ku ñewta indi aaja rek mu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mudou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit القران نين واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف يور خام ديكو دي لاي بير نيت ني ما جوغي في خام بوبا كونتيني دي لاي بير نيت ني يور اجابه دي ني فاج ادي نيت ني الى اخره فنك لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف داي صاح تي كاو سوف دافي كون نود وقتان وانغو خا ديك يالا بريباري ونيكو dañu gis ni rek ñoom ci waru rajab liñu tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dundu cheikh mohamoudou fadal bi barke loko ginaaw bi ñu xamle barke bi ni ci rajab ak mbuut mi ni ci rajab xewal gi ni ci rajab jirmani gi ni ci rajab diggalul yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka mutu nuko sédé waye
lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh modul fadal djeb ken ci baba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dama ko sopp sopp bo ruf ko wax aja danak waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam dina ko wax nangam jabbot waye bu ma demé dama meuna wax dara dina meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek meuna ak wutali mo fuma yam même bu ko fekkon ci ñeegu biiram ba musal yere turki sax mu yere yi gëna wayef ci yere yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal yalla sammu ko bayiko fi te lepp ke dara dara dara tukut mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lola rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legui cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wajhu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboy non la mel ah ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla su ñorte andako dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé mu muñ ba muñé la xamni soti na waaw ba muñé rek la xamni soti ñun ko waxé won lako yalla défé ñun yalla nako yalla sam ka ar ko sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel hosratu cheikh modul fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kërok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sa tumbaké cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ca rok on fa fekke ñaari ngaboti cheikh modul fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla numu len yalla fayal yalla numu len yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu ñu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh modul fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh modou fadal ginaaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis doba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddii goga ci la gis seigne touba rabbi allah ta'ala no ginaaw seigne touba cheikh modou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi dañu ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mum moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam soxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben
seen benn fonctionnaire laa ko mën a wax ko ma seen benn emploi boo xam ne weer wu dee rek lañ am lu mu koy tuuti ñu coxte ne defal ma ci daara ji. Kasaalika sëñ Mouhamad Diallo, sëñ Mouhamad Diallo wallahi ku baax a baax a baax tamuk dogu, ku baax tamuk dogu daf may wax ni ma bu weer deewoon te awma lu ma def ci daara ji naa mu nu ma jël sama dund njaboot gi jox la ko jox ko daara ji te dem lebi moomu koy gënal. Xanaa fii la ak bëgg mën a yem te yàlla xam na ni ay aati aati at ni ñu doobee ñu ci daara ji benn yoon. Moo tax li ñu wax lépp laa gëm, yàlla xam na ko ak a jafe ma gëm nit waaye li ñu wax lépp laa gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li ñu wax ci xol bi la koy tibbi yàlla xam na ko moom sëñ Mouhamadou Diallo. Na ngeen ma ko ñaan la leen ñëpp yàlla aar ko te sàmm ko moom ak sëñ Waali ñii sëñ ku ci mel ni sëñ sëñ Cheikh Jonn sëñ Cheikh Jonn mi ngeen xam nekk Amérique ay personnes yu ñëw lañ waaye bu ñëpp meloon ni ñoom wallaay daara ji dootu jooy dara bu ñëpp meloon ñoom daara ji dootu jooy dara. Suñ borom xam na ni sama añ ak añu daara ji maanaam añu kër gi laa bëgg wax rek dana noppi lu yàgg ca nidi waaye suñu ma añ ñunewu ma añ lu mu ñu añu bonga yi daa noppi bañ séddale bañ tiim seen ndab di añ wallahi may doog a ñu ne ibbi bool bi parce que daara ji ban heure la ñu añ daanaka 4 heures fi nekk ñu wax yéen ni maa ngi def émission te añu guma te añ baa ngi ñu tege fa depuis midi waaye ñunewu ma añ te doog ngay añu ñu bu maa ngi ñamay añandoo mbaa duma añ rek mbaa duma añ rek ñu yéen rek fi mu ne laa desee dama ne sax moom laa desee waaye moom laa am joo xam ne ñor na ma mooy defal leen fuur boo xam ne bu ñu xëyee danañ am mburu mu ñu ndékkee lu rëkk a des xëy nañu jaay def ci daara ji loolu moom sama yéene la lool ci ñoom sama yéene la lool ci ñoom léegoo léeg ay paquet biscuit laay jënd léegoo léeg léegoo léeg waaye mu ngoog waaye yàlla bari na sutura insha allahu taala ñu leen di ñaanal di sàkku yéen ñaan di leen ndokkeel ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñëpp danañ ñu def léeg-léeg rek ñu yëkkati seen ñaq def ci daara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam buso mos ñoom yaa yi daara ko ci mel ni maama jong ñoom ñoom ñëpp ñu ma leen ni lim yàlla xam na ko yàlla xam na ko. Cheikh Diome ñu ma doon wax rakam gi jigéen ji muy jaaralee haddee ji jëm ci daara ji daa dem ba yàgg moom daal Cheikh gënumaa bëgg lu baax waaye man ak li may néew néew kàttan daal man li Cheikh di joxe man danaa ci tegaat yeneen ñaari junni mooy boobaak tey bu mu ko tàmbalee ba léegi lu ko Cheikh yónnee dana ci teg ñaari junni yónnee ko daara ji. Ñu ngi di wax jasaakumullahu xeyru jasaa yi jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ku ci mel ni sëñ Mahamadou Badiane ñoom nag ñoo ni moom dama leen a jëlee Soxna Badiane ak soxnaam sëñ Mahamadou Badiane defe naa man réew mi nag dama koy fàttee toujours njabootam ak fii ci daara ji sax waaye moom it kazalika waaye ñoom ñëpp daal bu ñu tuddite dañ laa fàttere waaye yéen ñëpp yéen a ngi suñu xol jërë ngeen jëf asalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.

0: الإحسان.
1: mané lolou nit ki mënu ko def lu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborer manam ñumi andal ñumi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab bi neena nit ki mom jërul nga diko laccé lajal ay xaritam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moné ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misalé borom tabaarak wa ta'ala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adallani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis penc ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis penc ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoy don sama xarit bu dembu don tay atakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu don tay yonent bi lay jël mu nek sama reference bu dembu don tay yonent bi moy nek sama khutwa bu dembu don tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk bu dembu don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamin laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna bi nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytan li insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé alakhir am gatcha

kanat baytan li insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam dé ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di dé ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggun ci yow amna ko wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jom na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jom na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko wa amna ño xamni tik tegor bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partagé bam jeex nga jall ci ka ca dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele boy bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga sey serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon wuro and ak n'importe quel ki waye wuro du diglu yit n'importe quel ki ndax boko défé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'ud dhalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan insani qasula alquran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena alayhi salatu wassalam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bu and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bu and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ak ku gëmul yalla de gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa njitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey kay jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñeeme wo delu ci wat sam rew ndax wax nga fi aw jomala ngo xamni amna lu la fi xaar lek nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def bu kon lutax nga diko def bayu jambour bu don sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal éducation sou tarbiya nit man na kaas ay droit ba dugg bo advocat te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit ba dugg bo advocat te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal goné gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawlé
mag la buñ bum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla bum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexé la melni ñom lool nak yare kat bi moko mëna xam diko tek ci kanam golé gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say référence bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga ni ko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu mel ni ni dedet nga ni ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference da di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuroog li jigéen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigéen nga ni ko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigéen dégg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yereb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko dan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun rew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ab lam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalay wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale lam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok yoonu yaram bok waye bu fekke luum def rek nga ni ah day xale bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédel bul tak bul tak jangal falle xek na ci tufli ca mu wut lamba legi mu wër nga ne ko bul tak xale bu goor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te doon goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téela la dindi gaaw bu ñëwé ne ko bu mako gisati goor du fecc yeeko do jërul duma jërul xass yeeko rek yeeko rek won ko ni ko pecc mi ñi gëna doye di ci pinch mi ñokay def pecc mi ngay fecc ñi gëna doye di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak Abbas ya Abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind shadallah mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok
diko wa mba lima def yalla waxu ci dara muni wa budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramul waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lolou ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul wayé na bu féké dang ko def ngir banéx banéxu lan banéxu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yep bu jog ndakase waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkalé ay wéñ moy kundang kundangi nga né ci seen biir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kess ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonne fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu toll ci parental dana ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukk dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanul lu dis la joggé ci gi kess dem ci gey kess nak koku lañ wax nan diw lu muy dukkat ni loolu tax nak kon yar xalel bi ma tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggine yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti téggine yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggine yim amel bopam ak téggine yi nga amel sa borom ak téggine yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggine sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexul lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggine yi ngay ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tira nga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamni yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wuté nak honoru doom adama wuté nak honoru doom adama nga yar xalal bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc
bul nek koyef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidayni lu ci ne dama koy teunk rek ca gi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko wan lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek lolo wara dok lu mu wax rek lolo wara am suko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax donte neexul yi nit ca lool lañuy and dedet wërtu démé nonu wërtu démé nonu wërtu démé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor tawu yor di demit warula yilif warula yilif warula yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soufé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waji sa kaddu mo wara gëna fété souf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam dëg na tay xam nga liñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy liñu def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek wayé le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom guddig becc ak bayyi fa kër ga ñu ihtikaf bobu limuy for for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obliger nga genn dem seti ko bu fekke ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga genn dem jaale ji ka fa dess bu fekke sa nday faatu l'islam neena na nga genn ihtikaf bi dem jaale ji sa bay ndokel ko ci sa nday momu faatu bu fekke ni sa baye faatu nga genn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokel ko jaale ko ko defal ko soga delu ci continuer ihtikaf bi xamni da ngay tambulat kon da nga gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma leneen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wajurum bu xeye du leen nuyu yoonam nekkul ci lek nañ wala lekkunu yoonam nekkul ci dañu netali ab qissa yaronte sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem len ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay dekke ji salam mi biñu ñewé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa heure buñ ko ne la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukurat si metti ñu wax ko yenen sallallahu alaihi wasallam comme yenen yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga feele keur chamignam
ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yalla ñiko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ne jéggal ki li ma def ki nga xamni li ma dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal dé yalla man nak soko balut faawu liko yalla na def euleug ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaraw euleug wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw euleug dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jall bam bari mu ni tal len ñu tal mu ni jël len waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko na re lak kay bal nako bam ne bal nako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone éducation ba nga fa éducation ba nga fa fagn yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamu ñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xam nako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alcorane waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekku ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam nekkut ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi bay jigen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom de ca kasso ba lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem neewon nako bul dem ana éducation en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé señ touba comme jang na melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu téy nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yoré melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko dégg ci waxtaanu Seigne Touba wi ak ni Seigne Touba di waxé ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dégg ko ni ko yow dé da melni buñ andon ci sa serigne ba
bala 24 nga yegg ci yalla seigne touba ne ko ha muni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ki buy dem ma and ak mom top ko luko yegal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muni ko ahmadou muni ko mbacke muni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem min la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni beug nga dund lu fitna a dedet tour nga sarango ni nday def nga luko nakari tere won nala wolof njay neena nak tere mu te bal mu gis tere mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifulen pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeen yi ko xamni borom keur bako yalla mayen genn na adina mu gisat keneen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak taranga ay doom niko du fi amé doom boko yerut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa dom boko yirut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolou mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañi faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraja yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mune waaw suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waaye sa doom ju ci adina sa doom ju ci adina mo la ko defal sa doom ju ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la dom la dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya
ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurum yut ay wajurum lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu dilu suwat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett ñett jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ndëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dong yi dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo bu def ko ca lo lepp sadaxa jariya la sadaxa jariya la waxon nako mel mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji muna mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn duni mas na ma telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu tire alquran yi jang du khaside yi du tire xam xam yi yep ma koy jindi ak aliwo yi ma ko dan jind ci sama alali bop def ko mu nek liñi tuddé waqfu bu la nexé nga ni ubusle waqfu ba ubusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni leg leg nit yokati ko ni ma defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bind sa tuyaaba leg legi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala aliwo wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na mako wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko dong yi dekke fu mu ci doona rek sadaxa jari ya ngo muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaxa jari ya sadaxa jari ya muni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduquer dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isi bi alcorane jum jang yéna ko bok yalla da lay yonne sa tuyaaba khasida gum jang bu ko tege yéna ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma leen publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu joomul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 0 seconde ma jot ci non lay mel bi nga né bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jaawale wul numéro bi rek da cey daal di jot fa saasa misalon na leen ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama leen di defal li ñi tuddé fidaawu kunu ci bari lay jënd sédd liko donga yi
kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah fukki junni ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bim fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tuddé seen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bim fi ñew da tombe ak sust sour bobu bay sa mo ay ñu diko defal señ sa mo ay won ñu diko defal ñu ñew munima li bidda la waxte yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaw amna ni yonent ko wax man abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki juni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrop ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy netli de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama ndey safara abdurrahman suyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki junne ak ñaar fi dawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko ndey xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jana bi mu noppé mu ni ma saway mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daawu pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fukka dom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jot ci fasasa yalla joxal ma yaay jot ci fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an mo ni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la fayé lu rafet ndax man yalla wamul ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet awma lenen lu mala maya mana fayé lu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xami len ñom neenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bërsom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi waqara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtaan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni
nit ñi ngay romb di leen traverser amuñu ci wàll, am nañ ci wàll. Ñi yàlla xañ la tax mu xañ leen, seen àq daane ci sa alal jooju. Soo ko xamee ak boo ko xamut, boo ko xamee ak boo ko xamut, àq yàlla ne ci. Yàlla nag ni wa anna laha indahu ajrun azim, ku fexe ba respecte àq yooyu sab yool bu mag mi ngeeg man ma téyel la. Waaye wa awladukum fitna, seen njaboot bi fitna la, doom lu ko gën di fitna. Koo xam ne bu feebaree dootoon nelaw, buñ ko jàppee dootoon nelaw, bu doxee dootoon nelaw, mu ngoog rek ci fitna ngay dëkk. Fitna la, waaye nag boo ca jëlee sa responsabilité def ca la nga war a def, yàlla ni ay ca yool baa ngi fi di la xaar. Bi matee jàngal jàngal ko, bi matee yar yar ko, bi matee dencal dencal ko, bi matee orienté orienté ko. Ay ca bu boobaa indahu ajrun azim, sun borom nee na indahu ajrun azim, tuyaaba ju mag a ngi fi di la xaar, tuyaaba ju mag a ngi fi di la xaar. Waaye boo ci jëlul sa responsabilité it nag, nga dégage sa responsabilité, ah léegi safaanu fitna la, safaanu fitna mooy ñëw. Maanaam li ma bëgg a wax, safaanu yool mooy ñëw laa wax, safaanu yool ba mooy fitna ji nag mooy dal ci sa kaw. Moo tax mag ñi daan wax naan jooyi gone moo gën jooyi mag. Xam nga maire yi ne ci internet bi di bis bis yi jooy nii, buñ fexewoon ba seen doom jooy, konoon tey duñ ci jooyante. Ndax ñu ni jooyi gone gën yooy jooyi mag. Gis naa ci wajur woo xam ne moom nee na, moom nee na ci marche yi amoon, événement yi amoon, ñu jàpp ci doomam tëj ko ci moom, nee na loolu fierté la ci moom. Tampi tampi, moom nee na fierté la ci moom. Yàlla ni la woon fexeel ba kaw suuf, bu fi kenn ñëw di yàq sa doom bokk ca ña doon yàq, ñu jël ko tëj ci kaso bi, nga ni loolu yow fierté la ci yow. Te yow ne nga jàng alquran, alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha,

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ña gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mune waw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xaritok mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mune am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit buma leen di jangal nak ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom mune wala tu sa'ib al arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatarda ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ib al arda ne fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonta ni dafa and xiyara xiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib xiyaruhum nga andal xiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg xiyaruhum man sama yoon ci politique man yaq la wax rek yaq ak fu yaq man yaq la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yaq la l'islam tere yaq daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yaq la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yaq jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko da aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alku alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaq len bayi nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaq len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaq len fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñ kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonentou wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangou wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courir te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñu ko bimu ne nung ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi yoy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sasafihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man Seigne Touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharayil aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sasafa moy nit ko xamni amul liñu tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba néna bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba néna bul and ak mom aw ko amul mbañum rus sa boko défé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni loy am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako loy am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena won mang leen di moy ndik lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sopp mu jox koko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy seyiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek wayé nako am rek sa raqaba Seigne Touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sont bo Seigne Touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara wayé nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba tax yonent sallallahu alayhi wasallam ni tey leen ñu na mu ne khalim ak seddele ga noppé na kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey leen ñu na mu ne khalim ak dogal ga noppé na ñu ni waaw mu ne lu ngeen di wut wut leen ko ci dignité wut leen ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba Seigne Touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer Seigne Touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer duko mesurer dang koy gis ci gaay gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation Seigne Touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko Seigne Touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra

mais boko fréquenté ba jogé fa némi ko sa diiné bo moytu sa diiné dafa wañi ko ndax waye falal na la lu diiné diisal ben bo moytu sam xel dafa wañi ko ndax digal na la lu mbañum rus bañ lu mbañum rus jom digal na la ko seigne touba ni ku melni bu ko fréquenté mu buko fréquenté mu wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad wa cheikh ahmed bamba lutax nga téré ñu li muni wax baro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yépp nenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yépp ko wax nit kumu andal wal la jikko arabi li ñoy lebu ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante motax seigne moussa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo dé fréquenté waliw bo mutu lek mu wal wilayam gi waye bo dé fréquenté sang bo mutu lek mu sang la ba nga sé wicc boy fréquenté waliw légui mu wal wilayatum gi waye bo dé fréquenté ab sang lek mu sang la wedd nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wa salam wedd laj ko mam cheikh rahim fall seigne daru asan jay cheikh isa jenn ñom bainahum wa bain cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a wedd laj lin ko wedd laj lin ko muni sa ñaari wajur la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar rabbi walidayka warfuq bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respecte leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxadugu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xamnako luko jar est ce yow yeureum nga sen wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bihi ma la seigne touba wax sa ñaari wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamni ndakaru gi do nga lay taggu ay wajuram ndakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gañ gañ mun la yaay fam na dematu waaw kay ndakaru gu jégué gi rek la xode ndakaru gi kep bayina la bul dem nga ni ko dimatuma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni tere nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako bi ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo féké yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jawru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal

ku la yaral wutal ku la yaral ñaata xalé ngeen xam ñu génné ci internat yi sëriñ daara yi noppi wuñ ci ñoom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax dootu leen bokk ben réseau yeen ñaar réseau sax dootu leen ko bokk waaw kuñ yero kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci réew mu mel nonu mu dégg lakku réew momu té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk noppu guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom réseau sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fé dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti likay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane ngam ni bala mesure lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lag rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon ku la waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ne ko faaw nak nga am teure bi gima am da nga am yar bi ma am da nga am njub gima am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari maam wala sa xari nijaay mba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit réew mi déclaré ngén yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moodu ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo muytuul tombu bi ma doon waxtane walu yar bo muytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñetti tombu xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibontil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe romu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinka lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu gok dal majalis bi ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nek en forme waye dima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni amati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

te hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu hey way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana daq ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digënté ak aljana moy seen bakkan bu wad kéro khaswatu badrin néna fekk ma nga yoré tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak néna mané xër li won ci sama loxo daldi sataxlu ci biir xex bi lolu taarixa ñu ko netti sun borom ne faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayatud dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju natax ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra lutakh sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wurtu doyalal daray diiné rawatina koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droitam exilé ko and ak lol lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñi askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñi askana la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mourid buñi askana la ci Seigne Touba wul buñi askana la ci Seigne Touba wéré suta deg ci yow luy doyé del diiné ndax ar rasul bi khadri al mursal ndaw lu ne ya taxaw taxawayu kala fa yabal
yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay représenter mourid bo gis Seigne Touba lay représenter wa naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolam mi naka nga mëna nek représenter wu Seigne Touba bu yon teggi wul ab dëkk wax ju doye di genné ci sawlam mi yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax aduna jarna li ndax aduna jarna li aduna jëruko aduna jëruko képp ko xamné ni dégg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha nako non man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronte sallallahu alayhi wasallam néna ku fi fent lu doye di ku fi fent lu doye di ku fi créé lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alayhi wasallam moko wax ku fi fent lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mum yene bok bakkar ba Cheikh Mohamed Bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alayhi wasallam bimu len ko wax sax loolu len wax dañ len loolu ruksa la ruksa Seigne Touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yow mal xiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yow mal xiyam kenn du ko gëna perte Seigne Touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al muridu sadiq du top ruksay du top ruksay kon sun borom neena faman sa'ida minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxone Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegone koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masana deggmal mom Seigne Touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci process sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew te indale ñuko sa bo ñew rek indalel nga ñu seri ceb tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ceb ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indalel nga ñu seri ceb lakki bakkar ya khayra dayfi atabil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu joté bu la fekke ci koor bul koor man Seigne Touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'id minkum sahra falyasum muni ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muni ko bi khiratahati
lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor dal reuy fi ñom ba duñ joxe fatwa naan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu mel ni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam mëna amuni koor dafa reuy fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gem ko amna ño xamni luñ deg jëm ko ray ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képaru cheikh ahmadou bambara djellahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara ludul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisee man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu mette ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngereer jaar fa fakk ko mo ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentou sallallahu alayhi wasallam ci wala ñam la sun borom wax ak ñun borom ni kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné muni bam dess jënd jëf rek ñu ni jojan la ñu xana jëfi koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ni ko lutax muni parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais a mais may tok ci gisse bi fay ko mais a mais may tok ci banque bi fay ko mais a mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais a mais duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew rek ci récoltam dem ay koor mo man yalla makoy fay mais a mais wana aju sibi wala tax sallallahu alaihi wasallam ni asiyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al qital koor defense la
koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belene non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum belene di ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolu kenn war nako doyé dalal nit lolu kenn war nako doyé est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak koy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lokay tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni te sol sa mbum belende te dem ginaaw mëno ñak baña dem solal sa mbum belende te dem sannil waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'an lil abdi yawm al khiyam kor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam kor ñew nek awoka nek awoka lu ko taxasal mbubu awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay awoka ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jangi won té ñom ngay dem fay leen ay million ñu ñew dila défendre ñu dila défendre muni koorit non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamni luñu def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dina pelé del dina pelé del koor mom ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altiné wéru sahban muy wér yu ñu nekk té muy waja jeex ni yalla nañ fi bayyi té bu koor diké fekkunu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin mbaram ni ayo lisina amunu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala lisina min qablikum la'alakum tattaqun yeen ñi wax ni gem ngeen yalla lolu mi nga am ci bisu altine ñaar at ci gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor ni mako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xane ñoo fi jitu won xéet yoy yépp par ñett fan lañ daan wor wër wu nek
mune non la farata ala ci yeen koor muy nax koor kat djublu way bi du len luddul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni nax koor kat virus la bo xamni kum duggu te dugantuula buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun koor na muni virus la bo xani buñ la ko sanne mula duggé te dugantuula na muni kenn mënta te mu baye lak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem awu mu baye lak effet muni xam nga effet bim lay baye lan la muna muni ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantuula ñoñu moy rabani yine yi ramadani yine yi nak mom ramadani yine yi koor du len dug ramadani yine yi koor du len dug mok motax buñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wéñu daanu ñu so rek ñu sét pisane mborom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yoy yi nga xamni yegut te fan bu ci raw mënato ko amaat nga di ko lepp ngir ben procès bi ñaari gaay ngir ben procès bi ñaari gaay wal iyasu billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amat ba ngay fatu joju altine mom jenenati bu la xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altine lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya bala ma jëk jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra sin nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wala lasina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge da magge ba ag ci lompañ ba meunatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xole fi yalla di jexale ay bi ci ngay xamni ak lu meuna xew ku meuna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku meuna def effort ba koor nak wax deug mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lolou la sun borom wax

0: bi aaya bay jeexfale nee na wa antasumu khayrun lakum ila akhirih. Yu bari yu tektale ni soo manee woor woor a gën, yu bari yu koy tektale yoo xam ne day wax ni soo manee woor woor a gën. Lu tax? Daa xam ni weeru koor wii bu la xasee raw jeex na, mënatoo am beneen weeru koor lan 2000 wala boog 2023 mu naa mu ni sa dund gi mënatoo ko ci am bu la xasee raw kooru 2023 fi mu ne kooru 2022 ba ilaa yow mel xiyaam duñ ko amaat, ba ilaa yow mel xiyaam duñ ko amaat kooru 2022. Mu ni kooru 2023 que saalika bu la xasee raw jeex na ba ilaa yow mel xiyaam doo ko amaat, doo ko amaat. Ku ci xas dagg sa billet avion rek, sa billet avion, sa billet avion dara du la jaral tardé ko, dara dara dara dara lu war a mën a tax nga tardé perte sa billet boobu rek di nga ko falang jàll. Kon ndaw ñi jël leen wax jooju ngeen sànni fële du waxi dara, waxi benn waay bu topp bakkanam dong la, du waxi dara, du waxi dara. Cheikh Mohamed Bamba nee na naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan. Nee na man Seigne Touba maa ngi diyaaleeg sama borom ci weeru koor. Ne ko lu tax? Ne ndax koor mooy weeru sécurité, koor mooy weeru sécurité. Dégg naa mel na mbokk mu ni kooru ren mooy ëpp fitna ci koor yi fi mas a jaar. Ma ne ko wuute nga ak yàlla ay waxam de, waaye wuute nga ak yonent bi waxam, waaye wuute nga ak waxi Seigne Touba it nag. Seigne Touba nee na koor mooy weeru sécurité sahril aman wal muna, weeru sécurité mooy koor. Nee na waaye koor mooy weeru ay may, day ball ay may jëme ci jaam bi. Waaye wal faydaan koor mooy weeru faydu rahman koor. Seigne Touba nee na koor mooy weeru faydu rahman. Koor mooy weeru faydu rahman. Waxoon naa ni mooy ñeenteelu ponku ci lislaam. Hadis ba moo ko saxal yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ko bunyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah iqamis salat wa itai sakat wa sawm ramadan daldi ñew wa jul bayti man istata ilayhi sabila aw kama khala alayhi salatu wa salam. Koram bob sahrul aman, weru sécurité, weru sécurité. Seigne Touba ne ci weeru sécurité la diyaaleeg sama borom, weeru sécurité. Te pourtant de boobu mi ngi ko fekk prison de, mi ngi ci loxe ay noonam moom Seigne Touba, mi ngi ci loxe ay noonam. Mi ngi ci loxe ay noonam waaye ànd ak loolu lépp kat ma ngay diyaaleeg borom bi subhanahu wa taala, borom weer wi, borom weer wi. Kon koor a ngook waram xam-xam yi nag nee nañu koor ñaari ponk la am. Am ci ñoom ñu ni déedéet koor benn ponk la am. Nga demee ci ana bi la yi nee nañu koor benn ponk rek la. Nga dem ci ana fi ñu ni koor benn ponk rek la. Ñu leen ponk ban ñu ni al imsaak, al imsaak ana bi la ak ana fi ya ñoom nee nañu koor benn ponk la am mooy al imsaak. Téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor benn ponk bopp rek la. Ponk mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor gi yàqu. Al imsaak téye sa bopp ci lépp lu yàq koor gi, moo xam luy jaar ci gémmiñ mbaa mu jaar ci bakkan mbaa mu jaar ci nopp mbaa mu jaar ci buntu sawukaay wala beneen buntu bi ci des. fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbaq mën na yàq sa koor. Beneen bi si mooy ñaari bànneex, bànneexu biir ak bànneexu pëy, ñoom dañuy yàq koor. Moo tax ñu ne al imsaak moom dafa ëmb lépp lu yàq koor rek nga téye ci sa bopp bañ koo jege. Al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat, kooku ana bi la ak al anafiya ñoom ñoo wax ni ponk boobu dong la koor am. Ñu ne waaw fan ngeen di teg an niya yéene, ñu ne yéene sart la, yéene sart la. Loolu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam daana xëy dem julli ji ca jàkka ja daal di dellu si waat bu jullee suba ba noppi dellu si waat ci kër gi daal ni ndax sayidatu aïssa mu ndéki am na fee, mu ni déedéet, mu ni kon woor naa. Ñu ni kon fanaanowul yéene ji. Bu demee ci saafiiya ak maalikiya ñoom lan lañ wax? Dañ ni koor ñaari ponk la, koor ñaari ponk la. Ñu ni ñaari yan la? Ñu ni al imsaak anil muftiraat wa niya. Maalikiya ak saafiiya ñoom noonu lañ gisee. Nee nañu koor ñaari ponk la am. Boo ci bàyyi rek koor gi yàqu mooy yéene ju sell ni fas naa yéene woor. Beneen bi ci mooy nga jàpp sa bopp ci lépp luy tax koor gee dog, lépp luy tax koor gee dog rek nga téye ci sa bopp. Xam ngeen ni ci mel ni Serigne Touba sunu sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu moom Malik la topp ci wàllu ngir, imaamu Malik moom la topp ci wàllu ngir. Daana dénkaane ay taalibeem ni leen na ngeen mooy ci ngirum Malik, ndax ngirum Malik day lu sell la. Moom Serigne Touba daana ko dénkaane. Ni nga xamee ne ci wàllu tawxid imaamul asan al asari la ci topp, al asari naka noonu ci wàllu ngir wàllu fiq imaamu Malik. Moo tax mu ne siyaamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani. Mu ne ahakay man Serigne Touba maa ngi ànd ak Malik koor ñaari farata la am, ñaari ponk la am. Mu ne amul yokk amul wàññi. Ne ko ñaari farata yan la? Mu ne niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftiraat li waj ibaaxin mutximi bi tayibaat. Mooy nga dawal yéene téye sa bopp ci lépp lu yàq sa koor te nga def ko ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi, nga xam ni nii mooy xéewale yu dagan yi. Yàlla mi nga xam ni mooy borom xéewal yi mooy tànn ab jaamam di ko xéewalal yu dagan, di ko xéewal yu dagan. Kon Serigne Touba ngirum Malik la topp ci anam boobu. Moo tax imaamu Malik ni koor ñaari farata yooyu la am, yéene ak lépp luy tax koor ga yàqu nga sori ko. Boo demee ci sunnay koor ñett rek la ba tey ci ngir mi ngirum Malik. Tax Serigne Touba ni sunnanuhu salaasa inda labib taajiluna alfuturi min bahdi alxurub wa saani taaxiru suhuri laylan saalisaha kaffu lisaani xawlan. Nee na koor ñetti sunna la am. Ba ci jëkk mooy teel a dog, boo kooree ba jëm tuso loo ñeme ñeme xiif nga fexe ba bala ngaa julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doog a julli ji. Waaye boo fa bëggee julli ba pare soog a mus dara su boobaa dafa taxjiil, dafa taxjiil su boobaa bàyyi nga sunna. Sunnay koor mooy buñ ne dog jot na rek nga daal di dog, booy julli ji soog a julli ji looy def nga door koo def. Mu ne waaye nag bul sant jaxate mbaa silla bay dog te fekk koor fekk jant soo gut min baxdil xuróob lañ wax ginnaaw bi jant sooyee. Waaye yàkkamtee dog nag ba jant soo gul nga dog, mu ne bu ko def mukk. Mu ne ñaareel sunna bi mooy yéex a xëdd, yéex a xëdd bul bokk ci ñi nga xam ni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan mbay, nga xam ni bu fajaree duñ bëgg a yeewu tax ñu ne rek bu tëdd jotee ñu mbëstan ba seen biir fees tëdd di nelaw ba jant fenk. Déedéet mu ni del bàyyi bañ ni fajar si li dox sa diggante xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukki ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukki aya mu ñu ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor mañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci yu naccio diko yi munamun yawmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey ko tagal sa bop bay tiyé sa bop ci yu naccio diko yi lebo nak luppen ak yollo lemba dantan yi demé non ak takku len murid munamun ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yawmal khiyam yalla tiranga ju reey la lay tero ranga ju reey ranga ju reey muy ndax koor du baye lek ak baye nan dong dedet baye lek baye nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif baye lek baye nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou motax man suma siyam antabihu lam yanhasir

yu massa jeex ba yowmal xiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak dal di may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li la ma mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé mu ko dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor yaqinan bihi al mawla hasa kulli fi da'i wa rahsun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa ma rabbuka al ghani su rahma system bi bax muna muné ko moy system bi nga xamni dalay jox te do jexal mu jël yeur ma dem xep la wa rabbuka al ghani su rahma system bi nga yor muy systemu fastantik bi lesi o ya ilayka muna muné ko wa rabbuka al ghani su rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna amnu ko ci tere bi la nek wa rabbuka al ghani su rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al akhirah bu le yalla terale da nga tedd adina tedd al akhirah kon wa rabbuka al ghani so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox euleug man nako nangu day jeex ben privilege la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama indallahi baxi man yalla privilege yimay joxe duma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continue di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon ding ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wanon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla wan la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu ci alquran lo xexon ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani bammel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna du mar adina du mar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra alquran walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan kharkanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal qiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wuju khari'il kitab nadira yowma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yowmal jasha'i lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal qiyam munam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla dana ñew ni sum ci seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ne ko jak xamni ki moy yalla mañ doon jamm di wax ay waxam ci adina yalla ngi

tawhid neen tawhid mom yalla duko bal kenn yowul xiyam jox yalla place am neen yalla duko pardonner kenn yowul xiyam radiyallahu ta'ala anhu mo ne metta moy ash-shahru nibar nibar da bok ci yobul safara mo xam nak yow yaay nibar wala yow yaay nibarlu yena bok atte yow nibar kat bi ak ngay nibaral yena bok atte légi ni amna kenen ku len netal moy ki len koy publicité bo demé ci radio yi ini publicité ci nibar par bis kenn xamul num toll kenn nibar kadi ni kan xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadam safara la bok mu ba xani moy juromel ba moy akl malil yatim lek ala li jirim lolou nak mom fi ni toll ci jamono danaka xam ngeen ni ken mi rasatu bu de keur serigne ci la rawe nak danaka keur yep la legui dañuy sedd la rek way mi rasuñu akl malil yatim fi nek ni bepp serigne bu faatu bayyi fi ay dom yu ndaw ah buñ amul nijaay yi pam ko lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé num seen avenir fofu la yëm xam nga fuñu mujjé wër di kaaje yi fuñu dégg seen tayli bi baye dama fa addé bo muy tudd fofu li ñi mujj mu ni daa mujjé mu ni yoy buntu la ci yobbu lu safara la khadra la wala saman lek ala li jëm mu ni bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla ni deug ngeen woné gannaaw na'us billahi minha l'islam soxla ni deug ngeen woné gannaaw bu doon ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xaré waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bon do danaka tammi ñu mbar ñu jangé ñu xam ko mëna pu den ci millions bu yenenbi wota won xaré yow do den de sallallahu alaihi wasallam wat won xare yow ken dina fa gis ndax alquran min wacc ci yent yalla muhammad muy bu mi yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jereul le li le du la jaral le wala fi dañ dan wax nan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeru ci bay war na doon ñu bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat almu'minat alkhafilat jigen bu sangewu nek ci bu muxeyam ta sa bu la ram da nga ni day taxawalu mu yoy de bokku ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seyam bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yemotun ci koñ ñu nan di day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio bi diko wax adina bepp diko deg ni di day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni di day taxawalu ñent koy gissando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yaman do ci ñi cour ci gën mu ñu fekke ni ñett ñi mom giss nañ ko ni cour ci gën waye ku ñentel ko bam ñewé mom dañu mën giss ñu ko ni cour ci gën dañu ñett ñu ci dess nañ leen duma juroom ñett fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang matatuñ dara ci l'islam matatuñ imam matatuñ sédé matatuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom ñett fukki yar bu nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nangu matato sédé ci l'islam yow matato iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na'us billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki ngay woté ba moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ne ana diw mu naa xamalu mu ko dara de léegi toogatu ci kër gi ah kooka daal di tàmbale am ay sipson ba leneen xew léerut de wóorutit sallallahu alayhi wa sallam sun borom dako wax ci alquran ni man yàlla bëgg na kuy siiwal lu ñaaw la yuhibbu Allahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom ne
man wax bi ñaaw bëgguma ci dara bëgguma ko koy siiwal it nit mu ne xanaa lu ko xam ni dañ koo tooñ tooñ gu munta ni mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liyaar ko ko bu attakat bi munta comprendre mu dellu ca nag wax ko naka koo ko waxe ila man suliba wax ju ñaaw moom kooku nga xam ni dañ koo tooñ mu ni ñu attakat bi dañ maa def nangam attakat bi munta comprendre mu ni bu boobaa ñu ma jaar ci digg bi moo tax mu ni ila man suliba ku dul ko ñu tooñ kunu kunu ton sun borom baxam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal len ni ci nit ñu rafet waxal len ni ci nit ñu rafet sharia daf na sant buñu gisee lu bon nañ ko ngagne waye sant ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra amin kum min karam fal yuqayru bo gisee nit ñi def lu bon nañal lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la sa ñaari wajur sax bo muy tuut ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la def na waxon na ko ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saag genn kilifa ci page facebookam koka tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saaga waaye buñ ma yare woon saaga lam ci tekkeen munu ko wax waaye kooka loola da koo mujj dépassé ba daa mujj effacé passe facebookam da koo mujj dindi complètement parce que ca waajuróom mu ko jur ci la jàll dara jëri ko alayhi salatu wassalam daa waxoon ni laa yu'minu ahadukum ata yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yéen koo xam ne ngëmam dana complété dana complété lu dul ni daa bëggal mbokkam lim bëggal boppam sa ngëm du complété mukk moo tax ma ni boo ñëwoon sénégal moom ñii manqué ngëm daa ñu bëri lool ndax sallallahu alayhi wasallam nee na balaa sa ngëmam mag li nga bëggal sa bopp moom ngay bëggal sa mbokkam julit ana kan moo bëgg ñu koy saaba kon lu tax ngay saagab jàmbur ku bëgg ku koy tuumaal kon lu tax ngay tuumaal jàmbur sëñ Touba daa waxoon ni wa kun ma annaasi daf ni wa kun ma annaasi kama tuhib an yakuna maaka daf naa ca nahju khalailaa ji na nga ànd ak nit ñi ni nga bëggee ku ñu ànd ak yow mu dëppoog hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa kun ma annaasi jami an dahraka kama tuhib an yakuna maaka ni nga ànd ak nit ñi sa giir dund ni nga bëggee nit ñi di ko ànd ak yow da ngaa bañ ko la saaga bul saaga kenn da ngaa bañ ko la xas bul xas kenn da ngaa bañ ko la tuumaal bul tuumaal kenn da ngaa bañ ba mu jeex da ngaa bëgg boo soxlee nit ñi ñëw buñ soxlee di man kon foofu la addina toll def naa waxoon naa ni waxtaan yi du mën a gudd ah jeexul xaajul xaajaatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq waye ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekkee ne am na ay question yu ñeen mu ci bëgg a laaj bismillah lu ma ci xam ma tont lu ma ci xamul ma ne xawma ci dara bu fekkee ni ba tey leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xamul ma ne xawma ci dara

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإساءة خسيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي جام حفظ الله. بكري تيري راديو خسيد أن لا ين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal dépp ak juroomi waxtu ci bitim réew dina biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen ci wër wu tedd bu mag yu ñu nek muy wéeru rajab sahur rajab al mubarak ñu ndokkel ci al alam al islamiya ndax mooy wéeru al isra wal mihraj waaye ñu ndokkel ci al khalifatul am li taifatul muridiya laasiyama al khalifatul am li taifatul cheikh mahmudul fadal cheikh abu barak hafizahullah wa ra'ah. Weer wowu di weer wu tedd wu mag yàlla na dilli si ay ati at di nu fi fekk te buy dem dinu fi ba. Ginnaaw biñ leen ndokkeele ci loolu ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp ngelawal yermane ngelawal barke ngelawal tiranga ngelawal texe lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha sohna jarfillahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf te jigéen bi baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak woroomi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya moom mu suyee ci rolam moom soxna jaaratullahi maryama busu loola tax sunu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam melokaanu jullit bu baax maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci l'islam ñu bëgg waxtaane loolu ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busu sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lu impair lepp dafa père lepp père la mais binduma dara lu impair wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sakki jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneen ni goor ak yeneen ni jigen yo xamni duy ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbam goor mbam jigen nawu goor nawu jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginar goor ginar bu jigen ila akhiri garab goor garab bu jigen waye ci bir sawde ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan doom adam al insan min dhakri wal unsa
lolu tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wa mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigenam koy jef te ngëm yalla lal ko kum meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhu yanu ayatan tayyiba la wax ci suratul naam kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci biir l'islam dañuy déllu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak etc fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma leen jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonent bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratul nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u salih almar'u salih ala yalla di waxal nga xamni ñoom dañoo gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy almar'u salih ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salihah lañ bas melni soxna jaarou lay maryam busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aishatu radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way yahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyiduna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mu muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni ma yalla malen ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bobu mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wé deg na sax légui am nañuy monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñun sax légui jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lool na yam ci seen borom kër yi de bu mu génn ci mbedd mi bu mu génn Facebook bu mu génn télévision bu mu génn YouTube bu mu génn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolu yak sa borom kër rek la concerné kon bu féké sa borom kër bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolu sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom kër ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama busso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference neelin buñ soloté muna mu ni buñ defati bopum neel wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewo ko ci nang ko ci monter nga xani bu la nexé teggi tek ne xeyna bobu mo ci gëna woyof bobu mom garawul benen bi mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga la xass ko ci aké wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasé ris nga sel ko ay morso rabalé ko ci sa bop rebum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolou muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi buñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ solo te ba nopi
nañ mur seen bopp yi gerefaas ak nim diise gerefaas ak nim tànge gerefaas ak nim xeeñe boo ko tegee ci sa bopp ba nuppi l'islam ni la muur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko caa tegal la koy gënal kon boo ko ci dee teg bëgg ko woon waa mbedd mee tax ñu ni la am nga émission télé émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la capp cappal la fu nekk ay gaay wër la de taar bi la yàlla bindi woon ñu démonté ko teg fee fabrique seen taari bopp taf la ko waaw fabrique seen taari bopp yan la ko nag ni la demal génn télé nga gis xale bu jigéen boo xam ne nee naay tiktokër la balaa génn tiktok fenn fenn mu capp cappal fa fu ne mu capp cappal fa moo koo koy wan le monde entier moom ngay wan sa bopp te yàlla ni la wan sa taar boobu garde ko yaag sa borom kër tiktok rek tiktok war a def benn live rek mu jaral la nga daal di démonté ni la yàlla bindi woon lépp ni seytaane abal ma say bagage ma monté ko ndax dama war a génn tiktok seytaane abal lay we nga monté mu abal lay xif nga monté mu abal lay ngaam nga monté mu abal la yonentu alayhi salatu wassalam neena sun borom neena almaratu saliha du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bu xolatihin la bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga diggal tiktok ba youtube ba etc etc sun borom ni lolu bagage seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def muna grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama binde nit akup taram man yalla ni ma sobe seytane dama lancé défi dama lancé défi nima gis na ni nga binde nit laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam munaw muni waye nak seytane ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu takku sande ngeen bal mo lancé na la défi muna muné ko mba xam nga ni jigé doom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bu ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ni ha muné ko waaw fala yu khayran qalqala dina fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala niko fala yu khayran qalqala dina fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñu ko bëgg tar bima len di imposer man seytane mom lañu bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko deggando attention wa man yattaqi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubin sun borom ko wax tabaarak wa ta'ala suratu nisa sun borom ni kep ko xamni deggal nga seytane abu yenga ci li seytane wax d'accord nga ci li seytane wax mune ah kon bu boba na la woor ni man yalla dégagé wona légui seytane moy sa allié muni te képp ko xamni seytane moy sa allié nga bayyi fi yalla muni ak ko meuna don da nga perte adina perte alakhira lolou la sun borom wax rabbi sitou jalla ni yonentou waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam busu bam xamé li mom muni mom da fas yene bok ci al mar'atu saliha lolou tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ni kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax seytane mo la sey won defi ci kanamu yalla ni ko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi di soppi seen bindi
yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni khiru waxet ak khiru waxet ak nim rafet ñul ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwo ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wallahi yeeguko yeeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya petek mom fim dekk sox sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow sox si nga dekk dafa jégué jant bi ba cieneru jant meuna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ci bari sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom seriously parler bu muru won rek dal di compléter bokku ci al maratu salia madame sall mi ci senegal bu muru won rek legi mu bokku ci al maratu salia ndax musuma ko gis musal lu khat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fatna yaatu kon ben element rek moko dessé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defone rek bok ci al maratu salia bu ko defone rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna yeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañeni na seeni soxna daan solo wute wute madame donald trump wouté wuñu na madame donald prompt di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam nu def bopum ñaan yalla nu ko wax de mustafa mbay sa mu ko ko de mustafa mbay sa mu ko ko de yalla ko wax akub yonentam mo ne al maratu salia du def bopum ñaan man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihin ina indi hadis bi ko yonentam waxe ci kanam inshallah nga ay al qur'an baangi ni wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihin ba mom leerna dina indi hadis bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma sétsi
muni anna asma bint abubakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma innal mar'ata iza balaqatil ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafayhi yanantu bi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna aisha mo netti de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abubakar dafa ñew di ma rander visite muni bimu duggse rek yam ci yanantu sallallahu alaihi wasallam fek bobu mi ngi solo ni xalé yi jigeeli di solo moy lu gatt te yara neena nek mu duggu ci rek yonent bi ni wol bir won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam mu ni wol bit won ko gannaaw ni ko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigeen bo xese tollu ci gis baax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf ni bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asmani wagnet delu sen keur sallu jot te fatta yaatu sallu jot te fatta yaatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca teen ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñ jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigéen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois ya suñu jigéen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trois yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokku ko pour ngelaw li sokku ko pour montagne yi sokku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermandele wa ko bari yermandele ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermandele ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa netti neena yarhamullahu nisal muajirin alawwal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna akasafa ila akhir alhadith sayyidina aisha neena yalla na yalla yeeram jigeenu muhajiruna jigeenul muhajiruna moy ña gaday won makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mune yalla na len yalla yeeram ñune ko lutax mune dafa am ben sour ñu tok ca tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribni biqumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca ten ba lañ xotté seen mulfa yi mouré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xotti dal di mouro alayhi salatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yeeram ca ten ba len aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatu al mar'atu saliha fi al islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci al islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom ay bi da ñew rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ca dacc ca lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seen keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaat nga teññe ak li yamale ko daara ja
dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal na alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara ken yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance mo len ko may lu lu tax ñu am connaissance bu ñaka muru mu futti ku ni ñoom bu ko yalla dimbali wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñoom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoom bu ko yalla dimbali wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mokk alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni daj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance da amna ci société yo xamni bëggu ñu jigen ju yiw al maratu salia bëggu ñuko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diina dede ñom bëggu ñuko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw ben fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na ousu billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joko régué ju ta yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rek la beuri mu ne saw xuru safara ngoy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoy nak le directeur de société yi bëgg a directeur de société yi secrétaire yoy lañ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy lañ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Gueye la defena tam ñokon wal fajj ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum dakhonté mouray lum joté mouray journalisme gëstu xibar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñun la mé mouray nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko wax direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci loolu seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéeb bu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul banisine mi mara waxale wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw ak shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé limi def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyidina aïssa ni yalla na yalla yërem jigéenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia digen ñooña bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alquran ak ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne benn question la leen di laaj wa ndax da ngeen di nangul leen l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la leen di laaj ndax da ngeen di nangul leen ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangu nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga leen l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli jotté dal nga jox kep kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni aske li moy ngam est ce li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd
mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya mune lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena limakoy faye moy gatch ak adina ak wal akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngay xaar ak wal akhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salika ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena suratul ahzab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen saam yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu saam yonentene ni la ngani walakin waye c'est à dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wërta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan wa waye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono mom li la santane nga ne jamono ka laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci di ñax yonent ñene won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono ja yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono ja yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet in bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mini waye nak muni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako worni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lu ko yalla may oliya ko mu jël tar bi jamo ko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitnay adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital
bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lu ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wala fa ko mënta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ñoraw balu fetal bu recc ñoraw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk beut la fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo démé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem leen ci jëw arun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bimu koy jàngalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci bëssam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sékestéré ko biir kërëm mu bañé tay génn daay man borom bëd bu ay ak borom lamiñ wu ay wowu l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci bëtam yu ay yu lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko sékestéré biir kërëm bu mu génnati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu génnati di lor kenn légui nak gaay yi génn far di fekk borom bu di ay ndax yaay génn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy génné sa bop ya gis ben vidéo bu daw rek ben way xol ko dañu ay waji né sis ndaw footinga bu bokké ci borom bu di ay ak lami yu ay yow footinga yow sa adina yakuna bu né ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xolé bani cham lutu bax mu yalla sédé nako tammi walli mok bëd bu ayam tammi walli bu xol bani accam mu di la xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu né cim rek yow foti nga yow man tax ñom duñ ga wax cim muk bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jot da ngay genn télé rek lakal réew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ne cim rek du moy jéxal nga yow bokkato yow jéxal nga cimi walliw non la mel cimi walliw mok bëd bu ayam duñ balé dara duñ balé dara yonnati sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mok ñu yanu ko andil kër yonnati sallallahu alayhi wasallam yonnati niko jakk xol comme yonnati dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki bëttu ko japp ak gemmiñ mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xujje day wala ablay demba day wala ñu ko waxe sax jobbe njay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe njay mu ñew ñu woy jobbe njay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko waaw galax ndikul jox ko ndox ni ko galax ndikul jobbe dal di galax ndiku mu ni yabbil fi mu yabbi mu ni ko selmul jobbe selmul mu jël galax ndiki ja ak selmit sa tour ko waja ni ñokke jëg dem yoonam tous jotatu ko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wolof mën ta firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatu ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñom nit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def
fuñ gessu seen leen ci Facebook fuñ xol seen le ci WhatsApp bi fuñ xol seen le ci télévision yi waxar na fi guyoti kunna balen ko tok leen ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dede moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xani boko guenné goor ñi xemem la mu na amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab ab tar fu ne taf ca ko sétti daayira ba te yaangi bayyi sa borom kër xeyna ci kër gi bo démé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani seytane nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba kër Seyd El Hadj Malick bako fi ba ñew waxar na fi bu yoti kunna wala tabarina tabar jali jailati ula boy dem daayira ba fi setar bi boy dem daayira ba fi setar bi ba ñew wala tabarina tabar jali jailati ula da ngay dem marché dong lu ci jar chap chapal bako fi ba ñew marché dong jar na chap chapal wala tabarina tabar jali jailati ula lool muni lool melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa keur yonent bi lay xal de

ndikulen lolu fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy ci ndikulen di joy ak ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaq lo laalati mu yaq sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma nakari rek nak moy yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxone na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci almaratu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci almaratu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yëngu lan la légui loolu lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena loolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena loolu do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuru ko xol ku lu sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ci kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñ le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen te yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi ñew fi yow rawatu na jamono bi nga xamni mom legui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal ba nga fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasang kasani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xoraat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom kër nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër sa borom keur nek reference de ñu waron di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñeppayam
pourtant lolou la yalla téré won wa kër yonent bi dé lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa kër yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna dé yeen jigéni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna dé ya nisaal nabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna dé attention dé ki ñi roy ci diiné ki ñi diglu ci diiné ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dédé lastunaka ahadin minan nisa lélé na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek wayé lool xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy benn bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolou wa keur yonnati bi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnati bi yen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna legui yonnati bobu nak nitu diine bi moko fi wutu borom xam xam bi moko fi wutu serigne bi moko fi wutu al ulama warasatul anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxnay taylibe yi sax ñoo la gëna correct soxnay taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay vip ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxnay taylibe serign bi ya leen dakk ndayele yalen dakk batare yalen dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahsab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati min kunna bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati min kunna bi fa'isal wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yebbi yebbi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkante ni da nga wote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xamni ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati min kunna bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ñeuke dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayale watam television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aïcha gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhi'fayn la dhi'fayn azabu dhi'fayn dama koy multiplier par 2
jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla terena te defo ko diko neubu de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala deet ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom allahu akbar ñak xam lam waral barina ñaka xam lam waral bari na sayyidatuna fatima moy domi sang bi moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom de lola neex def ci mu na mu ne waye sa kanam sun borom mu na mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la sa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna min yudaf la azabul di'afaini azabud di'afaini lolu sun borom wax azabud di'afaini ñu wax ndax yalla man nga lool muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu loolu ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muni amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yoran don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben rakka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben rakka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam
bu fekkon fofu dong la yam dede waxtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bet ak wursugum xamul fum joge leg leg ma bet ko ak wursugum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama wa keri leg leg ma wax ko sama wa keri am seigne modou mbay cham fi ñew rek doon ma set ci rek genn may len xaliss bu bari ma len aya bango waxtadna la rizqan karima aya bango am men seigne modou mbay cham fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango aya bango waxtadna laha rizqan karima la rizq wursu go xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngo avantage ya ngo avantage ya ngo don ci amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa cadre na deuguer bul fa woné cadre gu neex yeedit cadre gu neex yamalé ko ci sa jëkkeur sa cadre na deuguer rawatina goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkkona wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal mune kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasna'una alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñu amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa man nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga septantal ko minal awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwat subhanallah lolo la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko ba bu ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëlëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lolou l'islam may nalako waye la tambalé ci karaw bop ba ci yewi tang la hawla wala quwwata kel musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def seigne modou mbay cham aya daire rek nga ñew bok fi sa ruq rek ba li nga ne ci khasside ya kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wursu deme nonu way xafasna furujuhum wax len ne len nañu séré sen tir nañ koy tak bax sen ñoruk tubey na deugar way xafasna furujuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira señ moudou mbay cham lokko fi barab rek jël sey beut sanni mun yalla ngi lay gis de gaay gis ñu la way yalla ngi lay gis gaay ang ci daayira bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mun yalla ngi lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ngi lay gis mu nga soorutu noor yalla ngi lay gis
yalla neena ma ngi lay gis kon nak al mar'atu saliha moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu saliha pratique la de pratique la kon bok na ci li ñi ñukale soxna jaara muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaane soxna jaara ak dundam waxtaane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaane nañ ko miraral mawqifuha fi alislam waxtaane nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtaane nañ ko ila akhirih ay yoon yoon motax tay ñu waxtaane comportement wu jigen di bax ci l'islam ñukale ko soxna jaara sallahi maryam busu radi Allahu ta'ala anha dafa amone jenn jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi chance legi bok ci almaratu saliya ndax trop tardu rabi'a mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won affaire ci kat la won lu ko defone affaire ci kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc ñu diko fay muy dundé muy dundé waye un jour rek mu degg kalimatul haqq batu degg bu bayiko ci yalla te moy degg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone legui sang bi préparé na cholédra bi ngone lañ wara dem jantou sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem cholédra ba mu ni cholédra lan man ben cholédra lay fecc li ci sa dundigi moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah ben cholédra bob rek lay fecc legui la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat dor suba dor ngon dor beccak dor guddii muni mom ben cholédra dong lay fecc legui moy cholédra la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal ci mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay ciam bëgg lu bax mu ne ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc cholédra la ilaha illallah ba yawmal khiyam subhanallah deggal allahu akbar demal nga fecc cholédra la ilaha illallah ba yawmal khiyam may na la ya mom sa bop rabatul adawiyya nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay feug fenetari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci téré seigne touba bi ñu tuddi masalikul jinan sufyanu sawri nitu yalla bu mag la mais xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jot na rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fum lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabi li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab siyada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax
kay lu bax lama ben seutup seigne massamba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio beulé ndeysane mu gontu ñew sama kër laccé laccé ba ñew fa ndeysane yaay mustapha mbay sam mani waawa donga la ngi mi muni len dong mo fi ni manam ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi mi ngi bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba man mi bëgg baax dong ma fi ba yalla xamna ko jazakillahu khairan jisa am na ñu bëgg baax yalla xamna ko rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di amassé par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjafu ba mujj mom yalla neex na ci mom neexitam neexit bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa aw redd ni redd yu kuko jéggi dem safara kuko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci suñu bëreemu bëreemu rek jall fekk serigne touba ci biir serigne touba ni ko waw cheikh rahima fall yow xana buntu wa buntu bo waxu ñu la dara mu na am bakki degg na la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na mu ni cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh amadou bambara di allah ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekkentene jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekkentene jaamu gi ma lay jaamlo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arami fa aramani biha wallahi rabi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug beug mucci ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jahil mo doon wax ni ab jahil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal loolu yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet reflete wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gisone dana tib ba fay kamaj man abou isid yalla reflete manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ko ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni suukar ak soow di jaxaso ba buma safara gisone tit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tit ba fay sawara biko yalla woyé kep bispen ci da jot yalla woko da tit ba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal mi ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla ak sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam
akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala mo benen yoon di len jéglu di jéglu mbokk dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xañ len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nagn mako bal mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jàngalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji loolu nu ngeen mako baal inshallah taala mbokk julit yi bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma loolu mo tax fuma toll ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga mo tax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngor lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju bax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaratullahi maryamu busso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dekk gaday joge makka ngir diine naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diine di xexal l'islam ba ni ñu ñewé madinatul munawwara seen bakkan jeexefa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digënte mbacke kadior mbacke bawal andak ay kilifaam di xexali l'islam ba sahid fa lañu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xexali l'islam moko fa yobbu won nekk ci ginnaw borom kërëm mi xexal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali ala wax la al arab yi wax goor bu reey siire rek jigen ju tak asku mbaawuma taxaw ci ginnawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci ginnaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappale ko ci xare ba ba far bakkanam des fa lolo ko yobbu fe tay yalla nako yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xane buñ melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolo ñing koy ñaan suñ borom defal ñuko ci suñu jabot yonent yep lolo lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow sun borom yalla nang nu may jige dom yu bax yu jigen yu melni jaratullahi maryam busso dom yu jigen yu bax yu melni khadija dom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye dom yu gor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba dom yu gor yu bax yu melni sayyid alhadji malik dom yu gor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bo tax sunu yaakar wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur radio khassida online dilus ni ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté fi ci général. Waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokke leen weneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sahur Ramadan al mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokkel leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe. Loolu ngeen jéggal nu ko, ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tey nag dañu bëgg waxtaane benn mawdu boo xam ni mawdu bu tuuranke la, ngay dégg nit di ko waxtaane. Ni nga xamee ni jamono yële ca gannaaw waxtaane woon naa fi afatul lisaan. Afatul lisaan mooy lan? Mooy gàkk gàkki lammiñ, ay salbiyaatam, lammiñ ak ay négatifam. Dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane, te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon, waaye ci rajo wala ci télévision Al-Mouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan. Waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon, guddul, tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne, nga xam ne dafa am ci jaam ñi, jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi, def ci ñoom salbiyaat yooyu, def ci ñoom négatifu bët, nga xam ne luñu xool rek mu yàqu, luñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool, luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taxala. Danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo,
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mutiye ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tiye sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tirem bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratul nur yow muhammad alihi salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aye bobu gor ñe ko taxajuk sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali salatu wassalam niko waxal ma gor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñomi tamit dañ limiter seenu xol nañu sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seeni skumba bam deugar nañ tak seeni skumba bam deugar lutax mani yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé leer la da koy xëc ci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bu ko xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sajul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenté ni du sajj ay xifam bëta man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol bët momu mu am ci bët yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxefa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wane ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toke te xamoo ñan la nga rombu len rek ñu ni ay wajile sis ndaw kero ngay noppé am dom wala kero ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu dupp lay appare du gis dara
fekk beut la docteur docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu mën na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyasu billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nekk mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekkut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kero ngay noppé am jam bir bu metti ngay fatu walé bir bu metti ngay fatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bet dalca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tumal la ni yow ndeké aji betu nga sa bidi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci ñiko motax ñu bëgg jigen ak ku dul jigen muy sol lu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ak togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyasu billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ay rek su adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu nax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu nax say ni ngelaw fekk bëtu fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé toké bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéwé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ci ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mëna ngu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waaw waaw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdullah xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yefeur non la cheikh abdullah mbake bañe ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé feñal ni da ko bañ ñom domi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudoul fadal an nak sengor cheikh abdoul lahad ñen ñi nenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudoul fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yeggal seigne fallu cheikh mahmoudoul fadal woot seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal kotay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacke kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma nga and ak talibé seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala tudé mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma nga dugg mbacke kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti señ cheikh matilay mana alquran dañ non wa atu buyut min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma daldi jël sama téléphone wo señ abdul assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay señ cheikh matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal dimay jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ni ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci señ cheikh matilay ma ñewé ni ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaar.

Ibrahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter si da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko ndax mam cheikh ibrahima fall soxna seyna bu njaay mi ko jur ak fatim pen njaay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem njaare mun ma koku de sama bok maniko bu de ci sama walu nday non la deme fati ammar njaay mi jur sama wajuru jigen ak mam cheikh ibrahima fall ño bok dem njaare kon ci walu nday ci walu bay deret la ci man maniko waye nak lolou taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul muna maniko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gem ak cheikh ibrahima fall moma taxaju mu dal li ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam barab sangam barab sangam boko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bi may jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waaw munima ak dakhara fa nekkon dakhar gogi kérok ba cheikh ibrahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé do dugg mbakajor ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ne ko and nañu gan seigne touba ne len ko na aksi muna mani cheikh ibrahima fall ci tatu dakhar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba talibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakhar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan waxtaan wu yagg yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba bañu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matilay momako net bama joge ca gi gis bamba nak mu am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaja ma bëggon nga jox man digal buma deme jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay seigne touba nun ma mayna la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxe lolou ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da nan tak ay wér lu bari mune tekket ay wéram ni ma jak ab dir dal ni ma dana la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna dimay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dew ma fa ba nim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat benn bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk touba khalifa la ñi waxtaan ci tasawuf ba ma koy xamal nit yalla yi am nak ñom ño xamni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xool rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolou te mom xamul won ni demon na mbacke kadior biñu wax lolou mune ma ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotu seigne touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu moko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilay sax waxuma ko yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilay dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wéri xol leen nday jor ak chamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon wali wi amna ci ñom ño xamni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñoo am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla waye tayé la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon
bam xol la ñaari beutum rek

0: man na am mo upp tiyaba ci yow moy upp njariñ ci yow telephone gog nga wote lol la seigne touba djundi ci nahju qadail aj neena fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula seigne touba neena gendiko serigne bu mat serigne dina ko ci ab talibem gendiko go xamne gendiko yirmane la te moy lam ci djublu rek neena fa sasa la yalla di yekati ay darajam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay seigne touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mba doxul bo len woy ñu fekk la fa kon dara je da paté waye doxon dem ba ci seigne ba dal waye legui telephone yi monoko xagn telephone yi monoko xagn legui da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doli ko ca barke yalla man na dogal nga doli ko ca tiyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal deew mbettel gula wara nedal فنصره الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا جنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي اجوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beug ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi sax ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santoon defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek noñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñ yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa khad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekki nga gumbal ma lutax doom adama koy posé yalla yalla niko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla mayu lako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut na nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolu moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا ما لين بيند ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol bu xalat ak beug ko bagn nonu ma len ko defale nak waye nima len ko defale ñun neew ci ñom ñoma ci sant khalilan khalilan ma taskurun khalilan sun borom neena ñun neewuma ci sant ñu neew ci li ma len defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewalu tank xewalu xol waye khalilan ma taskurun sun borom neena ñu neew ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram santu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusu alhikma wa basiratu alqalb ulama wa tasawuf dagn ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man di yir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasironi dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawatina julit ñi te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yeufari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiya ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbati seeni bëtaka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wa in yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u shikra wa yaqulun innahu lamajnunun wa ayna ma huwa ila sikrul alamin suratul khalam sun borom ne ko xaw tut rek xaw tut xaw tut rek nga dem yowmal xiyam xaw tut ni ha mu ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yakule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yakule pour nga alku motax yonnati ali mu sallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé dal nako yalla doli ñeegal ak yermandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganté ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganté ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom kër ma borom kër bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma sëriñ toof dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yent yalla yang khoba alihi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara tollu ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci ben auto and ak ñoom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay dom de yeen samay dom rek bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu taqaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yang ko wax nak du teer ak lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yang ko ba mom lum len moytilo beut tamane yalla man namako it ken munu ko fank wa ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew li ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len takat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun génération bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé waliw la warana don bo demé borom alal la warana don bo demé president la warana don de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati lire yi wo ci bayu yowmal xiyam da nga lay ak sa dom bo muy tudde xolal Ummu Maryama alayha salam sayyidatuna Maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo nako misal وإني سميتها مريم وهيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. نقصن برام وخيك آية با عرفني وإني سميتها مريم وإني أهيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم آية بانغو sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi assalam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañu def ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokk tur rek anata moy ummu maryam alayha salam kero bi nga xamé ni akusina dañi sun borom wa inni samaituha maryam wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima akusina tudena ko maryam waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ko ci ayu beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolu shaytané ni doom adamay amé ño xam dañu amé tokay bit shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay bit ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxon mi doxantou bay rombu aw khur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor walu bi waxu wuti ko bimu ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew botim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu ne ko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabe pour jaddlo len walli bu ne ko ah mba man doma ci bolé man mba ding ma mu ne ko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xélu iblis yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek Maryama alayha salam bi nga xamene ndayam akusene ko ñaan gi sun borom neena fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diine sa bu deme hopital di akuse bu domum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu amna dis bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji akusé rek mu ñew xet ko ngi deg lire bi ni wer joy gis nañ sax sas fami ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si akusé ol yeka manam buñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañu jang ci téré sax lire bu takku li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamni lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do ñu ci mucci de loolu la yenen sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir légui nak ñun ngent yek yépp lañuy estati doom ju judd tuddaguñ ko sax nga estati ko soor ko bam ni joggu photo daldi estati partagé kenn ku nekk naan lire bi ñam wi nga togg ko lekk goko rangalé photo estati ayja ayja sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wasalam muni akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonentou bi alayhi salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp alayhi salatu wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob ña teud ci armel ya ca tiwawon yonentou sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob ña teud ci armel ya ca kawla yonentou sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonentou neena beuta leen fa yob muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp mu na muni beutel leen fa yob ibn abbas neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel leen fa yob beut bu ay beutel leen fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru original bi ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa manatu la tudd nelaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko adaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéene gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ci jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal leen ni leen kima gis ñak tiyé sama gis ñak limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina leen ko wan dal leen di inviter café ngone café ngone biñu ñëwé mu jox leen ay paaka servir leen mburu ni acca dag leen te beur mburu mi ah jigen nya commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydiyahunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sel ñel na yalla hasa lillahi mo tolo li yonnante sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bëdi daami toke yonnante neena bo xolé bonu pinel ma sha Allah bo gisé tay lula yim yonnante neena bo xolé bonu pinel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lool la wolof njaay mën ta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lool la ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la loolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxo ya kon yusufa bëtu ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reeyul semmal la bët bu la reeyul semmal la moy il faut mu baye la ben trace mom bët bu la reeyul rek semmal la bët bu ay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reeyul semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam bëta baye trace bu ko yobbu kasso bëta ko ko yobbe bëta ko ko yobbe bët mom kenn dong ci mucc moy yalla rek ci mucc mo ci mané muslim nak bët yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak soufam si mo mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom bëdi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala dit borom bëdi ño doon xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen balma jangalé rek la ñeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farji albasara hal tara min futurin suma arji albasara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun min surati almulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rago jeru len khulli len wolbati seeni beut rega ju len baxam farji albasara wolbati seybet khulli goor goos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si manam do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel baxam répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal ngeen bal bëd mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisé ñi nga xamné dañuy jëng ci walu sihr ñu diko tudde njibat bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñëw loolu lañ lay jëk wax bu sa la japp ak tata la japp ak nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat yeruko yaronte sallallahu alaihi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ji yalla indi lolu joxe na solution yeruko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla musul la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musle ci beut day musle ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut la yal señ touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifan min wasari al-ayn ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xeyé da nga am yéré bu rafet bu ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bika limatillahi tammat min sari ma khalaqa tufliko mu dem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alimun tufliko mu dem wala ngani wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma'sarifa min wasari ayni ala tufliko mu dem diru dem ci serign ke diru ni lek senu khais dom diru ko de borom ba ci toke yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya alamul qa'inatul a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñuy war ci beut war ka di ci beut di rega jero ben waye ñu garé ci auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut neena ay way bip 4x4 borom taal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew ci miko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hopital beuta beuta de da ngay sol yere rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de
1: waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tuddé nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bum gennati nit ku beutu mom nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati ginaaw bu génné auto bum xol mu accident mbedd mum xol mu yaqku nit ku mu xol nga am ayib naam nañ ko barikaté bir kërëm bum gennati motax mu ni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara lolou la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq to xol mu yaq mune xam nga nuñ lay defa nuñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñ wara jëkka tambalé ci sharia moy day yi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ neex ba gis ni nak mënatu ko fay kon legi nagn ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay seigne touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi 'aynihi kama ra'isu qad haka dagn koy barikaté bir kërëm mu bañati genn wayla lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali sallatu wasallam
0: dafa amone ben way bu ñi wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafetona rafet la fi sakli wala manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet form bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anifa bobu xam ngeen évolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo bo dé sangu da ngay samp ñetti bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xamni légui li tambalé ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambalé sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen légui nak sahl mom dem di sangu ci bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mu ni ay waji li waji mo rafet way ah sahl daldi sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahla day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu daldi yanu sahla andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beutu ko japp xamni beutu ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rombu nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wolen ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woyi amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul amir galaxndiko niko salmun musalmun yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak salmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki juk melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara melni dara musuko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samanté la sa gis del sajj say xif té bañ lo gis tuddu ko motax señ touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya señ touba néna ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam señ touba ni dédé mo xam forme bla bo xani mali ala moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaa mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari balako yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jand dula mat nga ci orienté wu mun way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bari am ñu xamni seeni bëtt togn rek dañuy togn ci seeni bëtt am ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko muntu ñak bañu xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok ngay sacc diko xol benen bi ci li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asad yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe njaay gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolale ko yobbe xolale ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam bimu la defalul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yaq fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patam bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jeuf dal di yaq kon xol mo lay jurel añan xol bobu mo lay jural añan te señ tuba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadl man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogal yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nata alquran diñu ko junji sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci suratu yusuf lol rek la taxon mu bindal ñu suñu bëdi sun borom dañi ma ngi leen bindal ci gox yi penko ak sow saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du len lu rek diw xewal gi am nako ñak diw xewal gi am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la lol la ko señ tuba tudde bu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé resources sociaux yi ñi ci nek lepp lolo len dal moy serign ci teranga ji len yalla defal ñu añana len ko tax ñu tuuma len tok muy dox man defena señ modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtan yi ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngo kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba nege nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax señ tuba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik mete tuawon nek na bu joge fi musta tok muy dox yont yalla muhammad mi seen serign nek na bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyage bi ñeme ba ci yoonu ñu xif ñi nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yont yalla muhammad ni beurep ni kon may taxani ñu ni hi yow yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp muni dedet sayyidul khawm khadimuhum kon serigne ci ngeen añane li leen yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu ne rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bur xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni am nañ ci lum ne nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane ay businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalangu muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deganut amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yenen tou sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale da mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi di ko tag ay way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet
1: sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waw
0: mun wa li ngeen wax lepp bim ci nekké koko don dundal koko don duyal bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli
1: ni na xana frère mun frère ba ko gën frère ba ko gën frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ci añaan rek ñaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala señ babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fu wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi ah yeen da ngeen di añaané nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifay diine yi nit ñu bax ñi lima leen defal ci tiranga mom ngeen leen di añaana lutax mani kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa ataynahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna len ab téré ñuy jang ak jangalé sampi dara di jang ak jangalé ma jox len xam xam hikma waye yimu ñu ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yoré ñom ak nguur wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy takko gem takko yalla ak tak gem tak yalla ak xeng gem xeng yalla taxna bu ko señ modou mbay cham sine mu ngab dara day gaw dogale ko nangul ko ko ngabal ko ko te pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li de bu ko modou mbay sam cham sine muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wéccet mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sante dedet tak gim tak yalla xeng gim xeng yalla am gim am yalla mudu mbay cham beug am ci yalla joju motax mu doxale ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolu ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki demb mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te buguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñay business señ modou mbay cham nga fey di business am señ daara bu nefe mom businessu demun ngenté demu tud dej mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demun fulf demutul fen koku mi ngi def ak jihad bi nafs señ modou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihadu nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wuti wul dara te manon na business ni man amna amana sax bu don business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ca dara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yone ca dara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sant ki def na al jihadu bi amwal ki def na al jihadu bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni modou mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppalé tuyaaba yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sam bon daara di jangalé
0: yalla da koy considérer comme ko sampon dar bi jangale lum fay serigne dar bi dana ko ko fay mom ñoñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg gu mu deg dara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé dara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé addi dara ji dal ni seigne aliou sek li na nak mako yobul dara mustapha mbay sam bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom seigne khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri war na len fi ku melni seigne cheikh dion ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox dara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci dara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko opp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci dara te yalla tax serigne dara bi bolé ko liggey bopam di yori do ngam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne dara yi gu len nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemuti ci dara bo gisee serigne dara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti saako ciéba genn walé seru diwlin bo nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci dara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def te moyas ci maniko mo yew se ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti am ma lay defal te moyas ci ñaati kilo yi ndawal la xuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben saako ceba butel diw ni politique ñu film la nga ni daj di dal jaral ci sa daara yak say donga man ma ngi gërem diw lo ci gërem mom limi def interim donga la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn walu gëp sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am len fu la yeen serigne daara yi yeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni da am ñoo xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytindiku sa kemtu lay katan ah ci lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la seigne modou ñu yamalé fofu waxtaan wi xamna ni mako fa raddi waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jangu ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom daal mu ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek inshallah suñu borom ku baax la yàlla yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonentam sant Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu way di sant mbollem talibé Cheikh Ahmed Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawatina yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre téréwul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki am na yene da mënu way am na yene day fa ni yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa dara ji genn ni nopi na mani dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti
1: sa doom ñew ci daara ji non la démé ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko mëna supporter té boba njang yaqutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni génn nañ ndax damay bëgg xalé bi toujours bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lol xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd

0: Auditeurs yi radio xassid online ginaaw bi ñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajil abidin ila janna te seen bokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal ci dimanche ju nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmoon ci màggal gi ak lu aju ci màggal gi yàlla defal na tawfiq màggal googu ñu doon séentu borom indi ko ci jàmm ñu santale boromam tabaraka wa taala si ahmadou bamba radiyallahu taala anhu suñu kemtu layu kàttan ca nam ko bëgge woon ci ñun yàlla na dëppook nam bëgge mu mel ni kon insha allahu taala suñu mawdu tey bu leen neexee ñu tuddee ko ahamiyatu sukkur importance sant wala ñu tuddee ko natijatu sukru lan moy natija lan moy resultatu santakon santukatu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikh bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu santale ko yalla ma waxon ni alquran mo nu sant bu ñu déggé wote ñu sétantal wote ba bu ñu ko sétantalé ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhallazina amanu astajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mu am ben wote kat mo waxon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golo la waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi ni mom bokk na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon ni ko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax ni ko wotel ma fasda bima tu'mar Seigne Touba ni man bok na ci ñi yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamni discours téwéri rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamni woté wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni danañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len Seigne Touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñu ni ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel moy borom geejuk tabdi ki may wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ruudana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñu ni batay ki ngay jundikal la muni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal bilad dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñi ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wotel ma wa'sin fi an-nas bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu wesul sama yow tank nu lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nas bil ajj rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya toka rijalan ya toka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fep fep nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fep fep nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al bilad motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natije bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema téwéri ci nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla mu na mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lolo tax ñun balna ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريا بن بيئة بن بيئة بن environnement na nga créer ben mawsim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal
1: créer ben mawsim ben événement bo xamni ci nga len di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci len ci yalla akub yonantam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur an akhrij khawmaka min sulumat ila nur lool la sun borom sant yont yalla musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamne yow musa bia bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muni ko kon nak créer bia bo xamni yow musa alayhi salatu salam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena genné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muni bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatali événement bobu le événement bobu fo tollu na nga leen koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mani yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ñi ci ay lëndëm lëndëm yobbu leen ci ay lèr mune ta lolou meuno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñi muy texel man misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxulen ko won te seigne touba gënulen ko deg arab gënulen ko deg wolof bamuy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bindilen magal buñu arab laaje niñu ma mana magal ñu leral len ko ndax seigne touba mbotum bis yalla yi la jël lemes ko ci bir baatu magal mim gi moy mbotum magaluk touba kef gi moy mbotum gamu lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir baatu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindilen magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral leen ko bam dugg seen bop ñu xamal leen ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof tuddé ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni mbotum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdi wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat lako yalla dexej mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani mbotum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmadou tidiane mom la yalla bolé jox seigne touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax seigne touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiane ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla bolé dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñetti signature yépp la yalla bolé dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la keneen ku ñew ah légui rek bu fi Cheikh Ahmadou Tidiane joggé Cheikh Abdou Khadir Jilani joggé fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirdu yoya def nako ci sa bir wirdu wi Laylatul Qadar dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tuddé len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lu wax mo gën lu waxut lu laal mo gën lu laalut mo wax lu xol mo gën lu xol lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal di len bind magal ci sen papier yi ak sen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi batu makal sun borom ne ma yoni Musa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon evet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan shakur la wa fek muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote cant ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote cant ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutal motax nga genné ma ci adina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutal dong tax nga genné ma ci batay nga tej ma prison buñ wax safara définitivement nga tej ma safara définitivement muna amani ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajjina muneko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sant mom lañu alquran di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sant ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sant muneko mangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sant mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sant la yalla señ Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoo ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñooñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatif am te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasser ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñooñu ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du magal di sant yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonentam mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew santé la yalla señ Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dikke wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante seigne touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla seigne touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla seigne touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak europe ak afrique ak asie ñeneen ña fa nekk te jotu ñoo ñew di sante la yalla seigne touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante seigne touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis
0: moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis
1: iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp sante
0: radiyallahu ta'ala anhu
1: yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dund ba dé do sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom neena len man Seigne Touba bima setantale limako gemé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi te teki wul dara nama yalla bal lima gemé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamne ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamne biñ daatan doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipulé no leen def leen lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba laani do Seigne Touba laani bur ba nga dajel jamono manipulé na la bam neex ko nga doga rëcc ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan mu ni lan irkan mu ni subhanallah musal tuti ci nguruk bur yi musal tuti ci nguruk bur yi mu ni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ño yore passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxaso bur lol lepp man nako am ta duma jaxaso bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri koy joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp bolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay naan soow pir lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonnati bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bi ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lol rek sante yalla la mu ne gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lol weddi yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy Seigne Touba ni'matun min Allah lolu yalla waxone julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la mune muhammad mi ma feñal ci seen biir waye Seigne Touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créé ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdum sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sant yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wa salam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek na mo se manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabarak wa taala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbe millat ibrahima anifa ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sant yalla muni tanana ibrahima def ko mu nek échantillon inna ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy nax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musrikin mustasak jëf ibrahim musta trahir ñun wa ibrahim kon lan la won mu ni xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon la won ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon la won thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la mu ni bama xole ibrahim nak ak lima ko tek ci ay jafé jafé ak fi mu jaar di gem ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kambu safara lu ni jemal nañ ko waye ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci meuna sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la doon sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma daal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar esegul ci la seigne touba jaar esegul ci la sayyid alhadji malik jaar ba esegul neena yoon wo nga xani ko ci massa jaar do esek ci la tek ibrahim mako orienté tek ko ci la yam dedet ibrahim jeleewul lol do nga ci meuna sant de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sant yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adinam jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adinam ma defar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko facilité legi facilité la ci adina ba lepp luy taxa dem sawara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi eppone alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agne du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yowmal khiyam ci gañu bax ni la koy bolé yowmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ni sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu doon sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dootu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan nako defar mbirum alakhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sante wa gan cant nak legi gan cant moy maye li waw kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambur yi gennon bu ci bori jambur yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacci tek say table yu rafet bu ci aqi sa ouvrier yi ngay liggéeylo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di la filmé ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci aqi sa employé borom kër gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé sa ciak pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lol kay dara neeku ci waye sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen daas seen tama di yolo le mbadantaan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni aqi employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbess mbassé wala ben ambulaw 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukoy camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di metti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañam mu taru wak soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay naam bernde ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo lu ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sobb len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess
0: ngeen balma ngeen balma
1: sant yalla nit ñaari ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram yi waye nañu berndel ruugi ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jankatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yoni nako ambulo 500 000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ñangay mbëk di joy joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mo ni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraaje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk essentiel au monde bi radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba ni kon buma len woyé ngien santé ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and santé ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salam don santé ba am daraaje joju non la Musa alayhi salam don santé ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu santé le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may santlu moy geejuk tabe moy la geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk te moy sun borom rabbi sto jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man Mustafa Mbaye Sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi balil insan ala nafsi basira astaghfirullah balil insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ginaa man xamna sa bop mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba wa adina pe xamné day katch kay wa adina bang koy tontu xamné day katch koku da jëraté tontu jëruko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muné and ak lo lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muné jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni jotu jeex bakala ba faw may ndax dako am ci waji geleem
0: dedet
1: ndax dako am ci wo say teug kat ñu dila teugal yo lol limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nut waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu walax nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañoo yoré réseaux sociaux yi naan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibi man naam sax gisu serigne bi fé nak talibi baangi ni jakarlok serigne muy muhammad muné é ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal paka bi ci sama baat bi dañ ma naal rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam legi waji bu amul ngeum est ce que dañ way yawmal khiyam moy lan yawmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yawmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deug li wallahi da gëm ni fatu rek ko tay dem aljana dajje gënt yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muniko ye ya sheikh yow sama serign muniko labayka muniko xolal paka bi ci put gi muniko joxna la rendiw yawmal khiyam mawdihukumul janna joxna la rendi yawmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibe legi da nan ki ki kay meunaluma dara yawmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci serigne touba raw len adina raw len alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato de kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am jariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam xel bu la fa toñ yob rek bu la fa toñ yob nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom mëno génné walé dara ja nak mëno génné walé maqama nak mom dara ja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam loolu mom waxunuko loolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawta dara du ci deug wéddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonan da genn rek doon yonan alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonan du señ touba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amata mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëkk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru bi kera bam ne sun borom gaña ngi ni tuumal ma Bukhtu Nasr ngi ni tuumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni ko e waye ndaw ya neex mu ne ko Bukhtu Nasr lolu mu la def man mako ci xir bi tuuma ji mu la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko nara fecc ci les safara ëlëk yow mum tumal xam nga luma djublu ci yow mu na ma ko dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki saraxa wi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla wonnal ko bëpp do ci man ni nga xamé ni wali yi am nak ñom ño xane bala ño faatu semaine biñ wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom toglo ko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew daldi teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam Allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bes roge doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënul lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay wi lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmaneen ju yaatu ju magga ja ndax lele nga deggi ñi nga xamni ñoy jabul yi nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo demul magal da ngay de mom du jass kullu nafsi sayqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxaju santale seigne touba yalla dong la taxaju sun borom neena santale yalla ak seigne touba sa borom mo la taxaju far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqfu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxone juk mu ndax da jogon di santale ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable la mako taxone juk mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rirma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yépp man naam ndax alquran ko sant man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu meuna né kon yéena ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam néna innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ngi ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamni gaddaay na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabarak wa taala sak pay duma ci dessal dara rabbi situ jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa danni faman kana ijratuhu ila llahi wa rasulihi way nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam amna ño xani bañi gadaye makka dima fek ci madinat munawara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joggé nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joggé makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ñu ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ñu amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen jaagaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jangale gi muy waman yakhruj min baytihi mu'ajiran illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nang

jum dagana muy jazakumullahu khayra jaza ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jazakumullahu khayra jazaihi al jaza wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ci melni mama jong nga xamni depp bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok la rek man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñoy ñi togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawatina suñu xarit ye suñu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak señ Modou Rakam ak wa keur señ Abdourahmane yi ñom ñepp suñu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak señ Ahmadou Mbacke sama xarit sama wëlëre ñoo ñu ci daara ji jazakumullah khair jaza ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy señ Ahmadou Mbacke bobu di def conférence yi jazakumullah khair jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuduma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédi nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom señ cheikh dion nak nek fofu ci amerique ak señ cheikh mbacke ak nak nonu señ cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullah khair jazaihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام في الفن سرين مود مبيسام. بك أوديتوري راديو خسيد أونلاين، دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مبيسام دلين كودفال ديماس دينك. Ina biñu sante Yalla julli ci Musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeglu ci dimanche bi wessu li tax deglu ñu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tomb bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkoon ñetti, manam wara nekk fukki tawat, fukki maladi, fukki feebar, fukki jangoro yoo xam ni doomu aadama bu góor góor liwul dara jangoro yi mën na koo gàllankoor ba xañ ko àjjana la xadarallahu lasaman. Doomu aadama bu góor góor liwul dara jangoro yooyu mën na koo gàllankoor ba xañ ko nooflaa yu bàmmeel. Doomu aadama bu góor góor liwul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fidul safara la qadarallah wala samam. Motaxan mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna sawro ñu wax lasa safara wu di wax sun mom lo xamne mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yu gumba yi ëlëk wal yas billah. Te jangoro yi ni waxtaane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yóbbu nit barab boobu. Lu ko waral mooy jangoro ji daf koy indil ay microbe, xeeti microbe yi nga xam ne yépp day tax nit ki feebar. Kalla bal raana ala xulubi ma kaanu yeksiboon, yooyu alquran di wax. Jangoro yooyu nag ba ci jiitu woon mooy fen, jëw, rëy, añaan, rambaaj. Ma mel ni sun tomb bu mujj biñ doon waxtaane dimanche bële ci gannaaw moo doon annamima muy rambaaj. Jàngoro boobu lañ doon waxtaane, jàngoro bu ñu tuddee rambaaj. Jàngoro biñ bëgg waxtaane tey muy jàngoro cancer de foie, mooy jàngoro bi ñu tuddee al ujbu moy lan? Moy naw jëf. Da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen, do yobbu dara ci tuyaba, dara do fa am dara ci yool. Mom naw jëf, al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def kriñ non la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu, kon al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub, bu la nexé nga né al amradul qalb, bu la nexé nga né crise de foie, ki cancer de foie. Al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way, ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku, bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Ulama wa tasawuf neena ñu naw jëf da bok ci bokale yalla. xeyna mom la wolof di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratu baqara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci bul won ak man bil manni wal adha al man moy li wolof di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci ling koy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewale lay yaangi wagniko tok ci tele ak radio yi di wunni mbalanum sutura mom yi nan mako defal mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ne am mo mbubam mi musal diiw ko jox di am mo wata bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé bu nupp rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lolou la yonent wax mom waxtu wi wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam ni man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fakhasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lolou mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal di ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadduna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsanun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañi tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu ba nopi nga xamni woorna le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kettet saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqo man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def juma ay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jeru ñuy ragal yowmal khiyam aljana lañ jëm jeru ñuy ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañ jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxone ñu doon def yalla rek taxone ñu misal na leen ko bataay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu wat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko ñu ciax loxom jappaat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko ne dal di dem tele bim bim andal ni ko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xass la defal ko du te mu ngagne la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yewet li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yawmal khiyam jirul ñuy ki jirul ñi ragal adinaay seen dekk way adinaay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yatbawha 'athan wallahu ghaniyyul 'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet paral bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yatbawha 'athan bonu pe sawla min top ca buru won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox wallahi buru won ak man away ni rek lañuy def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bim ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu bañ xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo nii ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ng koy jëkkal lore moy bokay jox ul yeek yow nga jox ko mais amé waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko ni ko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko ni bu dé sa dom sax gëraw waye nga wo sa soxna jox ko ni ko joxal ma diw sa soxna tambalé xamni mor xudé mi fi ñew wala ibra dégen lo mi fi ñew lum yobbu kërë mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekké ni mëno ko sutural boko joxé bañun ko jox dara ko gën ci sutural ko bañun ko jox dara ci sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yatbawu 'adhan wallahu sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom la ni wallahu ghaniyyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal budu won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim ali salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim ali salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu sowu dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim ali salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu geumul yalla muni ko xaynu añi mu top ci mom bu ñewé ci kër gi suk ko wara añu yahud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek wala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahud bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal man yeufër du lek sama ñam yeufër bi daal di yeleb loxom juk bu ne teul buntu kër ibrahima jibril ni cëpp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahud bi di yow ibrahima sampu xilam alayhi salatu wassalam dal di daw ba wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur naam añ yalla téré sa keur kay dootuma fu deug sama tang mu niko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen balma nak dama xawa soti fan yi bat bi xawa am tuti ki diko saraxu ba mujj yahud bi and ak mom ñew bi ñewé suk agn ba sour ñu agné ba nuppi ibrahima ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne na la dabi ak foma na ne ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mu ne waaw mu ne ko bis ni ki tay gëm na sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam sun borom nak ni kon wax bi rafet bi jek te bañ ko jox dara sutura al ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bonupi lor ko bolé ci moy jox ko bonupi wër ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabbistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamni nangu ngeen dogalu yalla na muni rikway ma ngi leen di denk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wañi ku kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ku koy def day yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser ba muy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmone yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa may sa mulu mu ci daaram dimul keur kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko lolu gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waaw wala jumaaje wala ñu soga commencé baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugar la te limuy def yalla rek tax waye jox gi ngui koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sëkk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu wo xamene yaangi feug sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusakum wa ahlam biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusbu anfusakum bu len fi jimaamu bu len fi feug deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolu ma nga sourtu nañ ni kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom lim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xett li la ëlëk yowmal khiyam lolu nga kos almet tek ci bo demé do fekk dara lolu nak ko meuna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko safara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngi koy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxé won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimaamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyid al bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wassalam mu dalu togat ba yag muni la tafadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tecc ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jël wowan non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalé ak mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu ndettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mag da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe lafam yep gën jaagawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe lafam yep gën jaagawi nu nawin ñom ñaar ñu ni rek ke dase ci kaw digg jawu ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jaxandu ci ciéri aras loolu yëpp mu doon netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraaj ak di leen wacc seen waccu way tax na nak sahaba yi seen bop ubu dan ni waw kon ndax li ñi wax naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillah mom moy sayyidul bariya ndax lool da lu deug ñu ne ko ayo ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lool la tax mu ni sem ab dir dan ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yawmal khiyam man la sama bammel di jëk xar may jëk jëk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabaarak wa ta'ala yawmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi loolu amul muskila bokuta ojbu bokuta naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wone ni man mako man buri won ak man buri won ak man mota alquran ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون من سوره التوبه محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن اعملوا نان داف لو باخ رك ساني تي مويغي اعملوا نان داف لو باخ رك ساني تي مويغي اعملوا ليغي داف تا دارا جا da ngay def ci jumaaja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fasayara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada ma ngi ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñi ko gisee gis nañ ko danañ ko seede ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa satrudun ila alim alghayb wa shahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanan ci fi man bu keroge nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ku ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ko ne man la la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safaat mi ngi ni fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bisé ngi ñew ku ne di nga xam li nga defoon ku ne di nga xam li nga defoon te yalla tax bisé ngi ñew kenn ku ne di nga xam li nga defoon te yalla rek tax xuma nak li nga defoon ngir ku la tuddu li nga defoon ngir ku ka wax li nga defoon ngir lolu mom hujbu la naw jëf la ngistal la day yaq jëf la qadar allah wala sabab day yaq jëf day yaq jëf kon naw jëf yalla ñu ci yalla mussel lepp lu ñuy jëf yalla na yalla rek tax tabarak wa taala cheikh ahmed bamba neena deug deug naw jëf du lenn ludul wané sa bop té wané gi djiblu wo ci ludul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fu ñay neena ku racc jëme ci sa kanam mu deul bokut ak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir leralal ay nit yu leunt bokku ñu motax muni mom señ touba haqiqatul ubbi deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma in balma muni dawahu ilmuka an al amala li malik al anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbiri jëme ci bopam racc jëme kanamam ni buri won ak man dara du bax buri won ak man dara du bax neena and ak lolu sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimaamu motax ngay fëgg deñ bu dé li nga doon jëf loxoy ye ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji kom bu dé alal la kula jox alal ji bu dé wiru yaram kula ko jox bu dé dund gi kula ko jox muna kon xam nga ni jëfoo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci madalis bi dina koy faral di wax donga yi mani len mi ngi melni ma accé ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa rombu ab tol ñu bay ko baye baye bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meena bay waay way mbay mu rafet mi way gob bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gob bi mo meuna bay gob bi mom wasita dong la diful dara dara la diful borom gob bi yoron doole ji di beus ak rofa ko roppi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gob bi dom adam ab gop la yalla ay borom gob bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gob bi bajant nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañ wara wax señ tiba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie señ tiba neena boko bëgge safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal gi yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox mu ni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel deme ci tarikh te alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañe won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñet dajé jooni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma jooni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yow mu unay ni seen bari way ñetti jooni yu tofal
1: ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gagner yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñ borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujjii dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom jilit ñi yow ma onayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni an umshaya alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yow ma onayni sun borom ni seen bari ga jeeru ñu leen fa dara ñoon man yalla dama setan bañ xamni bari bari taxuta man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiba jalla yalla neena man qualité rek ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan génné ci loxom yalla génné ci loxom sun borom mom lum génné loxom dara di sufa dul neen lu yalla génné loxom dara di sufa dara té naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla génné loxom ci sa xol yalla génné loxom ci say jëf naw jëf day tax yalla génné loxom ci sa xol génné loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru wër ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox daara ji dara du dox wala yalla xamnako masnay jangale ci ben école borom école bi am ben bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bim yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal di défar continuer sama jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal nga ma mana mu man limay yor ci alal ni waaw mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw mu limal ay borom xam xam yu bari fi ci Sénégal mu ni ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mu ni ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg leg mu yoné ma fi tranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aaje yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aaje yalla lañ koy diis bonu pe nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñ dañ wax ni bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen te bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yakar ni sa yengu gi motax yalla may la kat bul yakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca por ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele ken du len eppele da koy faral di misal sun borom tabaaraku ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu mëna def mom dana tedd rek ndax abdul aziz nga gis ko xani muhammad la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xamé waye fekk ma nga tuddu abdul rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don tibbi di suuf di jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkkante ndax abdul rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yirmane ñewante jam ñi ba bo muy tudena lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wir yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yengu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogal sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna almu'minin neena amna ci nit ñi ñoo xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeye ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jennitu dong lañ am moy sa buñ xeye tekkale way gem ñi tafriqan bayna almu'minin nuñ koy defé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ñu waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib moy way juru ku ñu wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina abakar siddiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq amsala nafiq amsala amsala nafiq la amsala nafiq la abakar ni ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga muniko man dama gis ma toge ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam may tewlu maguk sun borom ak sañ sañam bi ba mujj mu melni ma nga jakarlo ak aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xale yi jaxaso jigen ni yoy du tuma ci gis dara motax ma xam nafiq la sayyidina abakar siddiq japp ci loxom and ak mom dem ci kanamu yunus bi sallallahu alaihi wasallam bo yunus bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansal nafiq ansal yunus sallallahu alaihi wasallam ni ko lutax nga wax ko mu daldi repeter li taxon mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni waaw mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbéddi mu ni waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo borom manam sëriñ bu mat sëriñ nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji sëriñ bu mat sëriñ dana tax na doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nitu yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko alayhi salatu wassalam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ñoo xamni seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala mi may wax bimu faato malaaka ya ko don sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko don sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jang won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yunus sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg tekkale julit ñi tax ñu daldi tambali di rival tabax jakka ci wetu masjidil quba ñu ñew ñu yaronte sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ñaanal nu ba yaronte sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgg dem jibril ni ci ni ko uppuna def sa borom neena uppuna def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxaju ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'an yi buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daayira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni len daayira bi dal ni la mel doxul ni ni lañ mel ni nangam nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu su daayira créer seenu su daayira ñi ni daayira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe sunu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daayira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daayira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatu amana fi jitu te da yore te taratu ko djul lu liggeel seigne touba muna man xam ngeen lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina teqale muridi do ngeen ci djublu tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daayira bi num tudati won ko ma nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daayira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi ma matlagul faw sey ni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina teqale muridi do nga ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok ken ku ngeen di liggeel lu ci jar teqaliko daayira koskas mo fi jitu daayira koskas mo fi jitu yeen ñepp alaaji mali ngeen di liggeel ngeen créé wat seneenu sun daayira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di jublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daayira yu bari yi muna muni tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan ci mbolam ni lol rek la du lenen dina yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci bama nga jël bu fekke yalla taxon ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bama xama jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daayira bi am nañ suspicion ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yon am fa 6 mois delu ci ya leen gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét keneen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci bama xama jël waye dedet avi porte parole avi président daïra à vie, imam à vie. D'ailleurs, imam doit être magad bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewe ñi am fulla faawu ñu wax ko mère à vie bakay sun borom ni lool mom limuy jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lool rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la tax gedd carrière benen ndax bo carrière benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo carrière benen yaangi def tafriqan baynat tijaniyuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilèges taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilèges rek ay ci yena yam wa lasina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qabl neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lum deung deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daire bi ñoo xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ñoo xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman harab Allah wa rasula min qablu ñun xablu sun borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum mukk ñu balbe ñu sax mi la wax sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ne yeen day yeneen galankor daayira bi yeneen galankor association bi yeneen galankor jumaaji sun borom neena xam nga lu ñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifanna in aratna ila al-usna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg taqli julli ñi taxut ñun lu bax do nga la ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñun lañ fa dej ber suñu yefi bop muna muni dara wuru ko lul in aratna ila al-usna lu bax do nga la ci jublu te kat wala ya'lifanna la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci señ Touba wala muni ma ngi lay watal ci borom daru muhti waji nangam mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom rek ma ngi lay watal Sidi Alhaji Malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla xamna ni li ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kessu daire bi ba tax ngeen beug beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen bir legi nak ñu dal di fal president daire bu juk bim ñëw ni loolu du fi am bim ñëw ni loolu du fi am gaay daan li bo juroom fukki jooni ya ne ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yépp yow do fi top de ndax lan li bo cheikh mursala mo daan jëfëndiko baat bobu li bo yal nako yalla do li ñeegal ngir mëna taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu muy ñay giñe ko wat ñom aba amir arahi ño ñew ci yaronte sallallahu alaihi wasallam di giñe ko waat niko kay jital ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew niko nak dañu bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu tax ko waye dañu bëgg nga ñew jital ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashhadu innahum lakadibun dal ni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakk ji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko kere yefi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tare ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju mukk ben kurel fi nekkon amna kurel bu ci ne pocat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonent bi waaw lutax tabax jakk ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjidu usisa ala taqwa min awal yawm ahq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjidu quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay bi ñu andi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi daira bi fi jitu won mina muni ahaqqu an

0: ikhlas
1: wama umiru ila li ya'budu foko meuna jefe nak ak foko meuna jefe muna muni wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li ya'budu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mom la uddin unafa moy borom diine ji te lu juk le beug lu manu le beug lu sel le beug way qimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli jurom wayutu sakata ngeen lamb seen poste di def ta yalla tax sun borom ni wasalika diinu khayim li moy yonu jup jup moy yonu jup bi jëm ci man li moy yonu jup bi jëm ci man moy yonu jup bi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronu sallallahu alaihi wasallam neena won min usnil islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islam waji rafat ëlëk yowm al khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci al quran inna allatheena yatluna kitaballahi wa aqimus salat وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور مدير سوات لي مودون وقت نيل بين دي سورة الفاصل مني موم سن بروم ربي استوى جل ماغي كان سمو غاي ان لسين يقرؤون كتاب الله نيكو سان سيان غاي ني سما غاي نيغا خامني فولن فك نيغي نار ناري سي القران fooleen fekk rek ñi ngi nar nari ci tiireb yalla bi rek wa qamu salata te fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam deedet wa anfaqu mimma rasakhnahum lama leen jox lu mi tuti tuti tuti buñ gisee kuñ tane dompal ko ca lima leen di jox lu mi tuti tuti tuti buñ gisee kuñu tane dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neubbu diko def ñepp tek ci seen bëtt motax mo wax ni jëf ñepp tek seen bëd dagan na ci kaw bu fekke ni am nga al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ñu ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say natango lañ mu woor la ni bo yëkëte million tek ci table ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russo yëkëti luddul million kenn ku ni da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu boba dagan na ci boba dagan na nga genn million bi ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russo joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya waye nak gula wore ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbey ciam way ay way jëfëm ji nga yëk ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja yalla delo na la lepp yalla mum nopi na ca waye suñu borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar jono tijarat lan to bora senum commerce wom na te duñu perte yowmal khiyam sen bénéfice mu namu ni kenn xamul luñu tol te duñu perte sen bénéfice wom na te duñu perte yowmal khiyam duñu perte yowmal khiyam kon bokki julit yi tombe bi ñuy waxtane muy al ujbud naw jëf di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëllëg yowmal xiyam xam nga ni jëf moo lay xettali waaye na fekk jëf ja nga sàmm ko ñoŋal ko gis nga ni ngay sàmme sa alal di ko sàmme saw yaram noonu nga war di sàmme say jëf ba dara du ko ruur dara du ko yàq noo koy sàmme mooy looy def na yàlla tax te boo noppee fàtte ci génn ci boo ko mënta ñàkk bañ a nettali na circonstance tax te circonstance boobee tax boo ko waxee na yàlla dong tax nga génn ci jimaamu taxut fëgg dëna taxut feug dañu teggul waye bu fekente ni da nga yendo rot fanane tour du yag ba nga am ndox dal nañ ci yalla mussel yendo rot fanane tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak seigne modou tay waxtane xamna non lay gatte ñun bal mako donte proposer ñu ba tay ni del gattal waxtanu ndax sakanal sa baat bi ak nangam nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gattal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kérok paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddii xeyna moma japp ba ñewé soc ñepp baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yéne ko taxajuk djublu wun ci dara du ngagne len du jëm len orienter dañuy layante yeen bir dong yalla xamnako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasiyen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la lool rek la waye ñi ngi leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxaw l'islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañu wax ni li lu ama am solo la lu ama am solo la waye nak wala njaay day wax ni fasunaaru gor lu mu daw daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katanam lool rek mo sa waxtaan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci ñaan ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant wala di diaspora bi yépp rawatina nak ñi nga xamni wëlëri daara ji lañu ñu ci melni Seigne Mohamed Diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag yag ñukoy déggenti musuba gis té téréwul muy yëkëti adiyam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji duñ ñëwé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gërem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé tamit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gërem nañ ko sant ko soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñun tay ñing koy gërem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeyna Bachar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wëlëri liñ ci daara ji and ko ak ñun ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki ké nga dëkk bi mère ki ma nga dëkk defena Diwala wala Sawal ñom tamit ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu amri Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bëpp julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gërem na la ndax lu jégué nangami at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni yalla xamna ni musuma ko gis waye rakam ju jigen ji ne fi Senegal amul wenn wer wuy delu ni dañ ko yonne adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ni ma tuddu legi rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola ni liñu def yalla rek ta rabbi sitti wa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te yalla taxut di nga tok ndax man sans walu bop ni ma koy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kero ngay sango su waye boko joxe te yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon Serigne Cheikh Dione ñi lay sante di la gërem nek fofu Amérique nonu Serigne Cheikh Diouf momi ndaysan ko di war la nek bimu jëkke ñew ci at mu jëkke ñew Sénégal wër dëkk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek koka la dem koka indi ko be ci daara ji ba wak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem mbacke bol di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci mbacke bol ñom tamit sant nañ leen gërem leen ndokkel leen serigne ndogal mom tamit serigne ndogal pen momit di dom ci serigne mbay pen serigne mbay pen wul rew bax la won wo xamne baye samanu bolé won mom serigne ndogal defena mini fofu amérique wala xuma étalé fu fi nekati ñing koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërem bu baaxa baaxa baax mu nga dëkk fi la ciès serigne mama ko soxna mama jong xam ngeen ko yaay daara nako nonu serigne modou serigne soxna sa jaxati mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxati jaxati yi benn bis munima xarma yul na addi ndax nga bayyi jaxati jaxati yi ma xamut ndax soxna fat jaxati la tudde ti wala dem waye etignala won bu nekkon fofu di jang mom tamit ñing koy nuyu au passage gis nañ ko dégg serigne aliou gey mom it dëkk feele ca boori boori fuñu wax dëkk bi ñu wax ñomré boori ñomré mom it diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamni pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax kala gumako mom tamit bi boy giram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko ko defal ci daara ji jazakallahu khairan ji sayyi xana serigne aliou gey la tuddu tek fofu ci boori fuñu wax ñom re waaw ñom serigne khadim jiti ñom ñep mum dal munu malim ñep serigne mustapha cham ñom ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yegg gi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobante yi ci nangam lolé lepp ñu leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako dal leen yalla fay aw yiw yalla leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji disna waye nak japp ngeen ci te wala xnday neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci amérique nga xamni rak lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji way ay rakam nonu ak njabootam nonu ñom tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan señ modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassaré ko bu nit ñi jot ci ñi di ko TikTok dina leen man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom ki wu mako dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci yi bare bare wa TikTok di dem rek mon ko ma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni luy jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem la dama wax li alquran ak sunna wax ak serigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xamnako gar walé wu ma kenn yalla xamnako dama wax te yalla tax rek dama wax te yalla tax rek juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko nele te xamni matadik doom adama rek la waye lu bax rek la ci jiblu won lu bax rek la jiblu won kon jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok di ma xaar jere ngeen jëf isakum la khairu jisaahi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله ونصره. بك أوديتوري راديو خسير أونلاين، جناو بنو سنت يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu deppo juroomi waxtu fofu ci italy ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam. Xam ngeen ni dimanche weesu ba tey génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mu aju woon ci al amradul xulub di cancer de foi mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Ñi nga xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam ni ko appare bi di wane tawat di nekk ci biiram bindil ko ay ordonnance yu ko war a saafara tawat jooji nga xam ne mooy al amradul xulub war a na nekk fukki tomb ñu jotoon a waxe waxtaane juróom ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib walaf di ko wax fenn al xiiba walaf di ko wax li ñuy tuddee jëw al kibru walaf di ko wax rëy al xasadu walaf di ko wax kañaan namima walaf di ko wax rambaaj al ujbu walaf di ko wax naw jëf ñen ni ñu naan ko maanaam ñoo xam ne ci walaf dañuy wax naw jëf ñii di ko wax xuma xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu al boxdu mooy sunu tomb dimanche weesu walaf di ko tuddee bañeel bañeel gu tegewul ci diine sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee riya walaf di ko wax ngistal. Xam ngeen ni ngistal moom it ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf dama adama dana jëf jëf ci rafet ñu baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw benn baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyaas billaa ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara. La Cheikh Mat Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee Jawhar defe naa ba ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xaa laxsatul xaqira bari waana ku jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju rëy rëy rëy rëy waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yalla niko soxlatumako motax sun borom rabbi sallahu alaihi wasallam wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin an nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika din al-qayyima nim yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kep kuy jaamu yalla te bëgg jaamu ga sun borom nanguko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu mbolam jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ca gën moy ji deppok sunna muhammad alayhi salatu wassalam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alayhi wasallam ja ca gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni digeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam la ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu as-zakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la mëna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salat rek wa atu as-zakat la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way mana def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni ati allah rek wa ati rasulullah la cey tek ba alquran jeex fum ni ati allah rek wa ati rasulullah la cey tek alayhi salatu wassalam bu ñu ne nak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jëgë ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëgë wul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmmam ji nga selal ko ngir jëmum ji motax mune la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiq maluhu ri'a an-nas rikway ko ci bañ su jëf sanku muna muni bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha buru won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax buru won ak man bing ko koy jox niwo ko sax buru won ak man nga torox wala mala te tor wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxin ko ko jeppi la wala ada bu fekente ni diw sangam da ñew sa doma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngay ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wal asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñak bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna nas wala yaskuruna allah ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ ñakaay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mënta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñu laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré rek mënu ko ñàkk baña joxe ndax bu ko joxewul wa daayira bi yóbbu ko waaye joxewu ko ngir yàlla de daarus rek wa daayira bi ni diw lu tax joxewul diw lu ko tey joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne acci ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara yi seigne abdourahmane mbacke jar muni del xol rek bo sanne sa beut leg nga gis ngistal kat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ñi lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junne fane ak ñaari témir aku ñaar fukku aku fukku aku juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk bi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala calayam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una nas sun borom neena wala yaskuruna allah ila khalila buñ dé jang khasida muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na khasida buñ dé jang alquran muni jox leen ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran décrir na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie leg serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 mun waye gis nga ba dom ja demé ba mokal alquran ba joggé daara ja mun am lam doon joxé fala yam kérok ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa dom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga dan yonné munil kon la nga don yonné yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne dariye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ñanga yëkkeer seen alal diko yonne ci daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ci daara ja ñoo xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nang moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legui meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba défato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi di ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggul la taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemul la taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defoto ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tubab bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté way sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su boba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yaronte sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an sirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa sirkuhu aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolé ak dara man yalla uppuna ñi dima bolé ak dara muni kep ko xamni jëfna ay jëfëm te jëf ye bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma bayé ko jëf ja ak ka nga xamni mom la ma bolél jëf ja ma bolé len bayé ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kep ko xamni da nga jëf yenn jëf neena man yalla ma xepp sama beut xol jef ji bama ko xolé gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muna muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yim rek digal no yépp bayé na leen ko ahlu ngistal moy ñi nga xamni alquran de ñun di wone seen mandarga di leen découvrir neena ahlu ngistal da ca bok wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun lool la alquran wax neena ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wa hum kusala mëno fexé ba bo woté ak jaamu yalla kay leen ñu defal yalla muna mënu lu seeni tank dana damu ñu doga juk ilaahum kusala kay leen ñu defal yalla mune bala ñoo jog rek danañ diital ba dernière minute ñu na ah mo ne deg na bayyi rek mom joxe nañ fukki jooni de amor pende de neñ joxe na ñaar fukki jooni mune ko ne bay bo mayin ma joxe ñu xamna bu mo joxe wuti sun borom ni mbassmala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkontani yibre degen lo joxewul bay mor pende joxewul kon yow do joxe kon yow neke bi ngay joxe li bay mor joxe ak yibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilaahum kusala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquna ilaahum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ayta dama bëggoon ñu dajaleel daaray serigne basirou mbacke xel kom yonne ko ko da di lamb posam ne bismillah gaaya di joxe ba aksi ci mom sun borom ne wala yunfiquna ilaahum kari'un mune bu laaj kat bi di laaj lamuy jëk wax waje sof moy mom lu yonam ci basirou mbacke xel kom ki mo sof ne lolay jëk wax muna muni bu ñepp joxe mënta ñak baña joxe buy joxe day gagni muy joxe muna muni xol ba ngay ñur ñuri ayo juma dañuy tabax suñu dëkk lu ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jemerel ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi mi joxe xol ba nga ñur ñuri wala yunfiquna ilaahum kari'un min mënta ñak baña joxet bu ñi joxe seen xol nga ñur ñuri wal yas billah seen xol nga ñur ñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamni moy joxe cancer de foie foko fekk rek ci lay seug di lek kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñom ño créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg mu dal nit fekk nit ki ci bopam moko créerel bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam leg leg nit ki judduwale ko leg nak da koy daf rek amna ko xamni dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax muk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayta bismillah sama ñaari jooni ngi ni muna muni bul gaawantu de bul wax day ngistal de muna muni bo deme xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témèr lañu joxe yalla ni bu la wóoré ni bo genné ñaari jooni ba seen ba ñepp seen ko muna muni amna ko la upp alal ci mbolo mi koko dana russa genné ñaari jooni ndax li nga genné ñaari jooni te xamna ni mo la uppele taxna dana russa genné ñaari jooni
ba tax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu tolli ñaari junni ya mu ne ak yow li nga def baxna mom kay mo ngistal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen mu ni waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna kuma ko bokk rek ma bayelo man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci nga wara jox bu kenn xam na mu ni bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yere sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe mu ni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yonnentou sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni deg na ci sama nop yonnentou alayhi salatu wasallam muni inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa atiya bihi fa arafahu ni'matuhu aw kama khala hadith bu gudde la ngeen balna ma xawa sa tout muni mom yaronte ali sallatu wasalam ci hadith bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xani moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam mune ke muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yëkëti baatu sun borom tabaarak wa ta'ala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxone xewal gi mala joxone muy xewalu katan ana loma ci defal yene jam bi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxone dana la ci xexal ngir yekete kalimatu llahi hiyal hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ya sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw geriye la diw jambar la mune lool rek nga beggon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggon rek nit ñi ni diw jambar la diw geriye la diw ko am fit la muna mune nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta neena bu noppé ci jam ñoñu nga xamni ño doon jiat yoon yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara' al-qur'an fa ati bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye ñ xam xam bi ma leen joxone lu ngeen ma ci defal ena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie
du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxon yow Yalla. Sun borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mëna mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ñu média tisé la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma, kasabta, waxoo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta, waxoo dëgg. Daara ja taxuma woon. Daara ja taxuma woon. Xam nga lu taxoon a mu naa mu ne lii feesal sa poos dong. Lolé nga don fessalé sa poste boko gisatul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man limay jangale lepp ak ñi nga xamné jangal na len ci xam xam mune ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp né nañ diwo bari xam xam lol do nga bëggoon wax nañ ko lol nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ña fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak képp kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé bude borom alal jëlam doon dépassé bude borom jaar ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawn safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñoo muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñom dal bam noppé ci ñom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal wa jo xamni yalla jox nako xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla jox nako ko bam yeg ni yalla jox nako wërseug wërseug wu dul wërseugu jinne rek yalla jox nako ko sun borom ni ko tabaaraku ta'ala wa yow wërseug bu mala joxone ci adina te daqa liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug mala joxone ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amita fiha ana jëf yu wërseug mala joxone nga xamne wërseug wu wërseugu jinne jox na la ko wa legi fama amita fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ne ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ne yalla muna mën gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn benn buntu benn barab bo xamne beggone nga ñu def fa alal ji ñu joxon lool li def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lool ni fayal na len quran amul alal ji ma joxon mu na amuni fa nga gënon na bëgg ku ko fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom ni ko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni jiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe
yalla neena lool rek taxone nga doon dépasser bëggu ñu ni waje tabé rek mu na mu ne fa xad xila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko xon fa xad xila da nga bëggoon ñu ni ya tabé mu na mu ne gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqal wa huwa jawad da nga bëggoon gaay way diwa tabé bay mu na mu ne gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbokk yi bokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadrallahu wala asman yalla nañ ci yalla mussal li ñi def yalla na yalla tax telna yalla tax wa lepp lu ñi def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mu ne ngistal nak baaxul ga baaxul ga mu ne way leg legi dana jural waaji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal lu di ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba mujj rek mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muni nit dana ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal deug ak deugal deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé ñaar yoy dafa jafé deggu da jafé waye gis nga deggu limuy jafé jafé deggal ko gëna jafé deggal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax seigne mustapha fall mbar bu cheikh mohammedou mud aminata fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax degg yomb na li jafé moy jëf degg wax mané ko wax nga degg de wallahi wax degg mom yomb na waye nak jëf degg mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram fessal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciéd do nga fay fék mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy té li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xéx genn ci mbéd mi xéx mi dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way way bala nga balé buntu keur bi kay nak barel bir keur gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa keur mesu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lek bu sour bu rër joté ñolay koy taajal te mesu leen joxon baram kon bu joxon wa mbéd mi motax señ moudou mustapha fall momi ni wax deug yomb na waye jeuf deug jafé mané ko wax nga deug wax nga deug wax deug yomb na waye jeuf deug mo jafé jeuf deug mo jafé cheikhon bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya ladal aqyas yiqa'u qurbati li qasdi nash le simple ñena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul sonn ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nas nit ñi tax li qasdi nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasdi nas nit ñi do nga la ci jublu tel nañ yalla mussel ci lolu li qasdi nas yalla nañ ci yalla mussel muni iqa'u qurbi waye nak li qasdi nas aw iqa'u qurbati li qasdi nas haqiqatu riya ladal akiyasi iqa'u qurbati li qasdi nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasdi nas waaw dang koy gis
ben way bo xam day tok ba yag muni waw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni suñ koñ ba suñ quartier ba par ci par là ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxé ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ki ritigé lu jaarul yoon lool l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyughayyir bi yadi lool mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxone nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow